0: AC, bali, ganun sila sir, atrocities, ano, atrocities naman.
1: Ito namang grupo na to are the ones involved dun sa series of liquidations since okay. last year. Sila rin yan.
0: But sa karon, Sir Mawan, may gina-verify pa ko din kung sino ni sila, no?
1: Gi-verify pa na mo.
0: Okay, sige sir.
2: Go to our friends. So ang pagpatis ng Philippine Army ay muling mga rebuilding accountable, responsible sa mga assassination na gluntad sa Southern Negros.
3: Oh yes, kunani ko ka pa ng Irwin. Tapos kinakalantan ni Irwin, pa para matumul, kinikita ko Irwin po ng ining mga atong mga ginaligar suspect. So kila ka mga series of killing dira sa store na bahing sa Negros.
2: Oo.
3: Ang nalakip sa singing ng sumalang sa sinis sa inkwento kagabi.
2: Oho.
3: Pupunta ako.
2: Oho. So, grabe ba? Anong oras to nagsugod gani katropang France?
3: Gapon? Actually, katropang Rito na do aga, panin sila nagsugod.
2: Oo.
3: Tapos, sa hapon naging na, ano, may na ubod dala.
2: Dugay ang inkwento,
3: diba? May nakakay katropang Rito. Kay, siguro sa itabu man sa Toboso, itong may mga paglinag sa Naibala, katropang Irwin, na series of encounters ng topikong sumahong sa tanan doon, walong ito ka mga enkwentro ang natabo, which is from Escalante, Metatoboso. From Toboso, hindi nagbalik naman sa Escalante ang alagyan sa sining ng mga ginaaligar magtong mga katapusan ng people sa army, katropang Irwin, which is disinwede, itong napatay. Pero ari subong lima naman, no? So, kaya mo nisubong ka sa Parmin ang ginahulat pa. Yung buwing ko, hindi. So,
2: oho. Oho. Kay ang area niyo sa makita. Ang area ni daw bukid ni sapyak ni ano do kalumpang na ni sa barangay katropang France mo. So medyo bulo ba
3: bukid-bukid din siya. Information naman galing na batian, may mga kapina na dos mabaw.
2: Oo, may ara da ano galing nga kapina da. May ara da nga Abaca Cafe.
3: Oo.
2: Oo.
3: Oo, damo na mga kapihan but mo lang siya sa Irwin which is ginaligar. Malapit na galing presensya sa singing ng mga rebelde sa lugar, no?
2: Beba. The airway, ang pila tanan ang na-evacuate katropang France?
3: Yes, katropang Irwin, no? Sa sumputan nga. Kailin confirm ko ni with the Mayor John Ray Tabuhara.
2: Oo.
3: Sa banwa sa kawayan katropang Irwin, ginabuluban ka, naglabot ni siya or kapin 300 individuals ang affected.
2: Oo.
3: Tapos, 71 ka mga kamini ang apiktado ng kinalog ni Katropang Irwin sa tatlo ka mga barangay sa Banwa sa Kawayan. Yung confirmed rin sa ato ni Mayor John Ray Tabuhara nga ang nag-anun sila, nag-bandok sila sa mga barangay sa Manuling, Poblasyon, Tag-Abaca. So, Katropang Irwin, ang sa Manuling niya, may aras ng 49, taray sa mga pamilya, nga dinalakipan din isang 188 individuals. Ang poblasyon niya isang 13 kapamilya. Tag 71 ka mga individual. Ang sa barangay Abaca naman niya may arasang siyam kapamilya. Kaya ginalakipan sang 40 ka mga individual. So, ginpayang sa aton din ni Mayor John Ray nga ang sa Manuling dumidyo sa Ramugin.
2: Okay.
3: Ang Manuling din ang area. Amuning doon pinakamalapit, ito na ba? Apisar nga sa ops ang barangay Abaca. Posible na may nakuha porsyon nga basi nila katropang Irwin nasakupan din sa barangay Manuling. Tapos ang porsyon siguro dira nga may mga basi dira bala domestically populated ni area. Ang malapit gid no sa kabuling intro. Kabantanan nga gi-prioritize kini ni Mayor Tabuhara. Nga ang ini nga mga barangay kinahanglan gid sang evacuation for the ano gid no. Munitid to yo man sang manwa for the safety. Kag masiguro gini ka tropa Irwin ang kalawasan sa mga kumuluyo dira bala nga ti syempre maitid sa sining bakbakanan. Sa tunga sa mga rebelde kag sa sining nga mga ginapatihan katapusan niya ako ko yung mga rebelde, kag-15 ID, kag-tropang Irwin, no? So, aswerto ko, no, pag natigayo na kahapon ang evacuation, kaya bali mga around size 13, sila ko napasok for Irwin, hindi mo ito mag-evacuate mo. Alas 5:30 kahapon sa hapon, so, ginanduan man ni Mayor na tinangla na ganyan na i-evacuate, dalawang sa evacuation center sa kada barangay, kaya tiketro ko Irwin, nandun na plus para tanan, higin tagahagos na sa ano to, mga nagkakaigo, mga bulig para sa inaman, no? Pag nagatinertos sila, eh, ang naging control naman sa ato ni Mayor Tabora, nga, amo na, no? Nga may inatabong inkwentro, and also, may kapiling 300 ng mga individual ang gin-evacuate sa natabo ni nga bakbakan ay katropang Irwin. So, nagsasalig naman ng alkalde nga ako na, no, na tigayo na gitmaninilang mga kalabutan sa paginanglano ng mga evacuees. Kagtigo na ito pa maninila katropang Irwin ay desisyon sa Philippine Army mo. So, saan o ni Papulio ng mga kumuloyo, kahit ang LGU, yung muna mga nadaragya ko nang mag-coordinate man sa Army Hulaton. So, nanong desisyon para sila mismo ni Katropa Irwin na makapauli na sa ilang mga panimalay. Kahit siyempre, subundahan do, hindi pa ni matigayin na makabalik ni sila kay under destination pa tong area. No, kag posible ongoing pa maning clearing operation sa militar. Dara mismo sa nasakupan sa sining ng mga lugar o kung sining ng mga barangay katropang Irwin, no? So, amo lang man eh, ang ginpayag sa ato ni Mayor John Rita Bujara, pero din tamang ko tamang sa katropang Irwin.
2: Oo.
3: Kung dahil kung may ma-identify ito being residente dara sa lugar, pero hindi pa siya maka, ano din, maka-disclose sa detalye kay limitado pa man ang information sa karoon sa alkalde na magigikan sa Irwin, no? Imagina lang katropang Irwin kung ay, kasi ang ibang bit po ang mga napatay is from other areas ng Negros, no? Pero hindi pa man na sila kung may residente sa Kawayan, ngayong Bulbato, sa nakabuling inkwentro, bukuan na mo itong mga napatay. Katropahawin niya katapos ang People's Army. No, may interview to nila with the Mayor John Rita Bujara sa ang kandis sa pagbuhas ng Kawayan, Katropahawin.
4: Tatlo ka barangay, specifically barangay Manuling Poblasyon kag barangay Abaka.
5: Okay. Bali, Mayor, ano oras na ito din sa evacuation or umanduan na mag-evacuate?
4: Ang kahapon, nag-start ang evacuation around 5:30. Ang nag-una na nag-evacuate ang barangay Manuling eh.
5: Barangay Manuling.
4: So, oo, may quarantine baby ka pamilya ang nag-evacuate dito. Ako sila subong sa covered court sa barangay Manuling.
5: Okay.
4: So, sa mga 6:30, susunod ang iyak poblasyon.
5: Okay.
4: 13 ka family. At the same time, nag-evacuate man ang siyam ka family sa barangay Abaka.
5: Okay. Mm-hmm. Mayor, after sang evacuation, anong napalabot sang banwa gani? Anong nahatag sa ina, sir?
4: Meanwhile nga sige, evacuate ang mga tao ang aton MSWD o office ng SWD. On standby. Para magwas ang ilang details, validate kay tiginadromic na nato. Pasa naton sa region for possible another assistance. Ang ginahatag naton kay nag-community kitchen ang barangay. Pagkaon sila para sa gabi, hindi lang magutman. As well as magpuli sila, siguro karon kung cleared na ang area, may mga food boxes lang ang dalalon.
5: Okay. Mayor, posible subong Domingo ni makapauli na sila?
4: Hindi pa ko kambal nga sure na gid, no? But kahapon sa hapon daw naguntat naman ang nilukpanay aran sila go sa scouring stage. So ang hambal ko lang sa mga pumuluyo sa evacuation center si Lincoln, di anay magpuli subong aga. Sa ang iban daw gusto na gid magpuli kang ila sa papan. Sige po, kulaton naton ang advice ng Philippine Army kung cleared na magbalik sa ilang puluyan.
5: Okay. Mayor, basi may ano ka, may mga information lang ang nagkwadra. Atong mga ginapatian katapos ang NPA ginapatay, posible ay hanang iban mga taga-dira man.
4: Sa Subong, wala pa man kami case na sa Philippine Army. Pwede sila kapagwaya sa akon, ano, sa full details. Pero ang nakita ko sa mga news, initially may lima na ginaligar na NPA na napasay. So, as to the identification is concerned, pero wala ako idea, no, kung Aritanan taga-Kawayan or sa ibang blanga lugar.
5: Okay. Pero Mayor T, ang problema dala sa insurrection sa Banwas ng Kawayan, kaya previously, last May 4, may kaliling. Pero Mayor, ano sa karoon ng pag-assess dira, especially sa, ano, sa peace and security dala sa Banwa, bangod sa presensya sa sining mga grupo, sir?
4: So far, Adro, ang ining mga grupo, ara malang na sila sa Kabukiran, kaya diragin ang ila area.
5: Kaugan,
4: so, sa nagsunod-sunod ining mga encounter, ang assessment namon, isim group lang man na sila. Mm-hmm. Eh, ga-moving man na sila, magalakat so na sila kundi. Siguro sa trabaho sa army, kung kusog ang intelligence nila, report. Kasi nasundan na sila. Gamo na, kahapon abi nag-abdanay, sirin na sa may poblasyon. O abaka.
5: Okay. Bali, abaka na kita na mayor na tabuan.
4: Tungod niya boundaries, ang aridiriya boundaries ang abaka poblasyon, poblasyon man uling. So, muna nga nagtatlo ka barangay. Sa ano na tanan, Babaw.
5: Babaw, oo.
4: Oo, so lapit lang eh. Tungod niya, ito makadlagan ka, may 1 kilometer. Lain naman yung barangay. So muna nga ang affected tatlo.
5: Okay.
4: Pero those affected families, aratanan sa nabukid na bahay.
5: Okay, sige. Mayor, ano mo nalang Mayor? Palabot mo na lang, especially kung may gusto kayo palabot ng mga ano, ng mga announcement para sa mga
4: okay.
5: Darang apektado man.
4: Okay, sa una bes, sa taga-Kawayan, maging kalmante lang kita. Kay ang sitwasyon, stable, nag-manageable man sa Philippine Army. So, sa mga pumuluyo sa tatlo ka barangay na afektado, gayo lang ko, no, na sa ilang kooperasyon, hindi ano yung magdali pa uli balik. Pintras nga wala pa go signal ang Philippine Army nga mag-cleared na ang ila area. Kay kabalugi ko nga ang ila ginaulikid ang ila mga propiedad, itagmay nga propiedad, sapatan. Pero di, ang akong concern niya sa ilang ila safety, kaya ang kabuhi nga may nasang madula ang kabuhi, especially sa civilian.
5: Okay.
2: Controller Franz?
6: Yes,
2: sir. Ang budlay sa mga muna mga lugar mula katropang France, ang ila ka, linong kakatawayan, apektado yun sa enkwentro. Pero ti...
6: Ako
2: tanong ta,
6: kung lang ipit.
2: Oo, silang kakaipit. Tanong ta, kung may identity na gidman, if ever gidman ang Philippine Army nga mapagwa sa sining lima sa napatay dito sa ginapatihan nga katapos ang NPA.
6: Oh yes, sir. Parang hula-hula ito naman yung ating update. Kay Padayma, kita ga kung pagkigangot sa 302nd ID and also sa 15th ID. Kay Basi Wede Disbaya, no? Hoping na ma-identify niya ng lima. Katropang Irving KTR, naman ang SOCO. For this, pagiging ka-crying scene and also Basi maka-identify sa ila kung sino niya katropang Irving.
2: Oo, oo. Katropang friends.
6: Yes, katropang update na rin sa nakabungay kwentro sa Banwas sa Kawayan. Actually, at inis ka na pang France and the Burgos, sila mga bukul-bukul sila was magsumak sa Santo Blasco. Sa nagawin niya, Pilipinas, Pilipinas. XFM News.
7: XFM Live Reports.
2: So, amon sa mga katropa. Thank you. Salamat, katropang France, sa mga latest information sa natabo ng kwentro sa lugar sa Barangay Abaca. Sa barangay sa Banwa sa Kawayan kung sa diin gina pahayag sang 5th Infantry Brigade. Uyara sang napatay to nga 5 kabilog ginapatihan katapos sang NPA mga katropa.
7: Franca, Diretso, Bullseye.
2: Pero as of this time, okay pa ta sa mga nakuha nga mga update or confirmation as to identity sa sining mga persona katropa, no? Ang ining mga lugar medyo ma once may ara gani sa mga parehas ni ang aton nga mga pumuluyo ang nagaka-apektuhan, nagaka-butang sa alang-alang sa ila pangabuyan tungod sang ining mga inkwentro sa lugar mga katropa. Pero nantaon ta mga developments ni ha, tutok lang kamo kag update lang kamo sa XFM News and Public Service Authority para makuha naton, para mahatag naton ang pinaka-latest development updates ning inkwentro nga naglunta dira sa Banwasang Kawayan mga katropa diri sa Negros Occidental. Ini matapos bilang pilalang ka isa ka bulan ang nakalipas sa nagluntad tong inkwentro sa Banwa naman sa Tubuso dito sa norte ng bahin sa Negros Occidental. Nagluntad man eh ang mga inkwentro since nga nagligad pang semana kag diri sa Barangay Kawayan sa Banwa sa Kawayan may ara man sa nagluntad ng inkwentro sa Barangay Abaka mga katropa. Medyo mabulubulok bukid-bukid na sa kabahin dito sa lugar. Pinsan natin gani safe naman da kahit may ara da sa kapitan ang Abaka Cafe na ara da o ginakantuan sa pila ka mga kauturan ta halin sa Bakulod nagalagaw da puro pangapi sa nasambit nga rugat na. Update lang natin na mga katropa, just make sure nga naka-like ka mo and share sa aton nga page mga katropa. Good morning, salamat gid sa kay Ma'am Shirley Arevalo, mayng aga, Ma'am Jessica Gonzalez, mayng aga, kumusta na watching live from Sitio Lapaklulul, Robles La Castellana, pag-greet lang family Martisano, salamat gid. Kumusta ka muna Ma'am Melanie sa Sitio Lapak, why na... Huwag na kulba da ang vulkan. Oo, halong ka muna ma'am ha. Stay safe. Sa kay Rihanna Giestro, may aga. Nakatutok man sa aton para tuntunan. Watching from class Kunalum. Mga katropa, salamat kita sa members ng katropang listeners and solid supporters mga katropa Southern Negros. Ginagupo siya programa ta. We have Ma'am Maricar, Mary Maricar. Thank you. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, nagambal sa singa, Pastor Winston, good morning. Sa kay Ma'am Nispa, good morning. Sa kay Ma'am Jana, Rain, Bacani, Birayon, Maricel Largo, and Rihanna Diestro of Canalum Chapter. No? Kay Talen na... Antonio Taldibao, nakapaldo si Ma'am Len. Oo, may aga. Sige, congratulations ha. Nagdaog to sa nagbigat sa aton nga XFM o konsanto na XFM, libo-libong papremyo. We have Richie Talde of Mambato Chapter. Salamat kid sa pag-upod sa aton nga paratuntunan dari sa Bullseye. We'll take a break, mga commercial lang ta. Pagkatapos balikan ta mga issues, mga balita na mga katropa, isa sa mga pagkatalakayo na ito naman because nga nag-alma ang isa ka konsihal sa Sudan sa Bacolod matapos grabalan nga may ara naman nag-apply nga isa ka kumpanya nga nagpangayo sang approval sang aton sa Gunay Palunsod because masupply sa kuno sang tubig sa aton basiwa. Kung kusab na, nung ka mga tinuntun, nung brand nila, ginanigusuan lang nila diyang tubig sang tao di. Para sa mga personal mentors, obvious ba kayo kung gusto yung banat nyo? Ay, naku. Oh, ang kapigaduhon sa tao, gina-take advantage nyo, ginabutang nyo sa permilang, permilang sa interest nyo ang ginahimo nila. Abiso na sa Bacolod, magparindugan, kamusni? Ha? Kayo daw wala ta pinagusto naman ang diyo, mamakon nyo. Oh, nakuha na to sa prime water tubig, ang aton nga basiwa. Daso naman. May araan naman to nagbutang naman sa ilang ang bulk water. Tapos may masupply man tubig ko para sa masiwa ho. Tanan ni ginabakal naton mga katropa, tanan ni ginagastuhan naton ini, no? Ang mga opisyal sa gobyerno kung kisa tulog sa mga issues para sa ni. Ha? Kaya nag-apply mga katropa-tropa Pips Manila. Ay naku, oras ta, 8:20 ah. Commercial ta, balik ta pagkatapos ni standby.
7: Bullseye XFM 90.3.
8: The Secret of Hell.
9: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
10: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
9: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sagingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: The Secret of Health.
9: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
10: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
11: Yes, to hell!
9: mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
11: The Secrets of Health.

0: susuko.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pangmalakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Gold.
13: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
9: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Visio Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision X.
17: Epektibo.
16: Subukan mo rin.
17: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
1: Katropa, matapos nga nasaksihan ta, ang ining nigisuhan ay sa tubig ng Siyudad sa Bacolod. Gagin unahan din sa mga joint venture mga katropa sang aton nga pila ka mga board of directors dress masiba mga katropa nagsulod ng Prime Water. Pagsulod sa Prime Water nag kita tang servisyo man to no nga balda wa isang kasulbaran tubig sa supply sa Korea o supply sa tubig katropa karon may isa to sa mga ginaistoryahan naman subong no nga may ara naman sang masulod nga supplier sa tubig diri mga katropa. Now amuning clean water group nga nagapangayo sang resolution of no objection sa Siyudad sa Bacolod to get their proper permit no to operate diri sa Bacolod City mga katropa. But nag-alma pira ka mga kutsalis na di ngayati ang approval sang RUNO it's not enough para mag-operar sila as supplier sa tubig diri sa Bacolod. They should have a franchise group, no? Pero punto nito natin diri mga katropa mo na imudlay sa atong diri sa Bacolod. I hope tanin sa kurang panglusok mga panindugan na siya. Ha? Negosyo sa tubig, oh? Tubig na negosyohan. Ari ko sa linya natin si Councilor John Gamboa, ang mga sinimang katropa. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
2: Yeah, sir, mayang aga. Kagsatanan-tanan ng mga nagapamati, no? May aga.
1: Oh,
2: Happy Sunday.
1: Oo, ginsturbo ka naman Sunday. We know medyo bakante kag oras mo ni. Councilor, may ara sang imo stand angot sa masulod nga supplier sa tubig diri sa Bacolod. Anong status nila ni Councilor? Nakakuha na sa sang runos ni.
2: Okay. Bintagaan nila sang sanggol nga panungsod sang runo.
1: Oo.
2: Majority ang duwalang sa konsehales nga nag-oponer sina.
1: Oo.
2: Ang mga si Councilor Baez kag ang Lord Dian Consular Gamboa.
1: Oo.
2: But sa rason ba nga ginapapangitaan natin kung nabis ang transika.
1: Oo.
2: Ang punto naman niya ni Councilor Baez na wala isang nakakaigo ng mga papeles.
1: Oo.
2: Na aprobahan din natin ang request pero wala kita pang basihan.
1: Oho.
2: Wala ganit na may ginhatag na composition kung sino ang pag-iyas ang sining kumbuyan.
1: Oho. Oho.
2: So therefore, nevertheless, din aprobahan nila na kasi mayorya ang naghahatag ng resolution of the objection.
1: Oho. Ano ni sa counselor para sa permit nila ang road niya?
2: Now, ang hindi na RUNO banwa, permit ini para nga makadirekta ini hatag tubig.
1: Uy.
2: Ang ining kumpanya sa mga konsumidor. Hindi na mag-agi sa basiwa.
1: Oo.
2: Kundi direkta ini siya na magpanagtag sa tubig.
1: Private.
2: Direkta sa mga konsumidor.
1: Oho.
2: Now, ang una na din na pamangkot ko dapat, antes din natin tagaan sa RUNO kung makahatag din siya sa iyang supply ng tubig. Bulk water, ha?
1: Oo.
2: Hindi nga siling ko binag-dibag lang o kung na-dipwell o kung refilling station kundi bulk water supply sa apat sa mga sa barangayanan Ayangilan, Danada, Itamiya, kaga Bingamonte.
1: Oo.
2: Oh. Hindi ba dapat o si Saon na nang natin kung pamangkotan natin ka ngayon kung hindi siya magkakuha ng iyang na supply sa tubig.
1: Oo.
2: Kaya ba nga, kung mag-extract niyo gamit siya o kung mag-asulat niyo siya o kung mag-exploit niyo siya sa ating natural resources, dapat gawad din siya sa prangkisa.
1: Oo.
2: Pagbayad din siya tulungko sa nakakaido ng mga royalties or fees. Derived abuse sa pina na binangmanggad na binakuha niya. Na kung sabihin, klaro kayo, Sir Win, na ang tanan-tanan ng natural resources, maganay na silang taong tubig, belong to the state.
1: Yeah. Why support so, therefore,
2: ang control sang exploitation, extraction, para niya sa gatong na nagatabiling sa estado. Therefore, kung mo atong inaya, dapat subject ka din sa binatawag na royalties o confis na bayaran mo sa local government unit.
3: Yes.
2: Kung wala siya siyang prangkisa, but yun yun, wala din siya sa lingkos, sa plaso, na magsagay na data pangupot sa ating ng mga pampublito ng mga dalan sa ibo para ibutang niya ang iyong mga tubo pag wala man hindi siya silingkos ang diretsyo na pati ang mga pibago ng mga duta pagyan niya sa tubo niya kay wala hindi siya pampranquisa.
1: Terrible ba? Councilor, may nakita kami nga pipe-playing sa mga lugar de. Amo na siya, gasugod din sila?
2: Ang ini niya nga binakwala ni Vladimir Gonzalez nag-operate na naya.
3: Uy!
2: Ang inaguro na binatumod mo, lain na yung kumpanya. Wala ko na naibalaan kung ano yung naya ang estado niya. Kung wala pa nag-apunto si Consial Gamboa mo.
3: Oo.
2: Ang bintagaan na nila sa Romo.
3: Oo.
2: Ang inyong nakita mo sa dalan, sa may circumferential road, pasaka, dito sa may alihis, ang dumanan, kabog. I am not aware of that because I was not yet a counselor at the time, but ang ini na rin, ang nagpasunod yun nila sa amon recently, nag-abigid niya sa amon, sa ako, na isina, kaging tunan ko, kaging panusin sa ako.
3: Oo.
2: Ang ini na kumpanya ba niya, isa lang ini na kumpanya na binapanagiyahan ni Vladimir Gonzalez na sagtuan na nakakuha niya sa kontrata sa Prime Motor. Na kung sabihin, kagtuan ay konsyalin niya, kagbigtal na siya ang nagakuha sa iyang supply dito sa ibabaw bukid ng alam nila na wala kang prangkisa.
1: Oho. Like, grabing, grabing nga, ano eh. Kamano kita, Counselor, ang ining, yes, nambal to, tarang mga natural resources sa pungsod, it's government-owned, kaya dapat may aras sa mga proses.

0: Kung gagawin din pala, nagdala sa atin ng local government code.
1: Uh-huh.
0: Para lang pala sila nila na to enhance activity.
1: Uh-huh.
0: So, gintagaan ni Gua ang LGU na makaregulate kag makahatag prangkisa.
1: Uh-huh.
0: Ano ini ng mga negosyo? Dalay na ta siling ng local government code, ang tricycles for hire, ang mga cockpit operations, binatag na inaayang digwa, ang local government code, yung unit na maka-issue sa franchise, kag-lakit na inaayang siling ta ang local utilities like ang waterworks, suga, power, pro by way of an ordinance. Hindi ya a mere resolution of no objection. Hindi ordinance yan, yung gina siling sa local government code. Kaya kung paagi sa isa ka ordinance ya, through a local franchise na ihatag sa sila ng privado na negosyo o negosyante, pwede niya maka-extract na pag pwede niya maka-excavate ang atin ng mga dagan pang publiko, sidewalks, para i-butang lang iyan ng mga tubo pag dala na inadating minta ang privado ng mga buta kaya ang gobyerno yabalwa ang magapatula para siya to facilitate expropriation. Kung wala kaya prangkisa, wala kaya ang proteksyon halin sa gobyerno. Kung silingon ko, abe, banwa, pag-iya ko sa nindakadutang, binagyan kang tubo mo, pag gusto ko kayon, pagkakason ko, may diritso ako. Nakakason ko ang tubo mo. Kung wala ka man na siling ko sa prangkisa, wala ka man na privilegyo na ginatag sa ating gobyerno. So, ini banwa na tipang na ginaplastar ko kay Vladimir Gonzalez, kay sa iya kumpanya, para ini siya. Di na kwanta ba, di na limpihan ta ang iyang proseso na kung siya din illegal.
2: Kasi ang operation niya sini is separate from bulk water, separate from basiwa, yeah, distribution tubig. They can go directly sa mga barangay to distribute water. No muna?
0: Yes.
2: Uy, hello.
0: That is correct.
2: Pero,
0: wala kita yata ang kwanda, ha? Wala kita yata ang partipasyon, ha? Ang gobyerno, ha? Wala man kita dami tingin ko mag-inabaton ang tingin ng negosyo. So, dapat i-regulate good. Kaya ang hindi na negosyo, pribiliyo, hindi na ang gobyerno lang makatag siya, hindi siya tubig na pinagusto kagang pinatakadaga niya, suyot sa tubig.
2: Oo.
0: At ang sa tubig para ibaligya niya.
2: During sa presentation sa Rono, Counselor, I know, gintalakan nyo rin, may araman sa sang compliance with the National Water Resources Board because ang regulation daw diri na diga ano mo naga ginaprobahan
0: isa ina banwa kung ko ka mga requisito sa National Water Resources Board ng ECC
2: DNR
0: from the DNR etc. Kasi subject to compliance bintagaan ni Ramon sa Sangrono subject to compliance.
2: Uy.
0: Ang isang gani ka pumangkot, pagkatapos niyo, magabalik na bala na sa atin sa duwat, wala na. Sinaduhit, yung tagaan niyo natin sa sanguno, bulag kita. Wala kita sa may binasaktan ng mga papilis. Wala man gani kita sa linko na binacheck ang mga regulatory requirements niyo kung ayahan bala, kung tituhin niya, kung hindi. Kaya amo na to siling nila ang katapusan ng requirement. Tang-tang din ang panginsod. Kundi wala na kitaya sa Liberia i-regulate ang inyong nasahe ng mga negosyo.
2: Oo. May full disclosure.
0: Ano nang pinakamasubo sa tanan?
2: May full disclosure of water source, counselor. Basi, mahabal mo na siya kakuha. O to sa bank water, okay, baligya ko na muna. Bla?
0: Amo din ang dinagbra. Amo din ang dinagbra na subo. Nakuha niya siya tubig. Dito sa babaw lang yan. Pag dinapaligya niya. Pati ganyan, silin ko ang alam nila na which is the source. Ang iyang binakuhaan na tubig, pati tubig sa alam nila, sabihin ko, ibaligya yan, ma'am.
2: Oo. Hipos ang board of directors ang basiwas ni Dawaita Kabateo.
0: That's why we refuse this issue because the board of directors. Kasi nila pala buto namun na meeting, kasi maging panabay na mga kutok kay Mayor, na tunay mo, meeting nyo namun ang problema sa tubig.
2: Oo.
0: So by next week, I was told na ipunin niya ang bitog ng mga konsyay at invitado ang mga board of directors. This is one of the issue na gusto ko ibalayin ko niya. So because basiwa ang ating na water district, dapat ang may gider, pag may diretso, para regulahon niya ang inyong pagpanupot at pagpanuyok o kung pag-usar o kung pag-exploit Kaya nga, pagkakabunang manggad, inyong tubig.

0: Oo. Ano matabos ni Councilor Kitty? May ara na siguro no. We believe ang standpoint mo hindi pa ni enough nga mag-operate siya. But makadto pa rin sa mga legal mga proseso sa pag-question sa i-application for permit, sir?
1: Yes. In fact, baluka ba lang, binitinawaan na nila daan sa Tuan Mal during the time na he was still a councilor.
0: Oo.
1: Nagbalay niya siya sa isa kabinan siya.
0: Oo.
1: Na kung sabihin, bintagaan niya ligwa ang LGU.
0: Oo.
1: The authority to issue a franchise sa isa kapibado nga kumpanya to extract and to exploit our water natural resources diri sa siyudad ng Bacolod.
0: Oo.
1: Kaya nga matagaan nga bala legalidad, isimulan sa legality ang iyan na nadaan nga nag-operate at nag-function.
0: Mm.
1: Kag nag-exist na nga negosyo dito sa babaw lang yan.
0: Oo, oo.
1: Kagali wala ato na dalon.
0: Mm-hmm.
1: For reason, na gina-question ko.
0: Mm-hmm.
1: Because of this position and this office.
0: Oo, oo.
1: Kaya ang sandin yan man na mag-approve sa pinina request. So, yeah. He was a sitting councilor at the time. So, clearly, may para sa ako doon sa conflict of interest.
0: Yeah.
1: Rason ko nila ako nila na dayon. Pwede din, siguro, nagduwa-duwa man siguro ang mga kabdan. Nandiyan nga, bakit may go kita na din?
0: Oo.
1: Kaya yung mga negosyo, ipubahan namun, kung siya ka, kagkadako sa ang diretsyo, sa ang dinang panglungsod, para nga i-regulate, kagapubahan ang mga negosyo. So, ito pang tagiyat, hindi, nasi may go kita din. Rason ba nga nga din patara po nila on press reading pa din patawagan, din patawag public hearing lang nga ng tambong at pag din question ko, wala nga namin nila din gusto. Second and third and final reading.
0: Oo.
1: So buti nga, klaro, kayo ba nga sila mismo nagapati, na sila lang bigyan na itong tagaan sa ordinansya, ang inyong yok, na mag-exploit kita, kag mag-extra kita, sa itong dugang bangga, dali sa siyudad sa Bacolod. Usul ordinan siya, hindi nga dapat nila. Kaso ito nga yung ubra, nga nila nagligad, wala lang nila natapos.
0: Oo. Ay, grabe, no? Galantaw kita, Councilor, base may mga national laws nga violate pas ni, because, we talk about franchise, lain niya yung istorya ni mo. And, ga-operate siya ba, operate siya sa Bacolod? Councilor, anong posible nga mahimo sa Sakuri Palunsun City?
1: Nagdala namin ng trans sa atensyon, kung papilipangod sa natin ng mga kaugdanan kong siya. Now, I hope we will look at this seriously kung tunod na dalaka ang atin na din na diritso may loyalties kita na din dapat na dapat sukpon man natin magloka na dako na dahil ng pangyong gusto. Diyan ka nakita ng 5 pesos ang inya kahit papag-extract lang sa tubig dito sa babaw lang nila binabaligya niya 14 pesos 19 pesos dito ang inya wala niya ting
0: grabe ba?
1: Sinto ang sudad sa Bacolod.
0: Oo, gabaan so, siya
1: iginahon na ito kag dapat tagaan man ang sudad sa Bacolod.
0: Oo,
1: hindi lang yan ang tanan-tanan kabigya.
0: Oo, but klaro ka councilor nga ginanigusuhan ang natural resources to and waters beyond the commerce of man.
1: Correct. Ang kwan bala ba nawa nga ang natural resources bilang to the state? Kag wala labot, kundi tulad na binakulang na nadaan kita sa tubig. And then, tagaag pa lang yan, isa ka nagustang tubig ba nga, tubig pa to siya, makapinagusto yan sa kuha sa tubig to. Kag ibaligya niya. So, it is high time na did not be a local government unit o ang gobyerno sa Bacolod City, mag-interdiner na kag tanawin ini.
0: Oo. Dugang ni problema tas Bacolod do. Hindi ka ni masolver sang mga prime water ang kakurat sa tubig. Kari pagit may isa nagwa mag-isa naman nagwa na mabaligya sa tubig at terrible ng mga gaum-gahong ba? Councilor,
1: well, at that time, ang issue ko siya taking advantageous position in this office para makakorner niya siya sa kontrata, which is clearly conflict of interest.
0: Toho. Well, Councilor, we will wait for the development sini nga issue, Councilor. But nonetheless, ang imong pananawan sini so that people may know sang imong objective why you're opposing this kind of water distribution that is Bacolod, Councilor.
1: Yes, tiyamo malang ng ato, no? Mati, subon tibaldo na siya na personalidad. Hindi na siya konsihal. So, why natin ginapunggan siya din ko ang negosyo? But for as long compliance, tulungkos ang nakakaigo ng mga requisitos antes kita magnegosyo. Dako ni nabibig para sa atin kakulangan sa atin ito big but compliance sa diapon ang dinapangayo. Hindi na natin ni pag tuntan kung wala sa dinatawag na nakakaigo ng compliance sa atin debut mo.
0: Councilor, thank you so much. Salamat kid, Councilor.
1: Salamat din, Sir Wim, kung katanan-tanan ng nagpamati, mayong aga.
0: Enjoy na ba tayo mga katropa? Si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. ang tiribliman ng mga gahom sa tao ba? No? Dari sa Philippine Code nato mga katropa, Water Code nato mga katropa, may ara sa ginatawag natong compliance, no? And by principle, ginambal na di that anyone wishing to extract or inappropriate water must secure a formal water permit before the Office of National Water Resources Board, mga katropa. Without this, isa sa mga compliance natin sa national government mo, may ara pa DNR, may ECC. Areas of operation, ano nga mga activities na pwede mo on? Kahit kung magpangutkot kita sa tubig, ti problema ina, mga katropa. Kag tubig, there is, bakulo, there is a Biloga, Pilipinas, katropa, hindi ka basta-basta ka bilhin tubig di. You should have the proper permit, no? Not locally, but national level. Makot-kot ka, makot-kot ka mo, ma-extract ka sa tubig, mga katropa, no? Sa lugar. Ti, kabarok kita, may aray naman ng argumento. Tiga, ti, iban nga mga tao, ga-extract man tubig sa dalom. Tubig, o, oh, ga-deep well man sila. Mga private nga ga-deep well man sila. They extracted water nga supposedly may regulation sa aton nga pungsod sa aton nga gobyerno katropa, pero ang extraction mga katropa, this is for personal consumption, no? Maybe gina distribute mo na sa ginabaligya man tabat mga katropa, may permit ina, no? Ginagagi sa aton nga sunod sa Bacolod op galing ti atong nag-aprobar mo lang sa roon, no? Sa ining kumpanya mga katropa, imo ba abi magpanindugan makamuna bi, no problema sa tubig di oga sala-sala na kita. Hindi kita gusto katropa nga mangin unruly man ang syudad sa negosyo sa tubig if and when ang negosyo ni Councilor, former Councilor Vladimir Gonzales magdaog ni anyone can do that because may precedents na, ha? Kami pwede naman kami ka extract tubig baligyan at muna namon sa binog nga Negros Occidental kag Bacolod doa. Ha? Amo man imo na amon eh. Ha? Kay kapwa sa mangli. Magkwa sa runo di kag mag-distribute sa tubig sa pinakano. Ang problema mga katropa, ginanegosyo ang tubig sa Bacolod. First time niya kita ito sa ibang mga lugar, ha? Ha? May proper regulation kita. Ang tubig, abi natural resources ni kag ini nga mga resources na ginaparigihan ni sa Estado. Ha? Dapat may permit, ha? Dapat may mga requirements kita, may mga papilis kita sa nagdiri, mga katropa. Ang kukis, sa ngalan sa negosyo, bahala na sa Batman Ladinaw. Ha? Oh, I hope na naman sa Batman ni former Councilor Vladimir Gonzales ni, ha? Or makapagawa man sa official statement. Ano ni sir? Ha? Ang ginahimo mo? Ha? Ang tubig sa tao, tubig sa naton, negosyohan mo. Why lang kayo dyan sa mayod ang alternatibo? Ha? Base may harap pa man. O, oh, ga problema, ang aton nga board of directors ang, ano, sang basiwa. Anong panindugan nyo? Because amula ni Soli, nga ahensya sa gobyerno nato mga kotropa, nga gintagaan sang approval, ha? Para mag-extract sang tubig para gamiton kang i-distribute sa meron ka sinas Bacolod mga katropa. That's tax-free supposedly. Galing tingin na privatize to. Ari na ang promoter nagnegosyo na makonyo mga katropa. Grabe. Ang pagpamigado sa pumuloy Pilipinhon ginapalala nyo pa mga opisyal nato mga gusanti nato nga ginanantaw na personal interest nila terribly. You're going overboard, sir. Sobra. Ha? Negosyohan tang tubig ta? Baligya ta tubig ta? Makunyo, ariyo. Sa Deris Bacolod katropa, kung si Chris Librando, nagkapangabuhi niya siya, he is earning minimum wage, mga katropa. Ang nag-soldo sa butang tabi, 20 mil, be, for example. No? Dayo man. Gastuhan niya ni, ang iya tubig. Primero, ga-expectar kita, ga-laong kita, ang basiwa, maka-provide sang libre or barato nga tubig, sustainable nga tubig, available 24 hours sa tubig, portable clean water nga ginhatag. Amo ra kontrata pero mahatag to mo. No? Amo ra ang ilaman tramo. Nagabalsa nga hindi kaya, ay pero may lang kakautang, kaga pamordoy ang basiwa. Ato kita sa unang terms na PPP. P. Pungko puli. Ano pa ginang isa da? Yeah. Public partner partnership na. Basta mo na. Sa bagong itsura subong katropa, ginimo na na nila joint venture agreement. Nga matagaan sang chance sa mga private company nga mag-engage no sa operasyon sang distribution sa tubig mga katropa. Kaya hindi ko kaya sa aton nga water utility mo, no? Mo na matag sang matagas na aton nga official. Sige, bisan na no panaton da ka giho. Bisan na no panaton ka pala. Wala sang tubig nga makuha na to.
2: Hambala pa.
0: Kinahanglan ta ang prime water. Amo na ipag-convincer sa aton sa una to. Yeah, para mag 24 hours ng tubig ta, masulbar ang problema sa tubig ta, buo pumati man ta, nag-okay man ta. Kay pinsar ta, mga tinaga sa mga halang do naton ng officials gobyerno, tuod. Di ato, ginaprobahan ang joint venture, ginduso sa mga public officials. Ang mga officials sa basiwa, tubtob subong mga katropa, ahay. Bisanano ka singgitan sa tao nga nabudlayan sa supply sa tubig, hindi available tubig, hindi pa sa may pati. No, hindi ha? 24 hours siya, ara tubig ko. Na, may potable water. Gininom-inom, pato nila sa una. Ay, buot lang gina.
3: Sinabi nyo na lahat eh.
0: What? Ti Ario, nagkadto sa punto nga nagka-problema na makatatubig. Same old problem with basiwa. So it is proven then nga sala gali ang pananawan sa mga board of directors naton, no? To solve once and for all ang problema sa tubig dres makulod. Sala gali to. Wrong move, nabait.
2: Tuod ka?
0: To. Nabait ning tuan ta. Hambal sa tao, sige okay naman lang na. Nga bisan baligya sa tubig, okay lang. Basta ang tubig, 24 hours, water is life mo. No? Tiyan mo natin, gusto natin man, there is makulod ka tropa. Now, why masolbar to tubig? Nagkaramaal man prime water. Kaya wala to o ang reklamo sa ila. Long behold, ka tropa, ang prime water, why say tubig niya, kinahanglan niya sa mga partnership pagid. Kay para makasupply sa tubig. Ang aton nga mga water wells, no, kaging gastuhan sa basiwa, katropa, ginpagamit kaya sa prime water. Ang mga gamit naton, nga mga, ano, mga gamit naton, there is, ano, sa Sudan, sa Bacolod, sa basiwa, mga katropa, ginpagamit naman sa prime water. No? To. Now, later, nakita, tawag Japon masulbar. Kinanglan ta pagli ang backwater. Makuha ta ang backwater masupply sa tubig sa prime water para distribute na di sa presyo nga bakluman ng prime water. Kita nyo, nagkamikos-mikos na. To. Isa sa mga culprit, problema, kahit si prime water hindi man kasangkol bayan sa utang niya sa kay backwater. Si backwater nagreaksyon na anuman man hindi kami maghatag tubig sa inyo. Kay why man ka mo gabayad utang nyo?
4: Wala 6 minutes ka na, era.
0: Wait lang. Chillax bala. Di, dire, katropa, problema gali. Kay ti, si Prime Water, hindi gali gabayad sa utang niya sa iyang supplier to, sa bulk water. Pero ang catch mo siya ni mga katropa, supposedly, balik na to sa Acta Republica, sa laye sa Pilipinas, nga ang tubig is hindi pwede negosyuhan sang bisan sin uman katropa. Because ang tubig, natural resources, nga ginaparigihan sa aton estado. Pag sin uman nga magdigosyo, mag-extract sang tubig, may mga nagakaigo nga laye, nga dapat patihon, and that, kinahanglan mo mag-comply. Isa na mga franchise ta. You are operating in area where ang tubig iyaman katawo? Aton man, no? So paano ina masulbar? Paano ina mat, ano, paano lang kinakaroon? No? Since kaginaprobahan sa katulong sa karoon palusong mga katropa, there's no way nga ang iba magka-interest man sa pag-negosyo sa tubig. Even, ha? Without proper pertinent documents and compliance sa aton national agency to extract waters sa aton nga lugar. How can you prevent others to do what is being approved sa mga opisyal na itong gobyerno? That's why we call on sa mga opisyal na itong mga katropa, panindugan mga kamubi. Problema, tas basiwa, hipos ka mo. Ha? Nagproblema na nga nagkamikos-mikos ng tanan nga mga proseso na ito, why isang tubig, wala masolbar. Why nyo paging question? Ha? Kaya amo man ang ilagid promisa sa ilang mga permits dira, no? Ha? Doon mo rabla, katropa. So, kita ta daw kabudlay man naman. No? Nga daw ay representation, lokal pakuluhan naton sa problema sa tubig. Crucial ni nga ito kinanglan sa tao mo. Sa subong papamanahon, no? Nga taan, tanan taas ito mo, may krisis nila ito ba? Dapat mag-ihuman tanan nga itong lokal pakuluhan sa tao. Oras na, mga katropa. It's 9:02. Huwain ta oras. Buwas naman. Thank you. Watching from class Kanalom, Jessa May Martisano. Good morning, salamat gid. Salamat, thank you. Rihanna Gestro watching Kanalom, thank you. Salamat gid ha, ma'am, thank you ha. Ma'am Shirley Arevalo, nagpamati lang sila kuno dira sa sitio Lapak Duldul, Barangay Robles. Ma'am Artisa, ma'am Melanie, thank you. Pagpamati dari sa program ta. Wainta oras, buwas naman ta mga katropa. Matarakay kag mga istorya, partis ning issue dari sa bakulod mga katropa. Pinakamatupi ko nga ginapresentan natin sa atong pinakamaprograma. Sa ngalan sa atong technical partner katropa nga Chris Librando, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Winchelinas. Have a nice this weekend mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Arur, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Samphone Gold. Coffee.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang panlaki na dating pangakulan sa System Pain para garo-garo ang training.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: of FM Time. It's now 9:21. Mayung aga, Metropolitan and the rest of the Negros Island region. It's a Sunday once again and we are already on the 17th day para sa bulan niya sang Mayo. And kamusta? Mayo gid man o kon hindi? Mayo man may ara, Mayo man wala. Amo ina ano, ang ato niya subong nga ginalantaw-lantaw para sa siniya nga bulan. But then, sige pa sa gihapon ang Flores de Mayo para sa ato niya nga mga kabataan, ano? And naga-enjoy man sila. Samtang sila dira ang nag-learn, ano? Parte ya sa spiritual nila ya nga bahin, ano? And syempre, ginanganangan man nga sa katapusan sa bulan sang Mayo, of course, may ara kita yasang sagala. So, may ara na kamudara sang apple of the eye kung sino ang mangin Reyna Elena para sa sini naman niya nga tuig. Ang iba na rin, excited bala sa mga musin na, ano, aside from, of course, no, knowing the history ang sinayang sagala, no, and presenting of course ang mga tanan-tanan nga characters in the Bible. Hindi man sila yung tanan-tanan but parts ang ato niya nga sagala ang ilan naman niya nga makita. Sino ayhan ang mangin ano paged, no, ibat nga mga titulo dira?
1: Ang
0: nalipat man ako pero Reyna Elena lang ginakatatak sa ako niya nga pamisaran kag si Constantino. But then anyway, ang ato niya nga panahon sa karoon, mainit-init. So, hindi ka Japon madula, ano? Ang ginatawag ay ang pasakit. Oh, hindi lamang iya sa pagigugma, kundi pati na sa ginatawag niya nga kainiton sang pamatsyagan naton. Amugi na siguro, no, kay sa subong ang ginabrace gid naton ang masyado ka mataas. In fact, may ara na sa danger level, ano, ang pila ka mga lugar. And sa sini naman niya ang adlaw, bow, makitaan gid naton, no, aside from the yellow, mostly red kid ang mga lugar. I've seen here may aras ang 46 degrees Celsius nga lugar, ano, nga naka-experience sa mainit dito ya sa may Zamboanga del Norte. But here in Negros Occidental, we are now on 42 degrees Celsius nga heat index. So halong git sa ato niya nga mga katropa dira, especially kung magwa na sila sa ilang panimalaya. Always, always consider nga may aras ika mo dira sa kapartner parehas na lamang sa atin ng mga Santon products. Ang Santon Plus Gold, ang mga ganyang ginapagitan nila kay kompleto, mas ginpabakod, mas ginpabaskog para makabato sa kung ano man yung klase sa mga sakit-sakit sa atin yung kalawasan. Ay na palang ginahampal ninyo nga may mga bukol-bukol kamo dira sa lawas or hindi gani para mag-prevent sa high blood pressure o kung ang pagtaas ang inyo dira yung blood sugar level o kung ano pa dira ang klase ya sa masakit nga gusto nyo likawan, mas manami nga makainom kita sa Santon Plus Gold along with of course ang pambato sa ato niya nga mga viruses and bacteria ang ato niya nga Santon Vitamin C at pampabakod man sa ato niya mga bones maski sa anong edad sarang pasagihapon niya nga makadaludalagan no? Para makapasilog ang ato niya Premium D3. So inatanan ang ginhimo sa Yes Health Incorporated para sa aton para nga maamligan ang ato niya nga wellness. So today, always think that we need to say yes to health. And then yung ato niya nga Sunday Pinoy Classics, enjoying the Pinoy hits, OPM hits, classics, no, from the year 70s, 80s, and 90s. Nga i-play naton para sa inyo. I'm going to hear your request also. Just text me at 0950-522-2818. That may be fast. Okay, I'll go slow. It's 0950-522-2818. You're with Mommy G. I'm going to take care of you and your songs. Just tune in to 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM
3: Mommy G.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka sa mga nakakabudlay sa pagbindo sa bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
16: Department of Agriculture. Kamusta ka?
17: Ayong hapon.
18: 103.9 XFM.
0: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
10: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
12: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mervesa, ako ka nurse.
18: Ang sikreto ko nga active gid ako sa work.
17: Kamo ang Santon Gold Coffee Mix.
18: Maluwas yung manamit ang sabon.
17: Collagen kag glutathione.
18: Makapahubin pa sang nawong.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
19: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
20: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santon Gold Herbal Tea.
19: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
23: Girl,
22: di mo kailangang magtiis.
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
23: No more!
22: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Naa, XFM, kid, how?
25: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
24: Naa, XFM, kid.
26: Ay, nami ang music, ah.
24: Naa, XFM, kid.
26: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sa nami, bigit sa mga DJs na lakad.
27: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
24: may how, kid, dapat.
27: Oo, enjoy lang.
24: Naa, XFM, kid, how?
28: Di mo!
0: Mix FM 103.9.
1: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold!
2: Ito nga pala si May. Inubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Cold!
4: Kape mo, kape ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Santon Coffee Mix! Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabigli sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redder. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa butika.
13: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: na ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
15: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Cebu,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
18: XFM.
19: FM.
20: Sunday, Pinoy Classic.
19: XFM.
18: FM.

0: XFM time, it's now 10:12. This is the last hour para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Enjoying the music? Well, that's good. Amoy na nga, rigid ko day para mamati sa inyo. So, parehas lang sa ambas ang flippers, no? Hindi napapansin. Pero hindi ako iiyak. Grabe nga, ano, pa, do ka, ano bala, do ka, pagpakano po, ano, some value sa isaya katawo. Medyo budlay na akong kiss up. Laging tinitimpla, lagi ngayong. Wala mo na bala yan na pansin, no, ang ginahatag ng pagpalangga sa imo. But then, sa mga naka-experience na iya, they still can move on. Grabe mga music naton, kadamo sa mga naigo na naman. Amo ginaiya, basta yung mga Pinoy, ginapaagi na iya sa music tanan-tanan. So, how do you feel today? Amo na gusto ko mapapatian. Gani later, ang mga request ninyo, ako ina i-play sa ato niya iya nga programa. Okay, the last hour, mostly will be dedicated para sa tanan-tanan ninyo ng mga requested OPM tracks. Kung hindi niya ka makita, abi ipaano sa iya, ipainom. Ang ato niya yung Vision X Plus. Ang Vision X Plus, himo sa Yes to Health Incorporated. Iniha, sarang makasuporta sa ato niya nga healthy vision. Kaya hindi lang nga dapat we take for granted, ano, ang ato niya nga heart. Kundi dapat, hindi ba natin pag i-take for granted ang ato niya nga eyes. Man, if we can't see anything, no? And we can't see everything, no, parehas lang na nga bulag na bulag ka na sa katotohanan. Charot! I tell you, kanta niya po, napanulungan sina. Anyway, going back to Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makabuligid sa nasiling na sa ato niya nga eye health. And with antioxidant nutrients para sa ato niya mga eyes. Siyempre, kay may ara inis ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Amo ini ang mga pinili, no, ng mga ingredients para yung mabuligan gid kita sa ginatawag yung pag-iwas pa lang kung wala pa kamudira iya sa mga katarata, glaucoma, arteridium, iwas kita sila dira mag-inom sa Vision X Plus. Aside from, no, those benefits, makabulig man suporta ang Vision X Plus para nga inang clear bala ang ato nga makita despite the fact nga everyday nagatubanggi kita ya sa computer naton or sa other gadgets naton. Daw halos lulong na kita sa ginatawag yung mga gadgets, no? In this generation. So, amoy na nga dapat git nga amligan naton, protektahan man naton ang ato niya nga eyes. Kasi siling nilagani, beauty is in the eye of the beholder. More pa sa ating mga favorite OPM classics ang ato niya ngayong offer sa inyo sa nasiling na, no? Sa sining ng oras, I'm going to dedicate this sa tanan-tanan man nga nag-request sa ato niya nga hotline 0950-522-2818. You're still listening to Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulan.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Sister Pain!
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
9: Symptoms
1: Persist.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Sample Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag Vitamin D3.
12: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O, kikidyaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Dito ka na sa health tea.
14: Santon Gold Herbal Tea.
15: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
16: ng Sample Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
16: Sample Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyo
15: magaan.
17: Kumain ka rin sa sentro.
18: Come sa Bullseye.
19: Department of Agriculture.
20: Kamusta ka?
21: Ayong hapon.
22: 103.9 XFM.
23: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
2: XFM time, it's now 10:32 as promised. Here's a requested track from the Apoy King Society. It's from Inday Ira Faith. Gapamangkot na siya. Saan na nga ba ko noong barkada? Kailan inagid man niya, no? Basta mayara niya sa tag sa kapangabuhi. No, sa una, gululupdan na igid because sa eskwelahan, kakit anay, always. But now, they're living their own lives and kisaan na lang gid sa malaka, nagakit anay, kag nagabonding-bonding. But then anyway, I guess if you hear the song from the Apoy King Society, no, maibsan ang inyo dira nga kahidlaw sa inyo nga mga barkada. Sana siling na! Ang inyo nga mga request i-play naton, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
1: Request on X.
2: Exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Minagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong dahil sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
14: Pagbili sa mga bukika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Manu,
17: isa ka teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
18: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gadu kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala kong kapalpitate, kalmado git. Permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis na

0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, namiang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blah, mayarap ko yung mga balita blah, so nabibigit sa mga DJs nila kag
4: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: XFM time, it's now 10:50. Yes, rock that body. Samtang kamudera ni galugay-lugay, isang inyo ang pala niya gahoy. Sinabawan, ang ginataan niya sinabawan, bawa ka namin. Perfect para sa siniya nga pagpanyaga on a Sunday. And hopefully, buong pamilya or bilong ng pamilya present on the table. That's what I'm wishing for all. Pero kanamin man mag-rock, rock, rock. Sayaw, sayaw, sayaw. Kung ang ato niya yung skin, evenly distributed ang kapution. Amoy na galing nga magamit kikita sa clear skin. This is the best skincare for today. It's a healthy soap. Tagmayarapay ni sang glutacogic properties. Kabalo naman kita, diba? When we say glutacogic, amo din pinaka-popular na skincare. Nga kung skincare ingredients, I mean, ano? Nga makasuport agad para nga maging brighter looking ang ata niyang skin. And kojic, makabulig man, promotes sa ginatawag na even looking complexion. Subot silingon, all the way from head to toe, puti lang gidya. Kagmayarap man sa VCO or virgin coconut oil para mag-nourish sa ata niyang skin, it will not turn dry. Okay, so try na ang clear skin. Himo sa Yes to Health Incorporated. Gisarang ang mabakal sa mga butika nationwide like sa Mercury Drug, South Shore Drug, TGP and Generica. And sa aton man nga Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa may door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street. Be back later at 12:30 para naman sa atin nga mga classic rewinds. All the best ang i-play natin sa inyo as long as tutok lang. Dili sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music pagkatapos mo magtalk lang, may arating mga balita. Lapsong namin bigyan mga DJs na nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, it's Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa gilatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat tiyan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla. Sa sulod parang nga kwaon niyang duga, mambal ari ako kinanglan nun duga, awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function na sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production. Nga isa man na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
11: Mga katrupa, excited!

0: yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Update nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining pagparagad, ang ato sining paghatag sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Ang tinutuyo sa sining programa, matudloan kita sa insakto sining sistema sa pagkaon, bisan pasunod lang sa pagkaon, kag ang mga pagkaon nga dapat nato ni prioritize. Ang mga pangginawi o kon habits nga dapat nato sinilikawan para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Nagdarima nato sining paghambalan ang mga pwede mahimo sang ato sining mga produkto. Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Ang iban pag sining mga produkto para makabulig sa aton lawas nga mamliganta kag makalikaw sa mga malala nga mga infeksyon o kon pamalatian. Ang pagpangaragad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon kamudra, may mga clarifications, parte sa ato sining nga mga ginatalakay, pwede nyo gid i-PM ina sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ato sining nga text hotline 0950975-6970. Kag syempre sa ato sining nga pagparagad, upuntang ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid sa aton sini programa sa kada edisyon sang aton sini nga pagdiskusyon o kon pagtalakay diri sa mga topiko may angot sa kun ano man ang problema naton sa ikaing lawas, aton inihatagan sang pila ka mga tugda panugyan para maremedyohan kag gutom sa mahimo, kung paano ini ma-solusyonan. Kag sa subong, isa na naman Sir Josiel, katopik ko nga ito na pag-istoryahan nga minilyon ka-Pilipino ang afektado sining kondisyon. Kag sama-sami wala Sir Josiel, mabatian na ito nga amuni ang may labot, amuni posible ang kausa, pero may ara gali mga kakulangan sa lawas na ito Sir Josiel nga may labot diri o kung makapalala pagid sining kondisyon.
0: Minilyon ang apektado si ni Doc Leo sa na-diagnosed.
1: Yes, Sir
0: Josiel. Minilyon pa posible ang apektado nga wala pa ma-diagnose.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang imuon naton dari is mag-impart kami sa masarangan namon sang knowledge o kunihibalo. Knowledge is power, kuno mo. Dako ang mahimo mo para maproteksyonan ka o galingon mo. Kag dako mahimo mo para makalikaw sa mga delikado kung may ara ikaw sang ihibalo. Amo nang pinakaimportante sa tanan, so madiskubre kita sang mga ibano ay pagkahibalo kung anong nagkadapat nato sa ning himuon para malikawan ta ini nga sahi sang medical condition nya minilyon ang apektado sa mga na-diagnose, kag minilyon pa posible apektado nga wala pa sila kahibalo nga nag-suffer na gali sila sa amo sining sahi sa medical condition, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel. In fact Sir Josiel, sa pag sa mga datos, no, duha sa kada 10 ka Pilipino ang mahimo pre-diabetic o kung may pre-diabetes, Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Gapamintana na sila sa pagka diabetic o kung hindi ini Sir Josiel ma-modify ang mga risk factor. Na syempre magadugang pagid sa mga ara ng adaan ng mga diabetiko.
0: So anong sa inyo dira ha, sa inyo habit, sa mga ginahimo ninyo physically, pagkatapos sa mga ginakaon ninyo, depende sa inyo if you will be among those makonsider natin nga ara na sa statistics nga na-diagnose nga may ara na sang type 2 diabetes o kung nagapaminta na paman. Pero if we speak about type 2 diabetes, this is very reversible basta may disiplina lang sa kogalingon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So we'll be talking about this type 2 diabetes. Timay na siling kita nga type 1, may type 2 diabetes. maghambal kita nga type 2 diabetes, anong butang balo siya ni Dok Leo?
1: Inisar Diyo, sil resulta sa insulin resistance. Hindi, nabala maproseso maya sa aton sa ding alawas ang glucose, nagababad sa aton sa ding dugo. Kagkong nagadugay, Sir Diyo, sil nagapataas sa aton sa ding blood sugar, bangod may insulin resistance. Kumbaga, Sir Diyo, sil, why na nagapamati ang selula naton sa insulin nga, oy abrihi, ukon buksi ang pertahan para nga magsulod ang sugar para magamit sang lawas as enerhiya. So mo yung problema na ton de Sir Josil nga eventually nagapataas sa ton sininga blood sugar kag ko nagapadayo ni ng kondisyon Sir Josil nagadamage aton sini kaugatan baga afekto sa aton kidneys, afekto sa aton korason, afekto sa aton mata kag iban pang abahin sang aton lawas.
0: May ara gali Dok Leo, may insulin resistance na pero wala pa naglapaw sa tawag dato siri gani boundary ang imo sininga blood sugar no
1: sa panahon Sir Josil nga nagacompensate pa ang lawas. Basta kaya anon sa lawas aton Sir Josil bisan may insulin resistance sa isa ka tao ang mga ganin ng iban Sir Josil kumpiyansa lang eh kay normal gyapon ang ilasa ninga blood sugar. Actually kung daliba na diagnose ka mo sininga may pre-diabetes, hindi kita dapat maging confident Sir Josil kay posible nagaumpisa na ang damage sinadira.
0: Kung ang boundary abidok Leo sa reading is 5 kagara ka na mga 4.9 ginahambal nila sininga boundary, so automatic makasiling ikaw nga ina siya may insulin resistance na Dok Leo.
1: Ang palatandaan naton Sir Josil no sa aton mismo ko galingon bala para makasiling kita nga may insulin resistance kita, may mga ginatawag physical kita nga makitaan sa aton sa ningalawas. O kung mga factors bala Sir Josil, o kung mga signs nga makasiling kita nga basi, may ara, kapin pa kung i-confirm pagid sa aton sa ninga result sa blood chemistry Sir Josil.
0: Aho.
1: Like for example, kung manotice mo nga nag-aamat-amat dako imo sa ninga buyon, nag-aamat-amat dako, o kung nag-aamat-amat gamay ang imo sa ninga pantalon, or gamat-amat galit ako. Gagutok ka sa imo sining pantalon bala Sir Josil. Matabalon kada ko imo sining hawak, kada ko imo buyon, kada mo limo bilbil. Ikaduha, manotice mo Sir Josil, binagatulubo-tubo ng mga skin tags. Mga gagmay ng mga labit bala ni Sir Josil. Ibang ganyan binanan, ano yung kalunggo? Ano yung warts man? O nga pabalik-balik Sir Josil sa parte sa imo sining lawas. Bisan pa Sir Josil, sunugo na siya, gabalik lang yapon. Manotice pagid nga may ara Sir Josil nagapalibot nga naga itom bala sa imuli o gagsimo sinitang kugo
0: black gold black gold. Oo, black gold Dok Leo sa liog mo bla. Especially ang pinakasiri aras tang kugo mo gid.
1: Correct Sir Josil. Ina ang pila sa mga palatandaan Sir Josil nga mahimo may insulin resistance kana. Tapos manotice mo Sir Josil in between sa imo sining meals, hindi ka maka halos hindi ka maka survive Sir Josil kundi ka kapangima-kima tungod masami nga gusto ka magtimo-timo especially sa mga matamis. Pila lamang ina sa mga palatandaan Sir Josil ano nga mahimo may insulin resistance ka na kag i-confirm ina sa mga laboratory procedures Sir Josil.
0: So hindi lang mapa laboratory ka para mahibaluan may mosining blood sugar level pero dira man dapat nga mahibaluan kung bala may ara ka na sang type 2 diabetes or insulin resistance Dok Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So ang ginatawag nato sining mga nutritional deficiencies Dok Leo, ang kakulang sang suplemento sa lawas tabla vitamina, minerals maka-contribute ini Dok Leo sa paglala sang type 2 diabetes.
1: This is the big question Sir Josil nga doa ay halos sing may nagapamangkot sini. Ang masamit mabatian pag may diabetes ay taas sugar ko ay may insulin resistance tungod sa insulin resistance. Dawa na Sir Josil kag masamit na to nagidabatayan sina ang calorie and sugar intake. Buhinan ng kanon, one cup lang kuno, pero ang cup pigali, parte mga kadako, mga like that lang Sir Josil, wala. Which is, daw talaga, sala ko Sir Josel, makabati, ano ayhan ang kakulangan nga ang may diabetes ako? Kay usually ang ginapinsar sir Joseph sobra mo. Sobra nga calories, sobra nga sugar, through sa mga ginakaon, sobra nga rice, pastries, pasta nga nagapataas sa aton sa nga blood glucose sir Joseph. Pero tumalagsaon sir Joseph makabati kita. Ano yan ang kulang nga nga may diabetes sa katawo ukon nga naglala ang iya sa niya kondisyon.
0: Okay. Ang isa diri Doc Leo is nga ang naga develop ang insulin resistance sa aton. Nga naga kaapektuhan kita kag naka-acquire sang type 2 diabetes, Doc Leo.
1: The real root cause Sir Josel is insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Sa may mga type 2 diabetes, naga-develop ini tungod sa sobra-sobra nga calories, sobra nga tambok sa lawas, especially sa aton sa ninga buyon Sir Josel, bilbil naton visceral fat. Kakulang sa hulag, inactivity, chronic stress, kulang permi sa husto sa oras sa husto sa ninga pagtulog. Magluwas Sir Josel nga kon may kaliwat nga daan kamo, genetics, ara ang inflammation Sir Josel kag ara man ang ultra processed diets kag amo ni Sir Josel ang pagistoryahan naton ara man ang nutrient deficiencies.
0: Okay. If we speak about nutritional deficiencies, ano diri ang masiling naton sa mga vitamina, minerals nga kulang sa aton Doc Leo? If you have that insulin resistance na sa imo sining lawas.
1: Ano bala ka importante Sir Josel no ang magnesium pag-abot sa ni sa may mga insulin resistance especially type 2 diabetes? Ang magnesium isa ini ka mineral Sir Josel nga tuman kadamo ang iya sining binipiso sa aton sining lawas and involved ini sa mga functions sa sulod sa aton sining lawas. Nagabulig ini siya para sa insulin signaling. Nagabulig na ni para sa glucose transport. Nga kung magnubo gali ini sa aton sininga lawas, nag-worsen Sir Josel ang insulin resistance o kung nagalala, nag-increase ang inflammation. Siyempre, kung nag-sige-sige Sir Josel ang pag-worsen ang insulin resistance, posibleng nga magka-diabetic ka, magtaas mo sininga blood sugar or ma-impair Sir Josel ang insulin release. Kag kung kulang gali ang tao sa magnesium, Sir Josel, mahimo nga mag-crave sa isang dugang nga mga matamis nga mga kalanon tig limnon, pero masami siya kapoy kag pigaw ang iya sininga tulog.
0: Amo ni nga kung may insulin resistance yan na gali kag mangin diabetic Doc Leo, the more ikaw nag-crave gali sa matamis, no?
1: Correct, Sir Josel.
0: So importante ina, if we speak about magnesium, actually sa mga o tanon siya ni kagprutas, may makuha kita ang magnesium, Doc Leo.
1: Tama.
0: Pero ang pinaka-rich nga source, pregnant source sa aton sining supply kung tani sa magnesium, ang unprocessed sining mga ginainom tanga tubig, Doc Leo,
1: mm-hmm.
0: ining na-filter lang, pero way kaagi sa proseso ang tanan nga minerals almost na remove na dira because of the processed distillation or what sa mamaagi subong sang pagproseso sa mahigko nga tubig kag gina develop into a potable or drinking water Doc Leo.
1: Tama Sir Josel no maliban pang sa ginainom nga tubig abi tidaw ay naman kita paabuton kana sa nadra Sir Josel.
0: Daw ay na minerals Belinda.
1: Ngalan na lang eh.
0: Nga mineral water.
1: Mineral water.
0: Oh.
1: Dugangan pa Sir Josel, hindi man pala kaon sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kung makakaon man sang utanon na lata.
0: Oh.
1: O confirm man Sir Josel ginisa or ultra processed or preserved man nga mga utanon. So kulangon gyapon ng lawas naton Sir Josel sa supply sa minerals.
0: Kaya ang tubig sang una, ang usual naton nga ginahimo way pa ni mga processed nga mga bottled water. Ginasagahan ta lang ang bubon pagkatapos ang bagong tubod diya sina amo nang ato sa nga ginainom ginafilter ta lang ginasala. So ara dira nag-alagi agi ina sa gamot sang kahoy, nag-agi sa bato na narisari nga tipo sang bato, nag-agi sa narisari sini nga tipo sang duta hasta nga nagtubod sa imo sini nga bubon. In short, dalaya dira madamo sini nga minerals. Amo ni Doc Leo na ana diri sa siyudad kun magkadto sa uma nga ang tubig naghalin direkta sa bubon, ang reklamo nila pagbalik sa siyudad gina LBM.
1: Mm-hmm.
0: bangod kay na maguhan sila kay ang ilimnon dito nga tubig ya sa uma damo sang minerals present, Doc Leo.
1: Kag ang adjustment pala sir Josel sa aton sa ringat tiyan kag tinae. Especially manami tadi nga sir Josel no kun matinlo man lang ini nga lin mismo sa busay bala kun mga tuburan gid sir Josel nga elevated bala ya.
0: Oo.
1: Manami nga source sang mainom nga tubig kay ti mi ara gid sila sang mineral sir Josel nga makabulig buhi sa aton sa ringa lawas. Kumbaga sir Josel amo ning termino bala nga buhi nga tubig.
0: Ano matabo, Doc Leo, no? Kung nubo ang magnesium level sa lawas mo, Doc Leo, may mga manifestations sini, may mga simptoma ikaw mabatsyagan sini?
1: Masami, Sir Josel, kapoy. Pagkatapos, ang ibang sini, Sir Josel, kapoy, pero hindi makatulog sang maayo. Utod-utod ang pagtulog, Sir Josel. Mayara ibang sini nga dahana na madula taning animo sa termino, bla, Sir Josel, na daw makatulog na bla. Gapisik ila tiil. Gapisik ila kamot. Kulang sa magnesium ina Sir Josel. Kag isa diri, gusto ka Sir Josel mangimakima sang mga matamis.
0: So pati maani na ha, actuality gamay man lang ang magnesium amount or level na kinanglano naton, pero kun makulangan kasi na and consistently kulang ang magnesium supply sa lawas ta. Amo na mga kabahin sa mga manifestations. Nga damo, Doc Leo, ang masambal na itong tao na nag-suffer sa deficiency sa magnesium.
1: More na kita sa instant, Sir Josel. Mga pagkaon, mga ilimnon, halos hindi na natural, why na halos ang organic, Sir Josel. Puro process. Tagad alam mo sa process, Sir Josel, but ultra process processed ng mga kalanon.
0: Kay dari sa ato sa siyudad sa una bisan sa tubig lang makakuha kay ni isang supply, Doc Leo, kay ti ang ginainom amo na gani ginakot-kot mo sa bubon. Ang problema subong dari sa siyudad sa Iloilo hindi ka nakabubon. Kay ang matubod sa imo da ang halin sa puso ni Gros ang pihak kay ang balay.
1: Testingan mo kung ay ka madlock eh.
0: Sa mo ni ang problema, ladies and gentlemen. So magluwas abi sa magnesium, Doc Leo. Ano pang iba ni mga minerals that nag-contribute kung nga nag-develop sa ato ng type 2 diabetes na kayo?
1: Mayra pagin, Sir Josel. Pero bago yun na, kung diabetic ko, nagiling isa katao, Sir Josel, rason ini nga ang magnesium na ganubo man sa lawas, kay ginaihi.
0: Ay, see. In short, sinin, hindi lang hambal ikaw nga, oh, inom ako ya, no? Mineral water. Buta malo sini, nakagi lang filter o ikagi isang other type of processing, ara dama minerals. Mambal, bastante man ko sa inom sa minerals ini. May makuha man ko sa tubig, abiga kaon man ko sa mga utanon, green leafy vegetable. Pero kung may insulin resistance na galik, kag may diabetes ka na, Doc Leo, ginapagwa sa lawas ini, ang magnesium?
1: Magnesium loss sa urine aton, Sir Josel. So both, nag-aafekto ni sila sa isa hagi sa Sir Josel. Ang mataas yung blood sugar sa mga diabetiko, naganubo ang magnesium tungod nga nagaupod sa ihi. Kung kulang ka man sa magnesium, galala man ang diabetes, Sir Josel. Muna nga, as much as possible, halungan gin nato ng aton sa ringa lawas, kagang aton sa ringa blood sugar. Anong mapanugyan naton karon para nga mabuligan kita nga mahalungan dira sa aton sa ringa diskusyon? Sunod sini Sir Josel nga mahimo kulang sa aton sa ringa lawas among chromium. Ang chromium isa ni sa ka-trace minerals involved ni siya, o kung mineral involved ni siya sa insulin action. Anong matabo kung ang aton sa ninyo lawas kulang o kung manubo sa chromium? Isa sa ni Sir Josel, poorer insulin sensitivity. Mas nagahina pagin Sir Josel gali ang aton sa ninyo insulin sensitivity kung ganubo kita sa ni sa ginatawag chromium. Hindi lamang Sir Josel nga na-overload kita sa sugar o kung na-overload kita sa calories o kung na-overload kita sa mga refined carbohydrates. Kundi kulang man kita sa chromium nga nagahina ang aton sininga insulin sensitivity. Kag isa pa gid Sir Josel, kun ang chromium manubo sa isa ka tawo, mas gusto niya gid magkaon kasubong sa magnesium, magkaon sa mga matamis, sa mga may kalamay, kag unstable, hindi stable ang blood sugar, Sir Josel. Manubo, mataas tungod sa kakulangan, Sir Josel, sa chromium nga ang severe deficiencies ni though malaka, pero may mo, Sir Josel, maka-affecto sa metabolismo.
0: So, mga magagmay, mga minerals ini, nga tigagmay-gagmay ang amount needed did sa lawas. Pero tama ka importante gali ini to maintain balance sa sulod sa lawas, Dadok Leo.
1: Correct, Sir Diyos. Sila mo ganyan itawag na sila nga trace minerals iti gagmay malangkin ng lanang tasani. But remember, nga ti sa magagmay nga mga bagay, Sir Diyos, kung magkulang kita, eventually ma-out balance kita.
0: Isa sa mga patimandari kung may ara ka na sang type 2 diabetes, masami maluyang lawas mo, Dok Leo. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang iban siniti, hambal nila daw ay naganab lang maghulag. Mm-hmm. Daw ga plang luya lawas ko, daw ay ko gana maghulag. So ang himo nila mapahuway, tulugan, kaya basi kapoy lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag bugtaw, kapoy gihapon.
1: Mm-hmm.
0: What if kulang kaya sa potassium, Dok Leo? Potassium really matters sa may mga type 2 diabetes or sa pag pag-prevent nga magka type 2 diabetes ikaw, Dok Leo.
1: Potassium, Sir Josiel, is electrolyte mineral, ano? Nga tuman ka dako ang iya sa ding papel pag-abot sa pagbalanse man sang aton sa ding blood pressure. Amo magaling, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa aton sa ding blood sugar. Kay magluwas iya sa muscle function, magluwas sa nerve signaling, mabuligan sa potassium, nagabulig man ni Sir Josiel gali sa insulin secretion. So, ang potassium gali nagabulig, Sir Josiel, para nga ma-release sang husto, kag nagakaigo ang insulin. Nga mo ang liabi para nga ma-absorb sa aton mga cellula ang sugar o kung glucose sa linsa aton sa niginkaon. Ang manubo nga potassium, Sir Josiel, mahimo nga makadisturbo sa insulin release. Tanong paabuton naton, Sir Josiel, kung naapektado ang aton sa nang insulin release, kulang ang pag-release ang insulin sini. More pagid, Sir Josiel, nga maglala ang insulin resistance kag ang type 2 diabetes tungod sa kakulang sang potassium, hindi mayo mahatagan sa nagakaigo sini nga insulin ang aton sini nga lawas. Suno sa yakinahanglanon.
0: So ang deficiency sa potassium, ang deficiency sa chromium, ang deficiency sa magnesium, amo ni sa nagapadisable sang mayad nga function sa ato sini nga lawas, labi na gid ang pagkontrol sang blood sugar level, Dok Leo. Nagapabungol, nagapamanhid, nagapa-disable, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag-amo man, Sir Josiel, ang rason ko nga ang nagalala pagid ang cravings sa mga matamis.
0: For example, labi, Dok Leo, ang fiber. Nagabuligin na yan para magnami ang ato sa nga discharges sa ato sa nga higko sa lawas. Kaya tikon mag-istak ang higko sa lawas ta, budlay man, that can cause additional sa nga medical condition. So ang ang kakulangan na bisa pagkaon sang fibrous nga mga pagkaon, prutas man o kuno tanon, Dok Leo, nag-contribute man ini sa pagpalala sang type 2 diabetes how?
1: May ara gin, Sir Josiel, sing labot ano, kay kun kulang kita, Sir Josiel, sa fiber, like hindi kita palakaon sang prutas kag utan, Sir Josiel. Ang usual nga matabo sa risaton, mag-overeat kita, Sir Josiel. Kaya ang kalabanan nga waay sing fiber, Sir Josiel, tidira sa mga starchy kag mga carbohydrate based nga mga kalanon. Ara ang kanon, white rice, ara ang mga tinapay, ara ang pastries, ara ang pasta, Sir Josiel. Ambot sino sa inyo sira sa nagakaon sa mga amuna nga mga kalanon, ano? Sino sa inyo makasiling nga makabatyag kamusang natural nga pagkabusog? In talking iban ganit sa ni makapadamo ganit sang kaon kay daway nagabatyag sang kabusog dayon, Sir Josiel.
0: Daw gahila patapat gani sulok-sulok mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagdugangan pagit gani ang pagtimo. Tungod ang fiber gali makabulig para ma-improve ang fullness. Kapin ba kung sundon tabala sa aton mga tagpalamati ang ginahambal na aton diripirminga ang order, bala hustong order sa pagkaon. Una, dapat ang fibrous, ang mga may fiber, tidira ang utanon. Sunod sini ang protina, kag pinakauli ang carbohydrates. Amo tani na parming aton sa nga praktison.
0: Tibalan mo nga left-hand drive tanang iban, right-hand drive taton, Dok Leo. No, or left-hand drive taton, right-hand drive sila ya.
1: Mabliskat.
0: Yung nabliskat ta.
1: Tang matabo karon, una na dito karon ng mga carbohydrates, Sir Josiel. Urihi, kung ulihi karon na ang ginatawag, mga kinanglanon nga mahimo magpugong dito. Makabuffer malang kung tani, makapahaganagan, Sir Josiel. Tigo, mahimo kanan karon sa mga may fiber, karon nag-spike nimo sila nga sugar.
0: Mm-hmm.
1: Paano na to karon malagas? Amo ni punto, Sir Josiel, ano? Kaya ang ginatawag pagkaon nga madamos ang fiber, maka-improve sang fullness. Butang balon, Sir Jocelyn, kung busog ka na nga daan sa utanon, hindi ka na makakaon sang dugang o kung mas madamo sini nga ginatawag carbohydrates. Pagkatapos ang nami, pagkat sini ka nagapahinay pagkat ng fibers ang glucose absorption. Para malikawan naton, Sir Jocelyn, ang madasig nga pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
0: Oo. Natanaw naton dari, Dok Leo, nga is not enough nga mahambal kag diet ikaw, pasta lang kag tinapay. Sometimes, updan mo dagatas, ang kauno ni mo, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because that is not complete. Bangod man kulang sa fiber ang imo sining intake, mabudlayan ikaw sa pagpamuhin, that number one.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-process, pag dito sa sulod, mabudlay man. In short, siniway man ang panilhiga, nagatulod lang, hambal, guwa na to. Baho, kaya higko, kaya guwa na to. So, way man ang tulod. Isa sa mga nagatulod na tani, na mapahumok ina siya, kag may maabsorb ng tubig para matulod pagwa, Dok Leo.
1: Tama.
0: Okay. So, ang isa pag-idari, Dok Leo, is we can get this, a natural nga pamagi, mapainit lang ta sa adlaw, we can get vitamin D. If you lack vitamin D, Dok Leo, kiti, siyempre, gapaputi, hadlok magsulay sa silag sa adlaw, munang hambal nila nga, mamunpon lang sa linabhan ko nung mamayong pa, Dok Leo mo.
1: Ibang nga nagtakurong ba?
0: Ang kakulang sa vitamin D, anong epekto yun sa'yo, Dok Leo, sa may mga type 2 diabetes?
1: Isa kita ni Sir Joseph, isang tagaya sa aton, mga waisang rason nga maapektuhan kita sa kakulang sa'yo mo.
0: Oh.
1: Ang Caucasians, gani, nagapabulad sa init.
0: Mm.
1: Ang Asians, yan, nagapanago sa init.
0: Amo gani, balan mo nga, ano sila ya, Dok, right-hand drive, left-hand drive kita ya.
1: Baliskad na naman. Ang vitamin D, Sir Jocelyn, nag-aefekto niya sa insulin sensitivity. Kaga nag-aefekto man niya sa pancreatic beta cells. Ang beta cells na ito, nabi Sir Jocelyn, mga specialized cells sa pancreas na ito nga nag-himo kag nag-release sa insulin. Magluwas sa pagpabakod sa ito sa nang immune system. Magluwas nga may kontra, nag-contra niya sa inflammation ang vitamin D. Tikon kulang kita sa ni Sir Jocelyn, maapektuhan ng ito sa nang insulin sensitivity. Hindi maproseso maayo ang aton sa nga blood glucose. Kag kung problemado, gani Sir Jocelyn, ang aton sa nga pancreatic beta cells tungod sa kakulang sa vitamin D, ang ginatawag, Sir Jocelyn, production and secretion of insulin ang affected man.
0: Mm. Sa tanani nga mga may major role para nga kung tani ma-prevent naton nga magka type 2 diabetes, ang libre lang gidereas adlaw, Dok Leo, vitamin D mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sinikiti ang iba na mo nagahambal naton gani mang munpon lang sang hinalay nila na actually sa reading do kunong adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Manugtunod doon pero mamayong pa. Mm-hmm. Kaya adlok maputi magbaitom. So ang chromium, ang potassium, ang magnesium, kalakip man dere ang fiber,

0: nga minerals sabi ang vitamins, Doc Leo.
1: Ang isa sa neserjosil sang makuhaan naton nga dagaya sa aton suripalibot, which is dagaya man siya sang mga vitamins and minerals and antioxidant and bioactive compounds. Ang neserjosil ang superfood, inatawag man sa Ingles nga miracle tree, inatawag man ni sa Ingles nga queen of all vegetables. Ang neserjosil ang balungay. O kung ang moringa, it contains beta-carotene, may vitamin C, calcium, potassium, may ara sang iron, may magnesium, may plant antioxidant, kag may ara man Sir Joseph sang amount of protein. So ang pamangkot karon, paano sa makabulig sa may mga type 2 diabetes? Makabulig sa para ma-improve ang blood sugar control tungod nga ginapahinay niya ang carbohydrate absorption. Ginabuligan niya ma-improve ang insulin sensitivity. Ginabuligan niya ang ginatawag after meal glucose spike nga ma-reduce. Kag tungod din ni Sir Joseph, ano siya sa nga isothiocyanates, tungod siya sa nga fiber content, tungod sa mga polyphenols nga ari diri. Kag speaking, Sir Joseph, sang nutritional deficiencies nga nag-aafekto sa may mga diabetes, especially type 2, may ara sa Sir Joseph sa magnesium, may potassium, may antioxidants nga makabulig ha, sa sigisigi nga pagpasulod naton sa aton lawas ni nga mapunaan ining mga kakulangan.
0: In short, hindi gid man naton kun kay sagid mapuno all the time, no? Ang kinanglanon sa lawas sa magnesium, potassium, chromium, nga makabuligid dako mga minerals ni makabuligid dako para nga ma-prevent nato ng type 2 diabetes. Pero makabulig galing pagkaon sa malunggay, Doc Leo, nga hindi man mawad-an gid ang lawas tas ang supply sini.
1: Correct Sir Josil, kapin pa kun sa husto nga proseso bala. That's why pagabot ini balaan Sir Josil sa kuano sa vegetables, like for example ining moringa, consistency ang kinanglanon sa ni Sir Josil eh. Dapat hindi lang masilin na makaon ka lang ka isa sa isa ka semana. If possible, makakaon ka regularly. Kung may mo, mga adlaw-adlaw, mas straight mo sa isa ka semana, kung dua ka semana, para nga mabatsagan mo sa amat-amat, Sir Jose, lang yan sa binipisyo.
0: Dok, kabudlayid guro na mga ambal nga consistently, Dok Leo, ha? Muna ganun, yung pinakapaborito niyong pagkaon? Abisubong uso, pista, litson, no? Pakaon nun ka mo litson sa sulod sa isa ka bulan, kaya niyo, pamahaw pa niya, gapanyapon, no? Hindi guro, or butang ta, everyday na lang daily. Daw ay gigurti may makakaya. Kay hambal gani ka kilala ko gid sa matter of experience niya. Sige lang bala tito siling niya. Bisan isa ako na kabulan ko na nga kaon ko na basta baboy lak na ukid rak na kun. Ay pagani matapos sa semana gapangayo don niya tito may uga ikaw. Sa plan semana ha. Ina ya madamo ikaw sa pwede maluto dira Doc Leo sa baboy. How much more ang balunggay?
1: Balunggay, muna yung sabaw-sabawan mo lang. Hindi uman masugba mo.
0: So, buta balo siya, hindi daw nag-bridge man sa nutritional gaps, no? Doc Leo, especially sa mga kinanglanon ta siya yung mga nutrition, no? Kung minerals para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Ang pagkaon niya, Doc Leo, sa malunggay?
1: Correct, Sir Josil. Magluwas pang tiara man ang ginatawag oxidative stress ka daan, Sir Josil, ano? Nga-create ka daan sa oxidative stress ang mataas sa blood sugar nga may mag-damage sa aton kaugatan, sa aton nerves, sa aton mata, sa aton kidneys. Nga isa man sa mabuligan sa nga ginatawag malunggay, Sir Josil, tungod siya sa nga mga antioxidant nga makabulig, reduce sa damage burden sa aton kaugatan, sa aton kidney at kaga aton sa nga mata.
0: Ang spirulina, Doc Leo, anong mahimo sang spirulina sa para ma-prevent na to na bino? Ang pagdalawat tabla sang type 2 diabetes, Doc Leo.
1: Ang problema, abi, major problem, Sir Josil, sa may diabetes, sa mong chronic inflammation kag oxidation eh. So dapat may anti-inflammatory kita kag may antioxidant kita. Kumbaga panguntra baladre. So ang ginahimo iya sa spirulina, may ara gali ni Sir Josil sa ginatawag phycocyanin. Ang phycocyanin yun yung nagabulig para ma-reduce ang inflammatory stress, nagaprotect sa aton sininga kaugatan. Nagabulig man siya para ma-lower ang oxidative damage, which is isa, Sir Josil, sa ginatawag benefit sa pagpasulod sa aton lawas ni sang spirulina tungod sa yasini nga phycocyanin nga makabulig para sa iadtong

0: may mga type 2 diabetes.
1: Okay. Ang vitamin C may papel, Dok Leo, sa may mga tawag natin sa prevention sang pagdalawat sa type 2 diabetes.
0: Ang mga tao, Sir Joseph, wala niya may type 2 diabetes sa masami, manubo ila sa nga vitamin C levels.
1: Oo.
0: Tungod niya mataas ang ila sa nga oxidative stress. The more, Sir Joseph, nga stress ang isa ka tao, kung may oxidative stress, sabi, nagyaka-deplete pag kita tapat sa vitamin C.
1: Hmm.
0: Ang problema, pag ikatindi kita makaproducer kung makahimo sa isang vitamin C. Kagang isa pagin kadako nga problema kung hindi pagin kita magpasulod sinisang vitamin C sa aton lawas through sa mga outside sources na ton, either sa pagkaon sa direct source or through food supplementation. Vitamin C makabulig tungod sa antioxidant protection, makaprotect sa blood vessels, sa aton nerves, sa aton sininga mata, sa aton immune system. Nga amon ni Sir Joseph, sila nagaluya o kung afektado kung diabetic ang isa katao, nagabulig sa para ma-improve ang insulin sensitivity. Isa sa mayor nga beneficyo sang vitamin C, pila sa nika mga pagtuon nagapakita nga may improvement, Sir Joseph, no, sa fasting glucose, sa HbA1c, endothelial function, pag-abot sini sa husto nga pagpasulod sang vitamin C sa lawas. Kaging isa man ka problem balan, Sir Joseph, kung may diabetic kung isa ka tao, kung masamaran halalungan kag mahimo dugay magpali. Yeah. Ang vitamin C, sa nagkakaigyo kong pagpasulod sa lawas na ton, makabulig para sa madasig sininga wound healing.
1: Ang lawas ta capable niya of healing itself. Basta, ang importante na rin, kompleto lang sa minerals and vitamins, Dok Leo.
0: Correct, Sir Joseph. Basta may material lang siya.
1: Oo. So, in short, sini Dok Leo, ang Santhon Plus Gold Capsule, the fact niya inisa may malunggay, may spirulina, added pa darama ang gusti ng palaya, ka-garlic, Dok Leo, makabulig para hindi kita makadalawati type 2 diabetes, Dok Leo?
0: Makabulig, Sir Joseph. Una-una, pag-abot sa nutritional deficiencies ka mahimo magpadulong, Sir Joseph, sa diabetes. Kag mahimo magpalala kung diabetiko na isa katao. Mabinipisyoan, Sir Joseph, sa pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule bangod sa iya sa inyong mga sangkap. Ang benepisyo sa spirulina, na-discuss na naton. Benepisyo sa isang moringa o kung malunggay nga na-discuss na naton, which is mga mayor ni Sir Joseph nga sangkap o kung ingredyente sa Santhon Plus Gold Capsule. Tidog ang pa, Sir Joseph, na napamatudaan na ang sunod sa pagtuon sa ni Sir Joseph nga mumordika charantia or ang palaya nga makabulig niya, Sir Joseph, sa may mga mataas ang blood sugar tungod nga may ara sa sang insulin-like effect.
1: Okay. Ano ang pag-inom si ni Dok Leo? Let's say, for example, nagapaminta na ka na bala sa ginatawag si niya pagka-diabetico. Ara ka na sa boundary ko na bisa imo sini nga laboratory. Anong pag-inom sini Dok Leo before, after meal, pila ka kapsula sini most likely ang pwede naton na pasulod sa lawas sa Santhon Plus Gold Capsule.
0: Pwede ni mato mar, Sir Joseph, twice daily.
1: Okay.
0: Or kung kinailanon gi Sir Joseph is thrice daily. Pero sa ambalanon nga ta nagapaminta na pawalang updan mo sang healthy lifestyle, especially sa paglikaw sini sa mga refined carbohydrate based yung mga pagkaon, mga makalamay, mga matamis, more ka sa protein kag fiber, Sir Joseph. 10 minutes or 30 minutes. 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos hapon naman, Sir Joseph, pwede ay isa ka oras antes ka magpanyapon o kung 30 minutes pagkatapos ng panyapon, pwede ka makatumar sa niya.
1: Okay. Ang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, speaking about vitamin D, makabulig ang vitamin D, good tong hindi kita dali-dali tapikan sa type 2 diabetes. May vitamin D sa premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini sa mga may ara na kag sa para malikawan nga magka type 2 diabetes, Dok Leo. If padayon kag sigisigihon ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: At ito suno ganin, Sir Joseph, sa atong sa discussion ang kakulangan sa vitamin D Di may risk do Sir Josil sa insulin sensitivity.
1: Oh.
0: Kagkon may ara ka na sang type 2 diabetes ni Sir Josil, mahimo nga mapalala ini kun kulang ka sa vitamin D tungod nga affectado sa ning aton sa ning pancreatic beta cells sa pagproduce and pag-release sini sang insulin. So dako ginang bulig Sir Josil sa premium D3 capsule kati isa sang mayor nga sangkap ni Sir Josil dira is D3 gid mismo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang isa ka concern naton sa Sir Josil, paano nga magamit gid sang lawas ang D3 nga waising uyang, kinanglan niya ang good fat.
1: Okay.
0: So that's why ginatagan sa Sir Josil kung ginupdan siya sang hindi lang isa, kundi duha ka good fat Sir Josil. Ano bala ini? Amo ni ang VCO. Ang problem Sir Josil sa mga diabetic kung madasig sila magluya.
1: Mm.
0: Ang VCO makahatag Sir Josil sang quick energy. Magluwas Sir Josil nga mabuligan niya pa nga ma-absorb sang lawas ang vitamin D3, nagabulig pa siya para nga maging energetic ang isa ka tao, especially kung may diabetes. Kag ang moringa oil Sir Josil nga nagdugang pag-complement sa pagka-efektibo kag bioavailability sa isang premium D3 kun aton siya nga tumaron tungod gin upod na sila Sir Josil sa isa sa nika soft gel capsule.
1: Okay. Sa vitamin C naman Dok Leo, we have this Sanson vitamin C alkaline base. In short, sini pwede mo mainom bisan way ka pa ka pamahaw, no? Pero hindi botamalong hindi ka mamahaw.
0: Mm-hmm.
1: Even before taking your breakfast, pwede ka inom sa vitamin C. Mga pila ka kapsula dari Dok Leo, ang kinanglano ni mo, especially subuhang balon na nagidman na ang nagakinanglan si Nidri, itong mga ara na bala sa natawag teritoryos ang type 2 diabetes,
0: mm-hmm.
1: kagsa mga nagapadulong ara sa boundary. If we speak about the blood sugar level, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, kung nagkakaon ka man sanin sa mga pagkaon nga nagaya man sa vitamin C,
1: mm-hmm.
0: pang dugang-dugang na lang ini, para nga bisan paano, hindi ka man sanin ma-out balance, suporta, abi nutritional support, isa ka 500 mg, Sir Josil, sa isa ka adlaw, okay na ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Nga vitamin C. But then, lewaton ko, depende sa condition sa isa ka tao, sir, no? Pwede ka makainom sanin up to 2 times a day sa sun vitamin C Sir Josil sa aga kag sa gabi kag manami pagid kung ginaupod Sir Josil sa Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule para nga ang pagbinuligay bala Sir Josil ang pag-connect sa mga benepisyo tungod sa pag-ululupod sa sining mga sangkap ang mangkon gid kag maproseso gid sa lawas Sir Josil.
1: Okay, may mga pamangkot kita dari Dok Leo. Selingnya kon abi gapaminta na ako iya boundary kon nga blood sugar level. Ano hindi na ko magkaon sa matamis? Hindi na ko pwede kakalamay sa akon nga kape?
0: Depende man sa tao na Sir Josil no, pero kon sincerong imo sa nga pamangkot ang hambal ko kon ako magsabat Sir Josil no. Sincero man yung paghambal, direct to the point, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na magkalamay sa imo sa nga coffee.
1: Oo.
0: Pero Arya, may pero kita.
1: No, may bat. Dako, bat.
0: Oh, bat. B-U-T, capital. Capital letters. Pero, pwede gyapon makadamil ikaw sang matamis, kasubong sang kalamay, nga masiling naton nga hindi ka tantong worry ni mo, kasubong balang ay basi ang calorie ko, basi ang sugar intake ko, nga nag-effect sa concerning blood sugar, sa lipids ko, hindi ini makapaayo. Tungod Sir Josel, may isa ka pang patamis, gali nga, matamis sa panabor, pero okay lang gyapon sa lawas, basi sa pagtuon, amun isang stevia.
1: So, it is ano Dok Leo, an alternative. Nga if you want kid yang may tamis ang imo sini, for example kalama ang imo sini nga kape is ang gamito ni mo stevia.
0: Correct.
1: Okay, so with that ang Sunthorn Gold Coffee Mix saka Premium D3 Coffee Mix naton Dok Leo, stevia mo ang iya sini nga sweetener, magluwas yun at may mga ingrediente also nga ara man sa Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. So bisan mag-inom ikaw sang kape Dok Leo, somehow ha, may makuha gali ikaw nga magkatabang kag makabulig sa imo agudto nga hindi ikaw makalabot sa ginatawag teritoryo sa pagka-diabetiko, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagakwa lang ha, ning ato na blagamay nga panundom sa aton sa ni mga tagpalamati bala, Sir Josil. Nga may bala no, may feedback ako na baton nga ang kung mag-recommend ko no kita nga daw, as in nga daw, tumangid ka efektibo. Daw maayogid. At rin tiba si ni Sir Josil sa mga feedback na baton naton mo. Kagari oh, tandaan naton nga ang pagka-efektibo sa mga ginainom naton, like mga ginapakilala naton dari mga product. Isa ini siya o kun isa ni siya sang part lang sang aton sa pangkabilugan nga dapat himuon. Kagalabanan sa nabaton naton, Sir Josil, sa nga feedback nagbag-o sang ila sa nga lifestyle. Like for example, wala ti nagainom ka na kafe pagkatapos gasalig yung ati stevia man ang kalamay sini o na, I mean ang pampatamis sini. Pero pagkatapos mo kafe likat-likatan ka lang naglaklak ka manggali ka rin soft drinks. Lain naman yung istorya, Sir Josil. Which is may labot yapon ni na sa nagtililingob o kung ginatawag bala naton, Sir Josil, nga compounding effect. Tapos mamuno ka karoon niya ti daw ay man nag-efekto sa emo sa nga lawas. Abituturon ta bala kung may isa man kabagay, Sir Josel, nga mangin tampad kita, mangin faithful kita, ini dapat ang aton sa nikagalingon aton lawas.
1: Amo ni gani nga hambalti na nga pim lang ko ay ko gani ga pamahaw, pero lima kasaga nga ibos ang naubos ya, Dok Leo.
0: Yabaw. base may paho pa nang luto.
1: Alaban. Ti humble way na ko gani ga pamahaw. Gali kay ang ginhimo nimo, ang ginbaylo nimo sa kanon nga ginapamahaw nimo kag sudan, Dok Leo. Masubra pa kadamuon niya sa ginakonsumo mo tani nga kanon sa pagpamahal.
0: Try to blame, Sir Josel. May mga isa ka edition siguro nga ma-discuss kami ni Sir Josel sa inyo sa mga Filipino combo, food combo. Nga sa una ta maayo, pero inigali pabor sa aton sa condition ng mga dabatsyag.
1: Oo, timing yun na. Istoryahan ta mga combo nga makapalain sa aton sa nangilawas. Huwag itagli kay Balo, Dok Leo, nga makapalain na binaton. Okay lang, kiti na busog ka.
0: Correct.
1: So, with that, kung kaping kinanglan ninyo, Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener stevia. May mga added pa na nga pareho sa bisang spiruli, pareho sa bisang glutathione, may collagen, ang Santon Gold Coffee Mix, makapanami sa ito sa ning skin. Ang Premium D3 naman, amuning kaping may sipa, pero ang iya sining sweetener is also stevia. And ang pangpamilya nga kape, pati ang mga kabataan, pwede kainom sini Santon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josel, ano? Kaya ang bintaha sini sa Santon Plus Coffee Mix man, kay Wising Caffeine, pero may protina, Sir Josel, may esophlavones.
1: Halos complete, no?
0: Yes, hormone balancing, muscle repair, muscle building, kagiban pa nga mga binipiso sa lawa, Sir Josel.
1: Okay. Sa linya, Dok Leo, may ara ako na diabetes, actually na-diagnose na ako, taas ang akon sininga blood sugar. Ang ano ya, pwede ako kainom paghihapon kay mahilig ako ya sa tea, sa Santon Plus Herbal Tea, Dok Leo?
0: Pwede gid, Sir Josil, sa texture na ton. Kay nga aman, ang isang ara dira sa sangkap sa Santon Gold Herbal Tea, among cinnamon bark. Ang cinnamon, Sir Josil, ginarecommend gid na sa may mga diabetes. Kaya nagabulig man na siya bantay, ukon control, ukon manage, ukon kapan-kapan kagaganhagan sa aton sa nga blood sugar. Sir Josil, magluwas sabi no, sa punto nga kinanglantagid sa ni ang ma-enhance nga aton sa nga insulin sensitivity. Pero makabulig ni Sir Josil, kapin pa ko ng imo sa ni nga meal, nakabulubilo ka sa pagkaon sa ni Sir Josil, sang kanon. Makabulig ni Santon Plus Herbal Tea o kung Santon Gold Herbal Tea tungkol siya sa nga cinnamon bark. Amuman nga may ara man sa Sir Josil sang turmeric. Ang diabetes nga daan ti damo inflammation sa lawas sini kung gataas aton blood sugar mo, may anti-inflammatory property ang turmeric nga ara dira sa Santon Gold Herbal Tea. Magluwas, Sir Josil, nagapanami pa sa pagtulog, nagapanami sa kondisyon sa aton sa ringatyan, kaya nagapanami sa aton sa ringa bowel movement nga tanan ina sila may ara sang positibo nga benepisyo pag-abot sa may mga diabetes.
1: Okay, initanan mga produkto tuloy ha. Kagdamo pa sa ang produkto ang Yes to Health Incorporated. Pero kapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, available ini sa mga drugstore chain nationwide, Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, ha? Kung gusto ninyo online, available naman ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, actually, may store dira eh. The official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health store, arada located sa Lizari Street, Barangay 39, Tubang Ina sa Marayo Bank. Ang alan niya, Yes to Health store. Kompleto dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari kaya may konsultan niya nag-duty. Libre ang konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, at Tubang Ina sa Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, kalakip mandara ang libre nga konsultasyon. Kung wala sa drugstore chain, naging panglawag ta, sa suki nyo mga butika, available na. Din makamu nga barangay or banwa, kanto lang kamo sa suki nyo nga butika kagmamangkot sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, may isa dali ka pamangkot, Dok Leo, na-notice ko ina, nga nagaitom ang akon siling yang tangkugo, inilang tangkugo, pating akon ilok. Kay ti dugay na ako nga may diabetes. Sila kung manghabon ako sang santon plus herbal soup. Hindi ganis niya sang clear skin makuha yan eh. Bawa doko budlay ba, Dok Leo?
0: Basi concealer ang ginapangita. Sana?
1: Na mabulubudlay siguro, no?
0: Mabulubudlay, Sir Jose. In a sense nga, ang kausa, balaan is metabolic.
1: Mm.
0: Dira sa sulod, tungod sa insulin resistance at tungod sa high blood sugar. Kung makorrect ang insulin resistance, kung ma-normalize ang blood sugar, Sir Jose, amat-amat, walang na makuha.
1: Oo.
0: Kaya gabalik-balik lang ina, bisan pa siling na-applyan mo sa mga pampaputi, Sir Josil.
1: Mm.
0: Pero, makabulig hapon niya ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang isa sa mabuligan sana, kung libo, itom imo siling kilikili.
1: Mm.
0: Ang iban sana, Sir Josil, nga pag itom sini, mga hambalbla, ang iban sana, Sir Josil, nga magulogalom na nag-aalis nga pa.
1: Oo.
0: Di mabuligan ni Nayes ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga may aras sa antibacterial properties sa pagpangalis nga sa aton sa nga lawas. Pag-abot naman sa aton sa nga guya, pag-abot naman sa aton sa nga liog, siyempre isa sa nga reklamo sa nadira ang kulintas nga may itom la, Sir Josel, kapalibot, tas tang kugo, bla.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan ng bisan paano sa clear skin herbal soap tungod nga may glutathione, Sir Josel, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag may ara sa kojic acid.
1: Oo.
0: Kag mabuligan man di magtuman ka mala nga nagadugang pagin, Sir Josil, sa pag-itom sina kung may friction nga nagakatabo tungod niya may VCO siya. Pero ang punto na ito, Sir Josil, kahit tungod sa insulin resistance and blood sugar, i-address ka diya ang ina nga kausa para nga mamataamat panas ng kapalanggitom nga person sa imo sa nga panit o kung bahin sa lawas. Nga may nagapalanggitom nga panit. Pero, balon ko, suliton ko, may benepisyo gihapon dira iya ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap sa iban iya nga parte kag aspeto. Pero kung gusto mo yung makuha, gid ina, ti address gid naton, Sir Jose, siling insulin resistance.
1: So, siling niya ako babae. Tali siling niya dalaga. Siling niya may angsod ako. Nagumpisa lang niya sa may ginhulam kong bayo.
0: Mm-hmm.
1: Pagsukso ko sa ginhulam kong bayo, siling niya after mga less than a month, doon nagbaho ako ng ilok hasta subong siya daw kahuluya bala nganali ko balason siya lang niya sakto na daw bayabas ang baho niya. Mabuligan ayhan ako kung makuha ini kung magsigsigi ako gamit sa Santon na herbal soap.
0: Mabuligan kay Sir Josel, no? Proper hygiene.
1: Oo.
0: Kag ang nagakaigo sa nga habon like Santon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ipahulam mo man bayo mo eh. Kidding aside. Para maglaton man dito, no?
1: Uh-huh.
0: Ang punto man sa nidre, lahog-lahog lang na sa aton sa ding texter. Ang punto lang sa nidre, ang alikawan tamang hulam sa mga personal lang mga gamit, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Tualya, medyas, bayo, underwears especially. Para malikawan ta, hindi lamang ang baho sa lawas o kung ang soda, kundi ang pila pagit, Sir Josil, ka mga problema sa lawas, sa panit nga may maglaton sa aton tungkol sa paghulam-hulam sina.
1: Okay. Sa lang niya, may diabetes na ako. Protikon kaysa siya gabulubat siyag man.
0: Mm-hmm.
1: Pero sila niya, I don't know kung may picto pa sa akon, mag-inom ako siya sa turbo.
0: Ang isa sang mapanugyan na ton si na Dira Sir Josiel, ano? Hindi man tanan, ha? Klaruhon ta.
1: Mm.
0: Hindi man tanan nga may diabetes o ay nagid nag-batsyag.
1: Oh.
0: Magluwas lang kung daw lala, nagid ang problem eh.
1: Mm.
0: Kaya ang bagi na isang kilala ko, Sir Josiel, siya, siya dok daw ka chronic, nagid daw kadugay, nagid siya ako, siya nga diabetes, dabudlay na ko maghulag.
1: Mm-hmm.
0: Kagpati siya may aridrisa nga, daw ay naman nagahulag. Timidyo, ang konsiderasyon sa Senador Sir Josiel, ang kadugayon, kag ang mahimo kataason sa imo sininga blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano bala kataas, especially sa HbA1c mo, kag sa mga lipids, pagin Sir Josiel, isa na sa dapat na ton na talupang doon, like triglyceride, imo sininga cholesterol, imo sininga triglycerides, ikonsiderar gin na ton na Sir Josiel nga dapat amugin ng unahon. Antes na ton buligan, Sir Josiel, nga hatagan sang nagakaigo sa nga nutrition pag-abot dira nga butang.
1: Ano na hambal nila kung makainom ako nung sa turbo kung no, kung sa mga military pa ang kalimbawa mo kadete mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung tapikan ka kung no, diabetes bala,
0: mm-hmm.
1: Himo ka sniper,
0: mm-hmm.
1: Hapa lang hapa o tindog mo. Ang kadete ya tindog ka tindog kasi siging marcha mo.
0: Galing, galing lang Sir Josiel ang sniper ka pitik mo na. Aray, hapa kiligid na lang yun.
1: Oo. Eh. So, mabuligan ka mo sa turbo, pero mas maayo good, ipatreat ni mo ang imo sininga diabetes.
0: Correct, Sir Josiel. Kay balan mo ang ED or erectile dysfunction, isa lang na, Sir Josiel, sa resulta sa poor blood circulation kag high blood sugar.
1: Mm.
0: Nga dapat amugid na ang unahon na ton. Kaya nga man, once gani, Sir Josiel, ano nga mapanumbalik na ton ang manami nga blood circulation, ang normal sininga blood sugar levels na ton, dagag insulin resistance, resistance especially, bisan dip na napagsuguon, Sir Josiel, mabalik niya sa iya sini nakatalana sini nga oras pagbatyag, Sir Josiel.
1: Okay. Siling niya, ako lalaki, 13 na ako niya blood sugar level. Siya nga nakabalakan ko, basi bala siling niya kung maghabol na ako niya pananawan, pwede ko ini siling niya i-double dose ang Vision X Plus.
0: Nami, ali Sir Josiel, ano, kung nag-send bala sila sa ila, sa ringa mga parameters or mga result bala dere, abiupdate nyo bala sa normal value, kung sa din ka mo sinin nagpa-test bala, bala mo lain-lain, Sir Josiel mo, ang normal value bala, para dira na ton, makuhaan sa, may referensya kita, kung ano, gin-kataas o kung taas-taas,
1: mm-hmm.
0: O kung gamay lang ang ginpitik sinikisa sa normal value. Manami mo ng sundo nila, o kung na, i-message sa ton susunod, Sir Josiel, ano, with regards sa iya sa Vision X Plus soft gel capsule nga i-double mo, kahit taas na gandang emotion nga blood sugar, I guess siguro tingo haon mo nga i-workout during emotion nga blood sugar, instead nga i-double mo ang Vision X Plus.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga man, kung ang emotion nga blood sugar karon medyo malala na, medyo makasiling kita nga mabulubog at manang damage nga mahimo sininga mangin resulta. So stick ka lang, ha, butang na to na twice daily nga Vision Next Plus soft gel capsule. Kag kun ikaw sini ang may maintenance medication, sigihon mo lang sini sang inom para sa diabetes, ha. Kag importante gid, Sir Josiel, ang lifestyle modification.
1: Mm-hmm.
0: Especially ang white rice, ang white bread. Hindi mata magsiling na hindi gikamo hindi nagikamo magkaon sina. Pero kung hindi pa ka mong kabalo mag-manage si Sir Josiel, mas manami kung nakabisita sila bala sa Yes to Health Wellness Center para matuluan sila sa mga pamaagi bala kung paano nila i-manage, like mga pagkaon bala nila, Sir Josiel.
1: Mm.
0: Ngayon, hindi man sila matamaan, hindi man sila madula sa balanse. Kaya ang problem na ito, Sir Josiel, sini, kung puro lang kita likaw nga likaw sang mga ginabawal sa aton, kagwayan makita sini sang mga maayo nga ibulos sa dira, problema lang gyapon sa lawas.
1: Okay, sa linya, ako empleyado, hindi gid man tama ka trabaho so gid ang akon sini nga ubra, pero masami nagapala na kita akon lawas kag nagapalang luya. Sini nga nakulban ko basi simptoma na ini sang ano, diabetes. Ang inahimo ko lang, kakakuha man kon mag-inom ako sang sisda pain.
0: Mm-hmm. isa man sa dapat may certain, especially sa texter na ito, Sir Joshua, lang yung mga lifestyle. Mm. E kung mahilig ka sa mga matamis, isa man na sa risk factor na nga daan. O kung pagpala na kids ang lawa, Sir Joshua, isa man kay indikasyon nga basi dehydrated lang isa katao.
1: Oo.
0: Basi kulang lang basi sa inom sang tubi.
1: Mm.
0: O kung nag-inom ka man sang tubi, pero may kulor kag may mga artificial nga mga pampasabor.
1: Oo.
0: Especially pampatamis.
1: May proof.
0: Depende kung passing grade ah.
1: Oo, oh, malayan siya na kung tag 7 to 12 proof.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang mga 65 kuno.
0: Baka palingin na ganda sa ulo, Sir Josil.
1: Oo.
0: Isa man sa dapat i-ascertain ganda niya ang aton sa ringa lifestyle. Pero sa pain, Sir Josil, nga doon disturbo na gid. Ito din na yun magwanta bala. Okay ang sa the pain makatumar kasi na. Hindi lagi magsalig lang. Take note ah. Hindi lagi magsalig dira. Pero sa mga pananakit, Sir Josil, nga mahimo, mild pa lang. Kung nagasugod pa man lang, ayan nagpalamao lang. Pwede sila makatry, Sir Josil, banyos-banyos lang anay.
1: Oo. Banyosin nyo lang anay isang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct.
1: Oo. Damo pa kong tani sa mga palamagutan nun na rin niya itong gusto ipamangkot sa ito sa rin niya consultant. Pero daw walang ala na tas tiyempo. Sa sunod, ang edisyon sa ito sa rin niya pagparagat. Dugang sa rin niya mga palamagutan nun ng ito sa rin niya haboy sa ito sa rin niya consultant para man sa inyo sa rin niya kasayuran. Mga palamagutan nun halin man sa mga tagpalamatita. So lastly, kuantan lang abis ang yasin nga parting words sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: May nag-message dari Sir Josil, taga Antique, no? Ayaw ka balo kung din sa Antique. Si Miad Gidman, tana ang turbo doc. Igo ang target bullseye pa.
1: Sintro ha?
0: Do ba yan? Na-program niya ako. Pero okay ha. Okay ang resulta. At sige-sige. Hal na kung magamo na nga plastada. Kung makabulig mo lang sa imo sa nga lawas. Take note ha. Twice a week lang ang pag-tumar sa niya. Kaya mas manami ha. Ugaliyo na ito na pag-tumar sa niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C para mabuligan kita makalikaw sa insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pagid niya mga problema sa aton sa ringa lawas, kaya nagabulig ini for prevention, kag nutritional support, kung kita sini magidabatsyag sa aton kalawasan, para madasig kita sini maumpawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasi nupasag na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Yes to health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Bad job ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: XFM 103.9.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
16: Nga XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Nga XFM kid?
17: Inami ang music ah.
16: Nga XFM. XFM Kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mo talaga may arte sa mga balita. Lapis ng amin bigit mga DJs nila kanto.
17: Wala isang konkretong
18: sa kag wala isang katumbas na rason kung naka X ka X.
17: Simply
16: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
16: Nga XFM Kid how?
19: Imo.
11: XFM 103.9.
20: Sample Plus Gold.
21: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
20: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: At top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
24: Vision Next! Marami na ang natulungan!
25: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
24: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
27: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
26: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
29: Go! Let's get it!
28: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
30: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM!

0: XFM Time, it's now 12:38. Maayong hapon sa mga katropa naton na nagatutok sa karon diri sa XFM. And kaupo na naman ninyo once again, it's Mommy G, basta Sunday, no? Puno-puno gid kita sa inyo paborito ng mga ambahanan. And by this time, I am going to play ang mga timeless nga mga songs nga kung sa diin kanami gid pamatian. And it's perfect kung may kapares ka modera nga coffee. And I'm going to introduce, no, actually, kadamo na sa nagainom sini, and I'm also one of those nga mahiligid sa sininga klase sang kape. Because it's not just for me, for adults, it's also for the whole family, sa mga kabataan naton, okay? So, why not? Paresa naton ang aton subungya nga mga manami nga mga songs with Suntone Plus Coffee Mix. Kagkabalubala ka mo nga ang Suntone Plus Coffee Mix, all natural ingredients niya. Mayara kita sa mangosteen. It is a tropical fruit nga commonly mas kilala for its naturally rich plant compounds. Kagkabalo kita, ano, nga antioxidant na, or may aras ang antioxidant, no, nga makuha sa mangosteen. Next ingredient is moringa or balungay, kung sa aton nga common language. Amo ini ang green plant nga gina-appreciate gid tungod sa iyang nutrient-rich profile. And internationally, this is known as the miracle vegetable. And lastly, we have the soya powder kinagabuli gid ini, no, para sa aton nga paghatag sa coffee mix nga may creamy and smooth nga taste. So, sana siling ko na. This is not just for the adults, but also for the kids that they will enjoy the nutrients nga hindi nila nga makuha kay tamad or hindi sila yung magkaon sa ginatawag yung mga utan or mga nutritious foods, no? So, ara, i-serve sa ila si coffee but with a mild and smooth taste sa ato nga soya bean powder. Okay, so this afternoon, I am going to guide you, no, sa pagbalik sa mga tiempo santo. Kung sa diin, all the hits that we are playing here are the most popular hits. But I tell you, when we go back to this year, 2026, ang ining mga songs are also hits. Why? Because we are still playing it over the radio. That's why we call them timeless songs, timeless hits, the greatest hits of all time. So I'm going to guide you. And let's see kung ano nga mga year na dumduman ninyo ang isa kahambahanon nga mayara yasang sentimental value para sa inyo. Okay, so that will be our pact for this afternoon. And wala na sang halin-halin ha, sa inyo dira yung dial. And once again, sa mga gusto mag-request, just like kanina sa morning, may gin-play kita ng mga requested tracks. So you can do that also. Again, the number to dial or the number to text. It's 0950-522-2818. It's a wonderful afternoon. Basta kuupod lamang ang Classic Rewind right here sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3! Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi mo. Matyag ko dahil wala na resakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha.

0: isang pulao.
1: Good thing,
0: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas, sa manamit game, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan din po sa una, kay Dr. May lang maluya ako lawas. Dr. May, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo, ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko, kanami, kitbala, kay Batyag, gugid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluwin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon, kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Classic. Rewind.

0: travel down the memory lane. Request on XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Cellphone Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
5: Naun sa diay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
11: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Sanson Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magkaan.
13: Sanson Plus Herbal Oil.
14: Namamayagpaan, mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM
17: Cebu,
14: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Classic Rewind.

0: XFM time, it's now 1:15. Terry DiSario right there with It Takes a Man and a Woman. Yes, that's correct. When love, no, I mean, love is not complete without having two partners loving each other. Hindi niya pwedeng a one-way street lang. It should be two-way street, okay? So, when you love a woman, dapat ang woman will love the man.
1: It takes a star to get up so high. One touch of blue, paint up the sky.
0: O, diba? Parang nasa cloud nine. Basta nakabatsya, gidiyas ang true love na ginatawag. For those, no, experiencing right now, sang kainiton, nga na mo niya ang nagapasakit sa ilay ang kalawasan. Or di gani, nagapasaka na sa keron sa trangkaso. Kag, nagapinot ang ilay ang ilong. Aba, ginaabot na naman sa ginatawag yung paglaisang pamatsyag. O ari, ang aton nga dapat ginarecommend sa inyo, ang Zestapain. Ang Zestapain, ang combination formula no, ginagamit para sa temporary relief sa cold-related ng mga discomfort. Sinasiling na ang paracetamol is there. Ginagamit ini as analgesic and antipyretic. And ang dextromethorphan, HPR, ginagamit naman ini ako may aras ang ubo-ubo para nga mahatagan sa relief ano, ang aton dira iyang pag-ubo. And then, ang phenylephrine HCL, amo ning commonly used naman niya para sa nasal decongestant. Okay? So, perfect ini sa mga nagabatsyagid subong. Ang ilay ang lawas, no, do, hindi na nila maintindihan. Kapananakit, nga daw ka pa sa kagit sa ginatawag yung trangkaso. Okay? So, ara na, ginatag natin sa inyo para maisang inyong pain. Take Zestapain. From Yes to Health Incorporated, it's also available sa atin yung Yes to Health Wellness Center dira sa may door number 46, Linco Building, Lizares Street, sa tubangan sa isa ka bangko, kahit sa kilid naman sa isa ka gasoline station. It's really easy ka makita ninyo dira kay may pangalan man nga Yes to Health. Kanami isang ato niya yung hapon with this type of music. By the way, may nag-text na naman sa aton, ano, and he wants to hear the song. Kumbaga, kin-request niya ang isa ka song from Rex Smith. Madamang higit salamat sa pagtutok sa kay Toto Daryl Burgos. Ari na ang imo yung requested track. Of course, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. It's your classic rewind.
2: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

0: Request on X. Request on X. Request on X.
1: Hala, ka-exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Gawin na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung tilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kuman garis ko sa sentro. Come sa Bullseye.
15: Department of Agriculture. Kamusta ka?
16: Ayong hapon.
17: 103.9 XFM.
18: Classic Rewind.

Mix FM time. It's now 1:36. It's not yet good time, goodbye time for me. Pero may ara naman yan sa mga relasyon sa karon nga they just wanted to say goodbye. Pero muna gani ang bani Kenny Rogers and Bonnie Tyler. Don't fall in love with a dreamer. Dapat yaya ang makita gid ba na ninyo may presensya nga ginatawag. And isa sa mga bagay no nga nagapa nami pagit sa isaya ka relasyon na ang ginaambal nato niya yung romanticism or ang romantic nga mga sides sa mag-partner ang nagagawa. Muna gani para mabuligan ka mo nga ma-boost ang inyong drive and you will feel more confident no sa inyong paglabing-labing. Dapat gid nga naka-turbo dietary food supplement for men ang mag-partner. Okay? So, may ara ini sa maca and clavowasca. These are the commonly used nga food supplement para sa mga kalalakinan. Kag nagabuli gid help support sa ginatawag yang libido and may also help improve ang stamina and vitality para makapadugay and may help support ang ginatawag nga sexual drive. Okay, hindi lang dapat iyang pawala ay dapat ya no nagapakita gid siling nila gani action speaks louder than word. That is more important in a relationship. So dapat partner ninyo sa inyo dira iyang romantic side sa inyong relationship ang Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa Yes to Health Incorporated. Kadto ko mo bala sa atin yung Yes to Health Store. Dira sa may door number 46 Winko Building, Lizari Street. Kay Aragid, dira mabakal ninyo ang atin yung Turbo Dietary Supplement for Men which is also needed para makahimo ka mo yung isang entry sa atin nga libo-libo pa premyo with Santone and the XFM. Every Friday of the week, you can win 3,000 pesos and aside from that, you can also win or you will have a chance to win 50,000 as grand prize para sa ating grand draw. Hulat-hulatan nyo lang, pero samtang naghulat ka mo dira, dapat naghihimo man kamo sa inyong mga entries. The more entries that you drop here, the more chances of winning. Hindi nyo na pagpilian ang mga dreamer lang. Dapat ya may ginahimo git, no? Para yung mapanatili ang ginatawag yung fire sa inyong relationship. And you can last until forever if you want. Okay, so ginignite na natin ang kainiton sa inyo dira ng mga balat siyagon. All you have to do, again, just like what Daryl and other katropa natin nga nag-message kit sa aton. Okay? It's 0950-522-2818. Very simple and fast. Nga pag hatag sa inyo dira ng mga requests, so we can also play that one for you. It's really nice ang ato niyang afternoon while muning ato niyang mga music, background music sa inyo dira yung life. Ano ang song mo? Ano ang theme song sa kabuhi mo? Pwede natin yung i-play. And in fact, we are riding the travel. I mean, we travel now. Pabalik sa mga tiyempo nga kung sa diin, batang-bata pa kayo. And remember the love that you have for each other. Start with that. And you can say that you can't believe your eyes. You're with somebody that you love right now. It's now 1:40 on the clock. You're still listening to 103.9 with Mommy G right here on XFM.

0: Masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ng ebo, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Kung kayo po'y may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.

0: Aquina, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipik?
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
12: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Na XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Na XFM kid?
18: Ay, nanyang music ah.
16: XFM kid.
18: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blam may harap kayo sa mga balita blam so namin kayo sa mga DJs na lakad.
19: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply
16: may how kita pa.
19: Enjoy lang
16: nga XFM kid how.
8: Di mo
19: XFM 103.9.

XFM time, it's now 1:56. Ang ato niya yung classic rewind. Mag-ingin, not with the song, but of course, no? Ang ato niya yung pag-reminis sa inyo sa mga classic songs. Nga kung sa diin, sa nasiling naging ignite ko gid ang kainiton so buong sa inyo yung balatsyagon. O, diba? Kanami-nami lang next Sunday of the 9 na naman kita. Para nga ma-offer ko na naman sa inyo ang another story, no? Para sa siniyang Sunday. And by the way, this song was from Michael Cretu and Moonlight Flower. Ang Moonlight Flower, flower gina siya ya ha. Hindi ya kay title lang sa song. It really is a flower, no? And also, ang iniyang Moonlight Flower, no? May ara na ginagamit nisa sa mga games today, no? Especially ang, if you're familiar with Ragnarok, na ginagamit na siya subong ang Moonlight Flower nga name. Anyway, sa siniyang hapon, I'm going to proceed with ang ato naman yang Slow Rock Sunday. So, kung gusto ninyo nga makabate, no? For just 30 minutes, pwede gid ninyo nga padayunon ang inyong pagpamati. Kay man, after sina, no, may ara pakitaya sa mga programs diri. Like, for example, if you wanna know what's happening or what happened, no, for a week sa ato niya yung provincial capital or sa probinsya sa Negros Occidental, later on updan gid ka mo ni Miss Christine. Okay, so right now here's another requested track. Gusto ko ipabati man sa inyo ang gin-request ang ako niya yung friend. Grabe, as in emote na emote yun siya siling niya sa ako niya. Megs ba ang imusubong ng mga songs, no? Nadumduman ko na naman kung ano kasakit ang nagligad ko. Makabasa ko sulat subong ako. Hindi oy. Ang ako niya yung ano din, a task is to let you, no, reminisce all the stories sa imo yung kabuhi. So sa ang travel naton, no, back in time, ang amat-amat na, no, nga nagatapos and magabalik na kita for year 2026. But let's see. Kaya nga ako nga friend, gusto niya gid mabatian ang song ni Laura Branigan. Here's How Am I Supposed to Live Without You. Ay, nako, mare. Kabalo ka na nasang sabat, diba? That's why you're still here, alone and standing. But, ariw kami mga friends nimo. You can still live, even if you're alone.

0: kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa
13: mga butika. Mga katupa, exciting.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
11: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige at lumsa nga kong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa pusog.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
21: Luzon,
20: Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolor, XFM
20: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
24: XFM Slow Rock Sunday.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santo Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para garo-garo ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa radyo, kag Facebook viewers ang 96.7 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Avance Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo ka-Avance. Ikatatlo nga Domingo sang bulan sang Mayo. Wala untat ang pahanumdom sang probinsya nga magmonitor sa mga opisyal nga bulletin halin sa DOST, FIVOX kag PAGASA. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon pagkatapos sang pagbuga sini sang abo kahapon kag ginapandaman ang publiko nga maghalong tungod sa posible nga ash fall. Kag update sa panahon sang probinsya, nagpagawa sang forecast ang DOST PAGASA nga magalabot sa 42 degrees centigrade ang heat index subong nga adlaw. Tungod siniyara sa danger nga klasifikasyon ang sitwasyon sang panahon, kag suno sa mga eksperto, dako ang posibilidad sang heat cramps kag heat exhaustion kag ang padayon nga exposure sa idalom sang init sang adlaw mahimo gid ini nga magresulta sa heat stroke. Gani padayon man ang panawagan ni Governor Bonglacson sa mga Negrenses nga magpangamuyo mangin alerto kag maghalong para malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit nga panahon. Balikan naton ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development, anchored on the principles of sustainable development and attainment of the total human potential of all Negrenses.

Ginhimo ang pirmahanay sa opisina ni Governor Bong Lacson, kaupod si Forester Vicente Los Banyes, ang OIC Regional Director sa Environmental Management Bureau, NIR. Yara man sanday Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Bedrio, kag Attorney John Jairis Welo, halin sa Provincial Legal Office. Kag antes magtakop ang Avance Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion halin sa opisina ni Governor Bong Lacson. Psalm 46 verses 1 to 2. Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok bisan pa matayog ang duta, kag magkalatiphag ang mga bukid, kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat.

Amoy ito ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan naton ini sa sugod sang semana. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program, kag belated happy birthday and happy retirement kay Dr. Maria Girly Pinunggan, kag belated happy birthday kay John Mark Angay. Madamo nga salamat sa coverage documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Abanse Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, kag Jomar Aplasca. Kag thank you so much, Attorney Ray Frando Diaz, ang among nga Provincial Administrator, kag kay Ms. Charina Magallanes Tan, OIC, sang PIO. And kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM 96.7 Facebook page. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Denglasan. Abanse Negrense!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
8: Yes, Gary. Sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.
13: experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Super Plus Gold.
15: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Yes!
17: The secret of health.
18: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
19: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
18: Okay.
19: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
17: The secret of health.
18: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Nocleo nga way sang instant solution.
19: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtataps ni hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
18: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan mamuni-muni ka lang gid nga
19: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
14: Santon Plus Gold.
19: Ang Santon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend ginaton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
17: The secret of health.
19: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa tonsil nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa tonsil nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
18: Short-tempered ikaw.
19: Yes, so.
14: Santhone Plus Gold.
19: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa ton brain, kag sa ton sininga nerves. Ngi isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa ton sininga nerves, problemado.
17: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox siya aton lawas sa nawayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: tropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa,

0: Week, balik na sa BCGC. Mayor Greg Gasataya nagmando nga, ibalik na ang regular schedule para sa mas madasig na serbisyo publiko.
1: Mula na sa work from home setup kada Bernes para sa mga empleyado sang gobyerno sa siyudad sang Bacolod. Subong adlaw si Mayor Greg Gasataya ang nagpapanaog sang Executive Order No. 26 na nagabalik sang regular nga lima ka adlaw nga trabaho sa tagsa ka semana. Suno sa alkalde ang ininga desisyon ang base sa nag-stabilize na nga presyo sang gasolina pag transportasyon sa pungsod. Ang ininga tika nga personal man naging konsulta sang alkalde kay DILG Secretary Jesus Victor Imulya sang Sabado, Mayo 9. Agud masiguro ang mas epektibo nga koordinasyon kag madasig nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Sa madumduman, ginpatuman sang Marso ang 4-day work week bilang pagsunod sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagkinot sa enerhiya sa tunga sang krisis sa langis sa Middle East. Apang ginathag ni Mayor Greg nga bisan ibalik na sa 5-day work week ang schedule, magkapabilin nga estrikto ang syudad sa energy conservation. Sa nagligad niya bulan ng Bacolod City nakakuha sang 5-star rating hadin sa Department of Energy o kung DOE. Ginkilala sang DOE ang 98% compliance sa random inspection sa BCDC sa pagkinot sa kuryente. Ginamando man sa alkalde sa mga department heads ang matauhay nga transisyon, agud masiguro nga wala sang sablag sa mga transaksyon sang publiko sa sulod sang bilog semana.
0: Kagumuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Free nga free sa 2026 ginpasiguro ni Mayor Greg Gasataya tourism kag information booths para sa mga delegado na kaplaster na sa mga dalagkong malls. Agud masiguro ang matauhay kag masadya nga pagtiner sang libo-libo nga mga delegado sang National Free sa 2026 ginpamatud-an sang syudad sa Bacolod nga buhi ang aton kilala nga Bacolod Non Hospitality. Paagi sa Bacolod City Tourism Office si Mayor Greg Gasataya ang nagpabutang sa mga tourism information booths sa sulod sang Ayala Malls Capital Central kag SM City Bacolod. Ini mga booths ang nagaserbe nga assistance and information centers nga handa magiya sa mga atleta, opisyales kag bisita tuhoy sa mga tourist destinations, playing venues, istarano kon accommodations kag gusto nga transportasyon. Sa karon ng mga delegado halin sa narisari nga rehiyon kag eskwelahan ang nagadagsa sa nasambit nga mga booths agud personal nga magpamangkot kag magpangayo sang bulig sa mga naka-standby nga mga tourism staff. Ginasiguro sang gobyerno lokal nga hassle free malipayon kag halandumo ng pagtinil sa mga bisita. Ginapakita sang Bacolod nga magluwas sa mga tourist destinations kag mga facilities indi man malipatan ang mainit nga pag-amuma, di kalidad nga serbisyo kag manamit nga mga pagkaon. Kag sarang nila makabig kay kadwana nila nga puluyan ang Bacolod City. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Syudad sang Bacolod nagpatuman sang penalidad sa truck owner nga illegal nga nagahaboy sang basura sa Bredco. Personal nga nagpadulong sa City Legal Office kag Bacolod Environment and Natural Resources Office ang tag-iya sang truck nga illegal nga naghaboy sang basura sa Bredco para mangayo sang pasaylo Lunes sang hapon. Ginpahayag ni CLO spokesperson Attorney Vanessa Incabo nga ila ginmando sa truck owner nga magbayad sang 2,770 pesos bilang multa sa pagsupak sang City Ordinance 596 nga may kaangtanan sa Republic Act 9003 o kung ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
3: It's very easy na ngayo siya ng apology. He actually sent apology letter sa administration, especially kay mayor. Hindi niya kuno kabalo na sala ang maghaboy dito.
2: Gindugang ni Incabo nga base sa paathag sa truck owner nga mga stockpiles ng construction debris ang iya ginsugo sa iyang mga personnel nga ihaboy sa Bredco. Gani ginmanduan man siya sa syudad niya kuhaon ang nahaboy ng mga basura sa lugar. Mayo 7 sang ginpalabot kay Mayor Greg Gasataya ang video sang aktwal nga paghaboy sang basura sang apat anan ka mga individual sa Bredco. Ginpahayag ni Mayor Greg nga kuntani magserbe nga leksyon ang natabo agud mas mapasanyog ang solid waste management program sang syudad. Kabahin sa mga gintagaan atensyon sang alkalde ang napalabot nga video sang isa ka school personnel nga naghaboy sang inatud nga mga sanga kag mga dahon sang bugenvilya sa Barangay Mandalagan.
4: What is important is that this is a wake-up call to everyone na inatingwaan gid sang syudad sa mga bantayan. That's why nga nagpatigayon sa meeting sa nagbigad nga semana ang Benro with all the barangays. Okay, muna liwat-liwat na muna ginambal. Hindi niya masalang nga sa syudad niya pati na kami pang mabantay.
0: padayon naman ng syudad sa Bacolod sa istrikto nga pagpatuman sa mga ordinansa agud maprotektahan ang palibot ug malikawan ang illegal nga paghaboy sang basura. Sa bulig sa i-deputize ng mga barangay environmental officers, ginapaabot nga mas mapabaskog ba ang monitoring kag pagbantay batok sa insidente sang indiscriminate illegal dumping.
2: Kagamuyag to ang balita sa Sninga Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Sige, nasunog ako na. Kahit ida ko ng kalayo, mutiway na kay may mo. Dito ko daw na, parang pinsar ko bala nga magpatatag. Wala, ay napamatyag ko mo. Okay lang. Kasi, napaminsar ko ginagawin nga bata. Kuwala ko sa puder nila. Kaya gusto ko ina nga balay, amon na igintukod sa nga akong bana.
6: Nagasakot ang subo kagalipay sa amon na istorya si Nanay Violeta. Masakit para sa iya ang halit sang sunog. Sa isa lang kapisok, yutayan maubos ang iya nga balay sa barangay 14. April 21, sanggol bilang nagluntad ang sunog sa ilang lugar. Gani, takugid ang iya pasalamat sang makita nga nagabot na ang mga GI sheets o konsin nga bulig sa iya sang city government para sa iya nga ato.
5: Pasalamat ni Kuya Gani kay Ara Dayon ang ilang hakas kag ang ilang pudpak. Takugid, salamat, salamat niya madamo.
6: Hindi niya malipatan, katatlo lang kaadlaw. Matapos ang sunog, gilayon sila nga nakabaton sa financial assistance gikan sa city government. Si Mayor Greg ang nagpasalig sa ilang nga iapadasigo na pag-process sa financial assistance. Kag matuod, tatlo lang kaadlaw, nabaton na nila ang ayuda sa gobyerno. Sila man ang wala ipabayan sa mga temporaryo nga nagatiner sa evacuation center. Sila ang gindulungan sa pagkaon, mga folding beds, tubig, kag mga hygiene kits. 30 ka mga balay ang nalitan sa sunog. 23 ang totally damage at 7 ang partial. 5 mil pesos ang nabato sa partial damage, kag 15 mil naman sa totally damage. Si Mayor Greg ang personal nga nagkadto kag nagamusta sa ila. Upod ang madasig aksyon sa ila kinahanglanon.
7: Kag paano makapanugod diwat no kay di kabalo kami nga kitagyan was hindi mo maexplicar ang syudad aragid no wala gid kami ka pabaya para sa inyo tratada.
6: Sa subong, ang balay ni Nanay Violeta ang mayatop na kag iya naliwat kina istara. Ang kasubo amat-amat na nga nailisa sa pusog kag paglaom bangod may nagaalalay sa iya liwat pagbangon. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
8: Masadya ka matasig subong ang payout para sa itong mga tigulang para sa ila social pension diri sa Barangay 4. Actually, nag-German ang Barangay 3. So, ini sila daw 78, kung di ko magsala, no? O, unless may nagdugang sa lista, ama niya itong team sa DSSD. Tapos, ini sila on time ang ato ng mga senior citizens. Kamusta ka mo, mga nanay? Ito bang dalaga?
9: Okay lang.
8: Okay lang sila kay may kwaon sila. Ate, tapos din ka bumakadto.
9: Sa Julibe.
8: Pero nanay, na obis ang papano, dako man yung nabulig sa inyo sa atong social pension.
9: Oo, dako, gidya. Idol, takap lang.
8: Thank you, gida. Dari pa yung iba natin nga, no, nga mga senior citizens, okay? Si Amoni sila taga-barangay 4, sa likod kagina kamay na late taga-barangay 3. Kagina ariyo, naka-wheelchair nga senior citizen nato. Okay lang si tatay? Ahay, okay.
9: Hello.
8: Okay. Ano yaka? Ka?
9: Wife.
8: Ay, okay. Damag-utod lang ka-movie mo. Pareho sila tsura. Sige, ma'am. Ari si nanay, oh. Naka-wheelchair po pag-sikti siya. Mayong aga? Hindi ka musta kang imo electric fan, bugnaw.
9: Bugnaw ah.
8: Pero kung ano imo pension?
9: Oh, thank you very much.
8: Ano imo gusto ihambal kay pa ipapatita ni kay Mayor Greg sa aton mga opisyalis ang gobyerno sa Bacolod?
9: Mayor, damo ganyo salamat sa ang kwan kaya nga akong na wheelchair. Ako naging pangayo.
8: Asa yun yun eh?
9: Sa dito, mga kay ka. Kay kwan eh, kay Guyo, ano nang congressman Albi. Ito ko naging pangayo. Pero dala naman ada si Mayor ah. Ay, kung wala ang wheelchair, kalakat-lakat. Madamo, ganyan, salamat, Mayor.
8: So, muna sabon, nagkabuligay, no? Ang city government, ang atong congressman, provide sa mga kinalano. Isa na din, wheelchair, wala pong kabalo, dako ang bulig sa kay nanay. Kamu nagkakuha, magkamu pension?
9: Yeah.
8: Tinalo ko kailangan mo sa smile.
10: Thank you very much.
8: Hindi ka umakatusubong.
10: Mapuli na sa amo.
11: Magbabakal
10: kami bulong kagula.
8: Sige, God bless. Thank God bless. Ang mga nandisubong sa barangay for kasadya sila tungod sa payout para sila na po ng blessing para sa ilang pangabuhi kay kinanglanon. Angelo Angolo, Servicio Patrol. Diri sa barangay 16, pareho sa ibang barangay, tayo yun, diretso, kagkadasig, sang payout para sa social pensions ang aton nga mga tigulang diri sa Bacolod. Pero may pila ka mga concerns o kung problema nga nakalabot, kagina, may isa ka, pakaisa, nga ang iyang parinti hindi makakadto diri, tungod nga nagamasakit. So, anong solusyon? Home payout. Kaya may dala sa nga mga documents, galing kikinanglang gali, para marilis sa iya, wala labas sa authorization kung mga ID dapat may medical certificate. May solusyon na to. So, katuan ta karon. May isa pagid nga ang iya naman nga tiyo na sa circuntia, ang aluluya, hindi na sa kalakat, no? Kaya, oh, tungod siguro ka nagkamasakit. Sa December, nakakuha pa sila. Subong, sila naman diwat ang makuha on behalf sa kay Luluya. Kaling hindi na pwede, kay may ginapangayo sa inyo. Ano na siya?
12: Medical.
8: Medical certificate. Kasi sa December, wala pa nagipangayo. So, sige. May tanto solusyon, ah. Katunto to sa team leader kay Sir Wendy, oh.
13: Dito, lakat pa.
8: Sir Wendy, nang sila kanday, Sir, kanday, mambala, may problema ni sila. Ang Luluya, ng Budlayan na mag-travel, sa December, nakakuha pa sila on behalf sa kay Luluya. Pero subong, hindi sila makuha. Kaya pangiyuan sila kung sa atong team sa medical certificate.
13: Tayo may ara, kita being amended nga city ordinance na approved sa February 20. Nga ang tanan nga authorization, kinanglan medical reason. So kung hindi siya kalakad, sumasecure gid ang aton nga ging authorized nga representative nga mag-claim nga magdala sang medical certificate.
8: So anong aton nga solusyon sa ilaw problema para kalabot man tugi apon sa tigulang iya nga pension?
13: Kung mag-provide si Barangay 15 sa service, pwede ginaton iyong payout.
8: So mong sir si mayor nang padala sa lakyan.
13: Yes, kantoon naton.
8: Pero namin, ikaw yung barangay, po sa DSSD team na gabuligay para kung kinanglan nga idulong si Ila Balay sa beneficiary, aton idulong. Hey, sir, solve na yung mga problema, 50%.
12: Sige.
8: Kaya pala ka ito?
12: Hindi, sa barangay Singkang.
8: Okay, si Lolo, mata lang ito. Okay, Lolo, lata ka mayari na si Apo. Gindalaya kami si Imo. Sir, nagano si Justin ang imo apo na katutukin may payout asubong sa aton social pension. Tinagamba sa Dubudlayan ka na maglakat, so ginayo to namon si Mayor, nagpadala si Mayor sa salakyan para madulong na lang di si imo ay imo pension para hindi ka na magkatuto. Tiyari si Miss Kat, oh, Miss Kat sa DSSD. Kita ko Miss Kat, oh.
14: Wow, wala ka pa. Suragali, hindi kalipat na tungkol sa akwanda. Nabaho nag-edad ka na yung bla.
8: Hindi magka-release ang DSSD kay stricto. Ang COA dapat may medical certificate bisa may authorization. So that's why ginayo ang DSSD, okay ka sa DSSD mag-home payout. Idulong na lang sa imo.
15: Nataya rin mo 1-5 first quarter January to March.
8: So kung mabudlayan ka, si Justin mapabalo lang sa amon para hindi ka tumagadto, kami nalang madulong din sa imo.
14: Mayor, thank you very much sa bako na idlaw. Nagidya si Jack Aguila makakikita sa imo.
12: Thank you, Igle, sir, sa inyong team, kay Mayor Greg, sa bulig yung madaho ini yung kwarta na kalalanan sa akon nga lolo. Sa iyang, bulig sa iyang kalalanan.
8: Angelo Angolo, Servicio Padron.
0: Minilyon ka pesos nga bulig pinansyal ginbubo sang gobyerno lokal sa mga grupo nga nagakinhanglan man sang suporta. 9 milyon pesos nga pondo para sa ginatawag nga Sprout program ginpanagtag na. Halin sa plano pakadto sa seryoso nga aksyon. Sining nagligad niya Lunes, Mayo 12, ginpamunuan ni Mayor Greg Gasataya ang pagpagwaas ng pondo para sa aton mga manghuhuma, mangingisda kang mga komunidad sa idalom sang Sustainable Program for Resilient and Optimum Urban Transformation na kung Sprout Program. Masobra sa 9 million pesos ang kabugusan niya pondo nga gintigana kag ginpanagtag sa 13 ka mga asosasyon agud pabakuro ng food security program sang Bacolod. Ininagikan sa 20% development fund sang syudad. Lakip sa mga nakabaton sang dalagko nga ayuda among Federation of Homeowners Association Incorporated nga nakakuha sang 3 million pesos para sa greening efforts. Ang Bacolod City Integrated Small Farmers Federation Incorporated naman ang nakakuha sang 1.5 million pesos. Ang Bacolod City Fisher Folks Federation Incorporated naman, 1 million pesos. Kagdag 100,000 pesos para sa urban farming, sa Senior Citizen Association sa Purok San Dionisio, kag Gardenville Homeowners Association. Suno ka Mayor Greg, ining pundo ang magaserbe nga investment agud mangin self-sufficient ang atong mga marginalized sectors para sa supply sa pagkaon. Sa piyak nga bahin, nagsugod naman ang distribusyon sa annual investment program kon AIP shares para sa mga barangay. Nakabaton sa tag 850,000 pesos ang Barangay Alangilan, Barangay Villamonte, kag Barangay 18. Ining pondo ang pagagamiton sa pagtakod sa mga solar streetlights, kag CCTV camera sa mga strategic areas, agud mapasiguro ang kasanag kag seguridad sa mga pumuluyo.
2: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: wala untat kag madasig ang serbisyo sa tion sa kalamidad para sa mga bakulod nun. Bulig para sa mga nasunugan sa Barangay 7, Gilayon din palabot sa mga biktima. Madasig nga gindangat sang syudad sa pagmumuno ni Mayor Greg Isataya ang bulig sa mga pamilya nga nasunugan sa Purok Magnolia, Barangay 7, sang hapon nga adlaw. Sila ang yara subong evacuation center sa Aves 2 Senior High School building. Ginpadulungan sila sang DSWD sang ready to eat food kag relief packs. Gindulong man ang 30 ka mga folding beds, 81 ka water jugs nga may unod nga tubig, 81 ka hygiene kits, 5 ka kahon sang bottled water, kag 81 ka mga ulunan para sa ila temporaryo nga pagpuyo sa evacuation area.
1: Nag-respond din yun no, to assess ang atin ng mga affected sa fire sa Purok Magnolia, Barangay 7. Last night, ang pinaka-recent na ito niya data, 89 nga families, no, subject to validation man, ang number of individuals, almost 200 na kita, no. 198 diri, but paghalin ko kagabi, may mga gasili pa pa-interview.
0: Padahal nga ginatutukan sa DRRMO Bacolod City, kag Department of Social Services and Development Bacolod City ang kaimtangan sa mga apektado agud matipan ang ilang mga kinahanglan. Kagamuyad tong pinakauli nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servicio Patrol. Nagsugod na subong nga adlaw ang 3-day fuel subsidy cash payout sa aton mga public utility jeepneys or PUJ drivers diri sa SM City North Block. Ginsugura na ang pagpanagtagsang bulig pinansyal sa mga kwalipikado nga PUJ drivers bilang kabahin sang fuel subsidy program. Ini ang ginapatuman paagi sa pondo alin sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD bilang bulig sa ilapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ang basihan sang payout amuang listahan nga ginsumite sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB kag-invalidate sang DSWD. Ang lista nagalakip sang maliti mo nga mga beneficiaryo sa transport sector.
2: Sa dako o padako gidiay kay tay makapian-pian kami sa pangamon nga pangadadaw nga bugas kalanon kag sa labi na gid sa iruling namon sa gasolina nga pagbiyahe namon. Kung maka-income kami valor mga 400 or 500 na medyo naka-pian-pian sa pangadaw-adlaw namon.
0: Ginaiwat ang payout sa SM City Bacolod North Block sugod sa May 14, tubtob May 16 sa Biyernes ng adlaw. Ginapangabay ang mga yara sa listahan nga magdala sa ilang professional driver's license kag valid ID nga may Bacolod address agud malikawan ang delay sa proseso. Sunok ay Mayor Greg, ini nga inisyatibo kabayan sa padayon nga pagpaninguha sang lokal nga gobyerno nga suportahan ang mga drivers nga apektado sa pagsaka sang presyo sang fuel kag masiguro ang ilapadayon nga serbisyo sa publiko.
3: Pagpasalamat ako sa gobyerno, especially na gid no sa aton nga mayor nga si Mayor Greg nga nakalabot sa mga driver diri sa Bacolod ang programa nga ini.
0: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
4: Isa ka masadya nga semana para sa mga senior citizens naton diri sa siyudad sa Bacolod kay man bilog nga semana ang hatagay sang ila social pension. Kabalo ka mo diri sa Bacolod masobra sa 14,000 tanan ka mga senior citizens ang magabaton sang tag 1,500 pesos. Pero may tupay nga challenge kami mga barangay nga kagmay. So ang venue kung din ibutang ang payout, isa ka challenge para sa DSSD kag sa barangay. Subungan na kita sa barangay 30. Gamay lang sa nga barangay, wala sila tanto lugar. So ginhimo sa barangay kag sa DSSD ang ilang daycare center. Ang ginhimo nila nga venue sang payout. At tuwa nyo bala? Ang ato mga senior nagapungko man sa pulungkuhan sa mga bataan, ano? Kasadya sila. Aring ato mga nanay, ho. Nanay, kompleto na ka mo sa inyo nga, ano, sa validation sa inyo mga papel?
5: Oo.
4: Ato na, inyo na, ato. Nakasabit na ka mo?
5: Oo.
4: Dito ka namin, malang doon kapungko. Ang doon mga kinder, mga kamuno. Okay. Pagkatutag dito sa DSSD. Team, ano siya? Team... Ato sila. Ang Team DSSD, katoos ka. Sige, ma'am, thank you. Okay. Sir, gamay nga barangay. Anong challenge natin kung gamay nga barangay?
6: Ang challenge
4: lugar
6: na, ang lugar kit. Sir, ang venue kit, siyempre mabulayan ang mga senior to bala. Mm-hmm. Number one, pag isubong ang chimpo at inis bala, sir.
4: Yung
6: manakisa, nagka-dua-dua mga kami bala sa venue. Eh, Siyempre kinauna, tagi-firme ang health plan sa mga senior.
4: Hindi po diskarte nila, sila ko gani. Take care, agini mo ka venue, no? So far ka namin, wala ka nag-cooperate ka na nga ito ng mga... ka-cooperate ka ito ng mga senior citizen. Ang isa pag nakita ko nga namin nga diskarte sa DSSD, kagi na ma'am nakita ko ang validation. Kitingob ninyo, no?
5: Oo, dapat nang before sila nga mag-sara sa teller, ginavalidate anay, pero hindi sila mag-musamusamo kaya sa raw. Para organize ang pa-payout namo sa ila.
4: Very good. Thank you man sa barangay. So, inisira less than a minute, makaklaim na sa ilang social pension halin sa gobyerno. Tatay, pinang na edad mo?
6: 59.
4: Okay na nang imo papel?
6: Okay.
4: Okay. Ah, si nanay, nakakuha na nigo si nanay. Nanay, nakakuha ka na, wala pa? Nakakuha ka na. Tingala ko guyum-yum. Kano gamitan mo gitsa imo nga pension? Ano gini mo gamitan?
7: Bakal ko sa nga ako mga kinanlano, mga bulong.
4: Wow, okay.
7: Gaon.
4: Oh, ang barangay ta, oh. Kabisi-bisi, gido. Madama nung ginibisi-bisihan mo da?
8: Ay, alas na sa validation.
4: So, ginibisi. Kasi ko na to. O, di ba?
9: Ma, yung ka matapon.

0: sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
6: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: We are back sa aton nga programa, ang Negros Power at your service. Mga sumidores, I am your host, San Mark Digala. And last month, April 27, nag-post si Negros Power sa aton nga Negros Power page sa Bantay Pabida Burador. Ano niya siyang Bantay Pabida Burador? Ina aton pagastuyan, kaupod si Engineer Leo Mel Tambanillo or Engineer Bong. Engineer, kamusta?
2: Mayong aga sa imo, San Mark. Mm. Okay lang yun, though rested man ta kagabi. So, feeling good today.
1: Feeling good. Okay. Well, Engineer, gaham pang kaburador sa gamay ka?
2: Of course. Oh. Halin sa gamay ko elementary, ay madunduman ko na nga taga summer. Upod na sa nga mo ni mga neighbor sa kaingod na mo na ginagray. Himo, bardo, ka palupad. Sa kampo.
1: Sa kampo.
2: Oh, yeah. Sa may central, Bacolod Central. Now, subong. Amo na da ang Mega World.
1: Wow.
2: Kalaban ang
1: gawa. Okay. Well, amo na yung ako nahisaan. Kaya hindi ko na ikabalo halin sa una. Hindi ko kabalo magpalupad sa burador.
2: Himuanta ka. Kapapalupad na burador.
1: That's it, next time. Well, speaking of burador, engineer, no, may ara kita nga gin-post sa Negros Power page. Isa, I don't know, we call it as a campaign at the same time, no, ang Bantay Pabida Burador. Ano ni siya ang butsilingon sa amo sining campaign naton?
2: Well, ang Bantay Pabida Burador, aton ining campaign against sa mga kites nga nagapalupad malapit sa aton nga linya o sa aton nga mga substations. I mean, ang aton nga mga kabataan, usually, kabataan, they are not aware kung anong danger sa magpalupad. Sa parehas ng sanggamay, ako magpalupad, ako operador. But during those times, hindi na ako maghambal kung pila katuig, hindi mo masyado damo linya. How one to ya kaayo nga kung naging naparan sa operador. But over the years, damo na sa struktura diri sang electrical structures and mga high voltage pa 13,200, 7,620 and mayara na tanga 69 kV sa aton diri nga franchise area, which is now become a very concern, especially sa safety sang mga tao, mga kabataan nga nagapalupad sa mga burador. Okay, so hindi lang ang sa safety, kiti concerning ka nga high voltage, posible ka nga makurinte. Ano? Kay man, ang materials na ginagamit sa borador, usually kawayan. Mm-hmm. No? Kawayan. Kag may ara sila nga PC or strings. Mm-hmm. Now, man iman nga mga materials ng PC, coated na siya sa glass powder. Mm-hmm. And some are coated by metallic materials. Mm-hmm. Nga, which are conductive in nature. Magsinta conductive in nature, sarang nasa nga maagyan sang kurente once makakontak sa mga linya. So, that number one is a safety nga concern nga to, no, for a possible electrocution. And for those naman nga PC yung cotton or what, ang iyas na danger is kung mabasa na siya. Sa ano nga paaging mabasa ini nga mga PC? Kung magtaliti, or mag-ulan. So, kung ang ini nga PC, magatandog sa duwa ka linya, na kung magkalihi ka mag-ulan, it becomes a path sa current or naging conductive na siya. Okay. Amon na tawag dato niya may short circuit.
1: Okay.
2: And sunod siya na is brownout.
1: Mm-hmm. Well, paano naman niya if ang gahampang niya gintryab naman niya saka to ko. For example, nasab it be ang burador. Normal daan sa mga burador ya, Sir Bong, hindi na gadmay-gadmay lang. May mga lagko-lagko kasi may butterfly, may airplane ng mga burador. Yes, so, o ano niya siya ang matabo? Possible?
2: So, ang patabo siya na is kung ila i-attempt inakwa ko, number one, labi na sa mga aton yung mga linya ng mga high voltage, 13,200 or 7,600. Mm-hmm. 20 volts. Mm. Usually, amo ni ang ga-distribute sa aton nga mga dalan, no? Kag sa iban, sa mga across man, sa mga kampo. Well, that is a very dangerous, kaga risky kayo, aga pause gid sang posibleng electrocution. Mm-hmm. Which is why we advise our consumers Habinagin ang mga ginikanan aton nga pag-aabisuhan ng aton ng mga kabataan nga hindi magpalupad sang borador malapit sa linya o sa mga substations. O kung gani nga kung magrambod na ang borador just in case may makita ka mo na nagarambod ng borador, do not attempt nga ikuhiton ina. No, kay i-report na lang sa Kai Negros Power para kami na lang kita na lang iya ang makuha sina sang nagrambod nga PC sa aton nga linya.
1: Speaking ng nagrambod ang PC sa linya da naton, ano ang matuga sini kung may nagrambod ng posible nga matabo?
2: Well, again, kung ang material sa PC naton is conductive. As I mentioned, may ara nga mga PC dira nga coated sang glass powder, organic, mga metallic. Usually, hinahin mo nila magpasampok sa San Mark.
1: Sa borador?
2: Sa borador, kaya pasampok na mo. Kung sinoda ang mabugto mo ng puti. Even gagamit sa mga string na may mga powder glass or metallic para ang hiyaya, indugay, ang kontraya, dali mabugto. Kaya gabaid mo, magbaid na muna siya. But then again, na muna siya, kung it becomes a conductive na, either by the properties ng PC nga ginagamit or nagtabuan ng amin na basa tungod sa taliti kag ulan mangkit, titama na siya is makosa sa sangaton sa widespread nga outages or natawag naton nga layman's term is brownout. Short circuit nga aton ginahambal sina. So once mag-short na sa kag maapektuhan ang pila ka pumuluyo sina labi na kun high voltage kay pila na daya ka mga transformers ang pila ka balay ang ginasibihan sang aton nga 13.2 kV nga feeders or worse kunara sa 69 no, there are several substations connected to our 69 kV nga subtransmission line.
1: Well sir, bang may natabo na ni nga anugid ang sang burador ang linya na to kag broad out kit sang
2: yes in fact I think mga April 17 or 18 no. Ang aton nga substation tender sa Talisay substation no nag-request nga nag-report nga may ara nga PC nga nag cross aton nga mga electrical equipment no, ang aton nga power transformer kag aton nga mga circuit breakers kag sa aton nga mga bus bar may pinsi sa borador across the substations, okay. Which is why nag-interrupt kita. No, it was reported and the management decided to have an emergency shutdown. So mga 30 minutes gid para makuha lang ini ang PC around 11 a.m. na restore man sa around mga 11:30 p.m. But that's imagined tungod lang kwaon ta ang isa ka ang PC nga nagrambod sa atong substation. We have to shutdown emergency sa aton nga bilong nga substation.
1: Oo, makahatag dito sa inside. Sang inconvenience sa aton mo kasi yes. Sa musina.
2: Oh. And hindi lang na isa. May din natabo sa aton nga 69 kV sa Bacolod Silay. This is along the Vista Alegre. Nga barangay. And it caused some burnout man dira sa aton nga Burgos kag sa Mountain View substation. Mm-hmm. Mga around mga 54,000 consumers ang napiktuan sa ito nga gin-clear natin ang 69 kV natin. So, it's not really a mas na nahalitan, in short. But of course, ang itong nagpalupad sa borador, hindi man ito intentional. No? Wala siya kabalo, ang amo na galing mahalit na mahatag kung mag-submit na o maburambod ang ina nga PC sa aton yung mga structures.
1: Sir, ba ano naman preventive may ang ginobra nato niya, preventive measures nato para do sa mga malikawan ni ang mga amon yung mga cases?
2: Subong nga, mayara kita ng mga personnel nato, sa field personnel na nag-libot, kag nag-pamantay sa bilog nga coverage area, hindi lang diri sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago, even more siya, and Don Salvador. And in fact, San Mark, may ara kita nga discover ng mga 167 kamurador na. Wow. And 74 of these ng mga borador, 74 kamurador na burambod ng string nila sa aton nga linya. And of course, ang aton na yan ng mga linemen ang may skills nga makasarang nga nga magtinglo sinang kagina panguha naton. So imagine na mo nakada mo, but this is a, you know, a traditional nga ginahampang sa mga kabataan, ano, but with this live advising nga sa mga aton ginikanan or mga kabataan naton nga mahilig mag palupad sang borador, likaw kita layo sa aton yung mga linya, sa aton yung mga substations, para malikawan nato. Number one is the possible nga electrocution, nga daw hindi daw ginakabayad,
1: no, hindi ginakabayad ya.
2: And number two is to prevent sang outages na mahalita ng aton nga iban nga kaingon.
1: Exactly.
2: So amo lang aton nga dapat i but we continue, and we are in fact nagpadala na kami kita sa sulat nato dito sa tanan nga mga local executives, sa mga mayors sa aton nga apat ka cities and two municipalities, and to all barangay capitans, no, sa bilog nga aton nga coverage area sa Central Negros, to seek support for this campaign, na sila mismo mag-advise sa ilang mga constituents nga ilikawan ang pagpalupad sang border nga lapit sa linya.
1: Okay. Well, lastly, Sir Bong, ano padugyan natin sa mga consumidores, especially sa mga Iloy kagamay?
2: Well, sa mga ginikanan naton, no, may mga kabataan nga mahilig magpalupad sang borador, and si dihan ta nga ina kalingawan, but kun ina it becomes a hazard na sa ato mismo kabataan kag makahatag sang halit sa pag-cause sang burnout, advice naton sila nga guide naton sila nga magpalupad layo sa linya,
1: layo, no, sa linya,
2: para ma-prevent ini ang mga risk, safety risk kag ang mga possible nga mga outages or burnout.
1: Okay. Well, salamat kay Sir Bong sa paghatag sang, you know, klaro nga explanation about ini sa aton nga campaign, no, ang Bantay Pabida Burador. Thank you so much. Well, sa atong mga komedores, wa kanami gina actually maghampan sang burador. Ako sang gamay ko gusto ko ginapakatuon makahampang ko. Pero mas manami pa gid nga wala kita sang power interruption nga mabatsyagan. Kag wala may makuryente sa aton. That's why importante gid na nga magpalayo kita sang mga delikado nga bagay, especially sa atong mga kabataan. Bantayan ta gid. Op, wala kami gahambal nga tato ng pagpalupad sa burador, no, we want to see kids enjoying their ano childhood, no, yes. Pero gusto lang naton nga maging safe sila, so advise them tudloan to sila nga magpalupad sa dirila nga area, hindi malapit sa linyada o sa poste. Saliwat mga sumidores, madamo nga salamat sa pagtutok. Isa na naman ka campaign ang ato na natun-an subong kung ano ni bala ang Bantay Pabida Burador sa Negros Power. This is San Mark and this is Negros Power at your service.
0: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon na rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
3: Tanti siya na wayang sila tanay magpalupad eh, para hindi na masalabal sa puste.
4: Dapat na ang mga ginikanan, dapat bantayan nilang ilang mga bata nga hindi sila magpalupad sa borador. Kahit siyempre nagatunaan na sa maanong kuryente, mag-burn out. Dapat i-ano man nila nga likawan man nga mga bataan na hindi mag-ano sang burador.
5: Dapat hindi sila magpalupad eh, kay dako ka presyo ko ng burador magsangit sa ato yung mga linya ng mga wiring mo. Kag number one, ginaan mo na nga gata na sang isa ka burn out nga ginatawag.
0: Pulso sang konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa among serbisyo, ipamangkot kay Moroy.
3: Negros Power, delikado wala magpalupad burador sa lapit sa linya.

0: balo sa Negros Power para ay gayon matagaan sang ang aton ng mga lineman ang maka clear sang ina ng mga burador or PC man nagburambod sa aton yung mga linya.
1: Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinanakas Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyo
7: magaan.
6: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM hit.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may anak ng mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kung may ara depende sa option nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, kagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM
5: Color sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Extra drive.
1: Ay nga po. Mayroon nga po Metro McCollum and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: That's right, mga katropa. Domingo sang hapon, Extra Drive, Sunday edition, Fecha 17 sang bulan sang Mayo. Tiyo na naman para kita mag-obdanay, maglingaw-lingaw, mag-asturyan ay kauput si katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Basta tutok lang kamo hadir isa. 103.9
2: XFM Bacolod!
1: CC sa karon. Tagi niya nag-apekto. Nag-apekto lang ugaling sa naidalong nga bahin sang pungsod. Kay mandiri sa aton sa Visayas, Easterlies ang nag-apekto. So, but silingon, party cloudy to cloudy skies nga mayara sa isolated nga pagtupa-tupa sang ulan o kung thunderstorms.
3: Wow, pero dito mami, dito sa Quezon City, may pag-ulan, no? May pagbaha gani sa iban nga mga sa may, no, nasa bahin sa Quezon City.
1: May pa sila yan, no? Gaulan to sa ila. Dari sa ato niya daw, alang-alang, get.
3: Gani mo, no? Walang tawa sa may Mariveles. Kuno Street, La Loma, Quezon City, no? Gulpi lang, gulpiada lang ang nagulan, no? Alas dos, tagina lang sa hapon, Mami G.
1: Well, enjoy! Sa kagina lang, oh. Diba? Enjoy!
3: Piyo na. Pagambal mo nga enjoy, yada mo nagaginwa kagpaligo sa ulan. Oy, labi na mga kabataan.
1: Alang-alang magpaligo, kung bagulang nag-ulan. Diba? Mainit ang ato ni Chempo, tapos mo pinag-ulan. No, you can't do that. You can't, tawag sinay, take a shower under the rain. Take a shower under the rain! O, alang-alang na, dapat nakatigig ka mo sa Santon Vitamin
3: Correct.
1: C. Kaya man, sigurado get the allergy, magasaka o hindi gani amo pa na kung isa tunaan man sa mga flu
3: yes. No? Ano man bini Mami G mga katropa kabalo kami nga kabalo man kamuya na ito pang init-init tapos gulpi lang nagulan lahain gid na ang sungaw dayon pero I'm sure ni Mami G naglawig nagbaha bala mo no sunod sa pag-asa ang Metro Manila para sa nambal mo no tungod sa siningan the localized nga thunderstorms may pagbaha sa pila ka mga areas no madumduman nato well hindi man lang dito sa mga Manila area labi na sa mga provincial area basta gani may pagulan ng mga tao yung mga kabataan niya mampang na dayon sa ano mampang na dayon sa dalanon no
1: sa
3: pero kung mainit ka mo na ulan tapos gulpi amo na malain eh. No lain kita ang sungaw bala sa dala na o. No?
1: Yes. So, halong-halong lang git sa ato niya mga katropa. Again ha, pabakuro ng immune system. Yara, gin nag-aalalay ang ato niya nga Santon na vitamin C.
3: Yes.
1: By the way, nagaulan-ulan man dito sa ila, pero we are experiencing here in Negros Occidental,
3: uy!
1: 42 degrees Celsius na heat index. So, still ang paghalong because that's danger already. No? Dangerous na siya. So, red ang colors ang ato sa bungay ang heat index nga ano no nga estimate so nakita ko dere daw anong pinakataas subong sa diin nga area so far daw amo na 45 degrees Celsius
3: before no? 45 degrees Celsius pero dere sa aton 42 no kalain bala mami
1: 42 degrees Celsius So, Catanduanes, experience of 45 degrees along with the Tanawan, Batangas, and Baler, Aurora? Oh, mainit na sa ila. Sa Aurora.
3: Aurora, Quezon na.
1: Pero dito sa Benguet, no? Naka-yellow na gani ang ano, La Trinidad, Benguet. No, sorry, it's Baguio City.
3: Baguio.
1: Pero La Trinidad and Tuba, Benguet, medyo puti pa siya. So, it's a bit cold. 19 degrees eh.
3: Oh, okay. Ang kalayoon siya na, mga around an hour man lang mo. Daw Bacolod kag, ano, Bacolod kag, Victorious.
1: Dali kayo, mataas-taas sila yung ano, mataas-taas sila.
3: Pag-abot mo ba yung Mami G sa may La Trinidad, no? Kitaan mo muna dahil ng ano, daw bukid ba lang? Kita na ng mga bukid.
1: So sa kaaw mo na, no? Sa kaaw mo na.
3: Nagsaka ka na, may bukid pa.
1: May bukid pa din.
3: Bukid, bukid. Nagsaka ka na, may bukid pa.
1: Sobrang mataas. Kamusta naman kung magkato ka to ang breathing mo? Charot, ang breathing.
3: Pero may part nga dito sa lowland part area nila, no? Medyo mainit. Pero most of the time, mabalitaan natin mga medyo mo na kung may mga, ano ganito, the frost nga ginatawag.
1: Uh-huh.
3: Pwede rin ang mga kalabanan, tanong da, mga strawberries, mga tanong, okay, na arada.
1: Oh, mo namin kay do fresh gitu ya. Hindi tawa pero fresh git ya. Mga ano dira.
3: Oh, dira nga daan kita anon mga ano mo ang ka do provincial capital nila, no? Capital ang tawag nila da. Tapos kita ano mo da ang view ya sa likod ya daw ang bukid balasan ano. Pero that was long time ago.
1: Gusto namo magkanto.
3: But anyway, mga katropa, no, pares ang bali ni Mami G, sa mo nga, hindi nga programa, ang Extra Drive, sa nga hapon, na inadulong sa inyo sa mga makabuligid sa inyo ang kayong lawas. Sabi na git sa mga ginastorya natin sa buong, init ulan, golpiyada pag ulan, tapos tugay-tugay, init na naman, ba, ang tiyempo natin, kinanglan, bakod gin ng immune system natin. Kaya kung hindi, ba, mapirdita, may tendency nga mag,
1: makakuwata sa ano. Hindi ka nakaubra sa mga ulubrahon mo. May lang ganit yung wala klase sa karon. Pag patak naman niya June 8, tira na ng good light.
3: Lapit na lang kadasin. Matunga na naman nato ng tuig, Mami G.
1: Correct.
3: Kaya nga nag-istorya. Sa mga nagligan na, istorya na ito, matunga na naman nato ng Mayo. Natunga na actually.
1: Natunga na siya.
3: Natunga na. Dugay-dugay ang tuig naman na matunga, kakatropa. No? Madamo na nagahulat. Ang iban ganit, nakabaton na.
1: Oh, Mayo, hindi mo kayo nakabato na sila ya sa ila. Yan yung mga beer bonus. Oh, that's the government nga, ano ha, nga mga employees. Sa mga wala pa nakabaton ay basi iya, pero kahit ikagapon. Sa Friday, gadya. Inang balila ya, suguran. No, suguran. Subot sa Leon, may other, siguro nga wala pa nakabaton. Pero most probably by next week.
3: Oh, well, mga katropa, siningapon niya, mas tulianay lang ta, no? Pungkuda, sit back, relax. How do you say sit back, relax, siniligay nun?
1: Sit back, relax, ulat-ulat.
3: Diba?
1: O, damang mas pangitindihan nila.
3: Sit back, relax. Relax ba? Relax ba? Wala mo direct translation sa
1: kanila. Wala man subong ano, ubra kay Sunday. Oh. Except us.
3: No? I mean, ang word nga, relax.
1: Relax?
3: May, I don't get that.
1: May impact man na Japon. Relax.
3: I mean, direct translation.
1: Direct, relax. Pawayway.
3: Pawayway.
1: Payunayon. Relax, payunayon ka.
3: Pungko, payunayon, mate, magtutok mga katropa.
1: Magulat.
3: Alas 5:20 sa hapon mga katropa. And dugang lang sa mga ano naton, sa mga katropa naton nga nagabiyahe. Kagina Mami G, kabalo ka naman. Kita nagamotor kita. Kadwagi ko yung nagpundukod sa kainiton sa panahon. Kadwagi ko nagpundukag ng silong. Kabalo ka nga ha? Natuyo ko!
1: Natuyo ka sa kainiton!
3: Tapos ang buga bala sa ano, sang hangin bala o. Oh. Sa mata ko, gapa mo nang gapa huloy sa ako.
1: Mahuloy kay ang hangin. Sabagay, oo.
3: Pagpundo ko sa gasolinaan ko nagpundo. Ginambalang ko gid siya para daw baga mapukaw ba lang ano ko. Natuyugid ko, ginambalang ko gid siya. Ano ang gasolin boy.
1: Ato, teno ba niya?
3: Pawayway sara.
1: Wala siya nagsabat sa imo nga parehas lang ta sir.
3: Ay, grabe kalain.
1: Hindi man namin ang kainiton.
3: Kompleto man ang tulog ko, Mami G. I have enough sleep. Wala na daklain lang gidya sa ano.
1: Klain lang sa tiyempo nato subong. Pero kainiton. Kung may ginabatsyag ka na, especially kung kapalanakit na ang kalawasan mo dara, no? Duwala na ka pamaagi nga maipsan. It's either magpamanyos ka sa atong nga Santol Plus Herbal Oil o kung mag-inom ka sa Ses de Pain.
3: Yun. Mami G, sa may Agusan, sa Dinana, sa Mindanao area na Agusan.
1: Agusan?
3: Sa din Pagahiwato.
1: Agusan?
3: Agusan del Sur.
1: Agusan del Sur. Agusan del Norte. Sila na sa Surigao. That's Caraga region.
3: Yun. And, di ba lang, dira Pagahiwato, may pila ka mga delegates kita ang magkakanto na.
1: Para sa?
3: Delegates ang mga atleta. Delegates ang Bacolod.
1: Pagkatapos ang prisa, ah?
3: Yes.
1: Diretso na yun?
3: Yes.
1: Oh, grabe.
3: Negros Island Region. Ano galing ang schedule sa hampang nila? Actually, nakabatom na ganyan sa mga allowances.
1: Nagatag ang province ng Negros sa mga allowances sa mga players naton. But that's a good news, ano? Palarong pambansa.
3: Mayo 24, tugtog Mayo 31.
1: So, palarong pambansa.
3: So, ano kainit na sa ano? Dari sa may Agusan del Sur, ayan.
1: Kaya ang preso. Kaya ang Agusan del Norte, ganyan 44 degrees Celsius per day. So, laban naman, mainit man to. Pero, mas mainit lang jutay sa aton, kahit tinaka 40 ito man kita. So, I guess, handa managuro ang ato ng mga delegates.
3: That's why todo suporta sa mga syudad, nagkalaing mga municipalities. Even, of course, ang bilog ng Negros, no?
1: O dapat, Ged. Kahit kabalo naman kita ang kabudlayan sa ato niya ng mga players, di ba? So, sa pagkaon pa lang, dapat hindi gini sila kapuson. How can they perform, no? Kung sa maayo, kung kulang ang ilang pagkaon, dira. Ang mga tubig, mga nabala. So, dapat nga dako-dako gidang budget.
3: Di, malay mo na, makon mo na, Mami Gio. Ang delegates nato, niyara sa Kapin 300, that's 286 ka mga delegado na magpresentar para sa Negros Island Region.
1: Pero ano-ano man lang ang number man.
3: Gan, di ba?
1: Pero, lang na yan.
3: You know, ang iba nag-post na may mga allowances na, ang kada atleta.
1: Ligoon
3: pagid balaw, ma-improve pagid balaw, no? Ang, you know, makahatag sa enough ka support, ano, para sa sining ng mga atleta. And you know, di malay mo, kaya takabalo, isa kadlaw, isa sa ila, taga Negros, posibleng the next Manny Pacquiao, kung the next Ayala, Alex Ayala, kung the next nga, EJ Obiena, kung Hydeline Diaz, mga muna bala, ano.
1: So, amo na ganyan nga, dako ginang support, in fact, sa iba niya nga pungsod, dako ginang suporta sa ilang government para sa ilang mga athletes. Because isa ina sa mga nagadala sa dungog sa ilayang lugar.
3: Yes, so, and one day.
1: Dapat amuman na sa aton.
3: One day. Pareha sa mga world class man eh.
1: Correct.
3: Ngahalin ha, sa Negros Occidental, ukon sa yan ay arukon sa syudad sa Bacolod.
1: That's right.
3: Kanabi lang mapamatian nga daw. Mapakita mo nag-post silang Paldo, 20 mil.
1: Wow, kumakapaldo.
3: Magkilala daw, Paldo. So, ito na pasuro. Alaman. So, pero
1: mga nagalantaw naman yan, sana all. Pero remember, sila ang nagabaka-baka. Ang labor ara sa ilatanan. So, suportahan pagid naton. No? Let's pray for them.
3: Ang mga tao ngayon na, ang ini nga daw mga maestro, maestra, ginagasuporta, nagpakita mo na, hindi man, wala man sa nagatikal. One way for them to express the pasasalamat sa gobyerno na nagatag-suporta labi na gid sa sining mga atleta. Butsing ganun, may support na gid no, para mapa-improve pagid, mapabakot pagid ang ini nga mga atleta nga ginatudloan, no, sa ilang kada what we call this kada hampang, no, o kada sports nga nabilong sila, Mami G. And good luck, no, lapit na lang next week na actually, no, magkasugod ang karon kagahon malakat na actually ng iban, Mami G. Mabiyahe ng iban, no, ang mga delegates,
1: we were
3: mga trainers
1: for their safety, no, sa ilayang pagbiyahe dito.
3: Good
1: and
3: luck,
1: itaas ang matabadera.
3: Kanang kamay. Itaas ang bandila ng Negros
1: Island Region.
3: Yes. And good luck man sa mga manunudlo. Grabe nga nagatinguhaman para masuportahan, matudluan sa maayo ang ining mga kabataan. Mga delegates, no, mga atleta sa Negros Island Region, no, kung sa taga Bacolod man, Talisay, no, Victoria, so dibisan din diri mga katropa, no, sa aton nga probinsya Negros Occidental o kung Negros Oriental. And sa mga katropa naton, I'm sure makabulig gid. Oh, hindi ka mo makalipat sa ang aton nga mga produkto, no, sa Yes to Health Incorporated. Pare sa mga ginawa. Isa naman diri ang gusto niyo paggon ang inyong tulaan, bilog panglawason, premium D3 soft gel capsule. kay mo sa Moringa Oil, Virgin Coconut Oil, kag D3 Vitamins.
1: That's right. Okay, sa ato niya nga mga produkto sa Yeso Health Incorporated, ang sarangin nga mabakal sa mga butika nationwide.
3: Oy!
1: So wala na sa nga reason nga kamodera ang mag kurinot ang inyong nga noo, ano, or agtang. Kaya hindi, gani ka makabakal man, or gani available na nationwide. Sa mga leading drugstores like Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Watson's, and Generica.
3: Yes. Baka bulik man yung mga katropa para hindi ka maglaway. Naman. Sa siningapan yan po, kung si katropang Roldan Pambal niya, nakakapangit ang panahon ngayon. Kasi lagi ka nakasimangot sa init ng panahon.
1: Correct. Oo. Saktugin man pala. Kaya diba, aga ko rin not ganyan. Ibo yung yangang. Tandera kay gasagang gani sa ginatawag yung init.
3: Yes.
1: Okay. One way, no, nga maprotektahan man ang eyes naton from the heat of the sun. Mag-take sa kata niya nga Vision X.
3: Ay, correct.
1: Padamo gali, no, sa mga produkto nga sarangin ng mga bulig sa aton.
3: Tama.
1: From Yes to Health. So, amo na nasubong nga amang inka-partner naton. Tandaan, Yes to Health products.
3: Yep. Mag-off na kita sa Gayapon, mga katropa sa Extra Drive, sa inyong katropa station. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Come on, nagpamati sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Cesta Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cesta Pain.
9: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Extra Drive. Extra Drive. With Mommy G and James King on X FM.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, 5:50 in the afternoon. Mayong gabi na sa inyo tanan, dugay-dugay. Ang iba niya, muna yung oras, kung Domingo, di na mga tao, you think, Mami G? Para sa guwasang ilabalay. Para sa tubang.
2: Oh, wow.
1: Nag-aisturyahan na iya. Oh, wow. Ang iba, samtang nagapanilig. Ang iba, nagapanutod. Ang iba niya, nagapaminsan, nag-aisturyahan na, anong sud, anong taman? Diba?
2: Oo.
1: Kuhara ka sa inyo, balay.
2: Ang pinaka, ano, ginamas kaya na ka sa, ano, sa imong ulubrahan, kapaminsan ka pa,
1: kung
2: naman ang paklon,
1: kung
2: kasundaan
1: ano
2: man.
1: Kung magpulit, ha, kita't pang maminsar.
2: Ganit. Kaya nga, nilabilin ka ng mga kapataan sa balay nyo, matek sa imo, ma, ano na naman ang sundaan nun. Amo niya ba lang pinakabudlay nga task ni Subong? O, diba? May mga mupa na yung drama. Puso na subong yung drama. Hindi lang galiya short stories, ano? Sa tanan-tanan nga, ano, nga aspeto, mapapolitika, mapa-real life, family story, no? Maski sa ulubrahan, sa din pa, basta sa tanan ng aspeto, subong ko sa kalibutan, damo drama.
1: Damo sa kadramahan.
2: Kakalingaw.
1: Anyways, mga katropa, no? And I'm sure, no? Buwas, no? Or later, basta buwas, sumugod buwas, madamo na naman sa mga bagong balita nga magtuhaw, pihuy na. Gani for updates, no? Pag informasyon, kagbalita, tutok lang perme sa inyong kakatropa station. No? Mm. Sa aton nga mga balita, no? Nga news programs, humalin sa aga pa, no? Asa sa maghapon, asa sa mga entertainment programs sa aton, sa maggabi, mga katropa. And of course, buwas, no? Para sa aton nga extra drive. Di ba, Mami G?
2: Yes, that's right. Updan nyo kami, ha? Pagpatakala sa East, magtumalas 8 sa gabi. Extra drive ta, ha? Maski too late, o hindi naman too late, kaya galabanan na mugin man ang mga biyahe-biyahe nila, sa kabuhi nila.
1: Yes. Sugod galing buwas, Mami G.
2: May ano?
1: Sa mga taga-sagay, yan, ha?
2: Anong nga sa sagay?
1: Ano upod nato ng mga taga-sagay?
2: Oh! Danay na naman kita! Maayong gabi sa inyo, dara, mga taga-sagay!
1: Yes! Mapamatian nyo kami sa inyo, ano ganitong ilang, ano nga daw, ang XFM sagay, ang ilang, anong ganitong tawag sa
2: frequency.
1: Naman, ang frequency nila.
2: It's 88, basta 88 something.
1: Oh, 88 point, 87 point,
2: XFM.
1: XFM, yan. Yan.
2: 87.5 XFM Sagay. Welcome.
1: Was kay nagmuno si
2: Sir Troy
1: the other day, no? Mga Friday kan
2: dog mapamatian.
1: Sa Sagay, ha, buwas sa pro. Halin pa na mag-alas 4 yan, mapamatian nakahumahok sila noong XFM Sagay sa programang Extra Service to Extra Drive.
2: Yay! Yes. O sige, ha, basta buwas maano na ganyan, ay pati ang Kabangkalan, ha, mabatian man kita. Thank you again sa mga taga Kabangkalan.
1: Nakatuto. Halin pa na yan sa una.
2: Yes.
1: Madamo gigna salamat sa inyo tanan. Well, hindi magkalipata, magbisita ko mabala sa aton Yes to Health Store, Yes to Health Store para sa kompleto ng pamalaklon sa aton nga mga Yes to Health products. Ako si Katropang James King.
2: Ako naman si Katropang Mommy G. Tutok lang always. Subdanay gigkita diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: pag-supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadag

0: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
1: Visayas,
2: XFM Color sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kagpampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and the

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, wala, may arat yung mga balita. Wala, so, namin, kito mga DJs nila, kanya.
6: Wala sa konkreto, mga sabat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang namo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Lapos, namin bigit sa mga DJs, nalang kag...
5: Wala isang konkreto, mga sabat.
6: Wala isang katumbas na rason kung naka...
5: Simply...
2: May how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdinas sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, pabuligan nga better nga aton sa sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardio vascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
5: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod siya sa nga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The Secrets of Health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
5: The Secrets of Health.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ko pagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen gluta tayo. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
3: Sanfon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gawa.

0: ng music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang ng music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plano sa amin, bigit mga DJs na nalakad.
2: Wala isang konkreto nga sabat.
3: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how gid dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM gid how.
4: Igo!
2: XFM 103.9.

0: 103.9 Sample Plus Gold.
1: Kung nga pala si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
0: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
0: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sistopain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.

0: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Southam Plus Gold.
4: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Southam Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung kang Southam Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit.

0: akon linya ka headphone ang imo gin patuduhan ha, gin pabungol mo ko intro pa lang ha. Sorry.
1: Hindi sinasadya.
0: Yung pinagusto lang sa kalubag di sa volume level sa headset to ah. Buwas ka lang kayo fall ko. Para magkalakakasan yung mga tutulo. Para magkalakakasan mo tutulo.
1: Ah, bayda.
0: Tutulo o kung tutuli?
1: Ah, tutuli. Tutuli.
0: Hi, good evening everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong nga.
1: May 17, 20, and 26. It's a Sunday.
0: Hi. Updated si Genie. Ikaw na si Jenny ang kinakiskis wala sa ano. Ang kinakiskis na wala para sa magwa ka dahil ma-wish kami.
1: Gani.
0: Sa ano na kasirola, arinola.
1: The botilyam na ang iba.
0: Ang kinainitan bala tubig.
1: Kasirola eh. Ang gupe.
0: Ha?
1: Gupe.
0: Hindi, ang lupog hindi ha. Nakakonek na ang XFM radio station sa Bugos nga Negros Island, Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, nakatune in na ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Junel. Huwag nga lang, XFM Bacolod lang ba? Si either si Sergio Dere o kung si Chief Junel ni Gurga Duty, kung si Chris kay Chris ni account. Sa Kabankalan naman, mabatean kita sa XFM Kabankalan number 1, 106.1. Wed ka tropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Ayan po.
0: Dito na subong i-star si Winston sa
1: ano?
0: XFM.
1: Well, see, tumako may star eh.
0: This week, dito ka naman may star sa aton news site sa XFM, ha?
1: Correct,
0: Ready na to imobalay, ginpanami ko to para sa imo. Bali, hindi ka lagi magdala sang lalaki.
1: Correct.
0: Kung babae, pwede lang kay pulihan ta.
1: Dalawang katablan si Chay Bukay.
0: Sa Kanlaon, batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shutty Boy.
1: Oh, kita mo lang. Do wala perfect ka.
0: Sa Sagay, babatehan kita loud and clear sa Bugos nga Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplacadi, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray.
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang Blanco, so
1: Neil?
0: Correct! Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Chamin
0: Noel. Okay na, wala na tayo nalipatan. Kompleto na. So masinadya kita sa alas 12. Subong nga gabi, live man kami sa TikTok, Troy Tisoy Official, Facebook, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Manginguapa kagwapo, mga kape ka na. Healthy ka pa. Inom ka lang sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag sang Vision X Plus. Kung nga gakurap-kurap ng inyong mata nga daw pamatsyag nyo may panganod nga nagapugong, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Doc Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Rosy Langka.
0: Ini ang XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Fall.

0: 41 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na bugaw pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited. Grabe power yun sa bumba.
0: Nga man, ay kanami sa akon nga, ano, sa akong nga tulog.
1: Mayo eh.
0: Tulog sa aga, tulog sa ugto, tulog sa gabi, fight sa kagahon.
1: Siling ko kita ulain, kita ang iyang atupan.
0: Aka mo gusto nyo man nga may ara mapaitan?
1: Dabulang eh. Amo na ganyan ba na? Muntari sa XFM.
0: Nga?
1: Sa XFM, oh. Aga pa, may bulang na.
0: Dial nyo na ang among XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ka mo nga kamo lang gid ang nagapasadya sa amon kada gabi kung manawag ka mo sa amon. Basta ang mga nakatawag na sa nagliligal ni wala pa na isahan ka bulan, hindi na kamo magpasurang-surang nga maintra paliwat.
1: Oo. Itagaan taman chansang iban para may bag-o naman tabla nga makilala.
0: Shen Lee, good evening to you kay Sweet Dalen. Hi to you, Sweet Dalen.
2: Hello and good evening kay Sir Jake Rodriguez Pomperada.
0: Ay.
2: Kay Asila Asistido dra sa may Sara Iloilo.
0: Good evening, line number 2. Nautod.
1: Muna utod siya.
0: In standby na, nautod pa.
1: Gani man.
0: Liwat, liwat, ara, nagtawag. Mayong gabi, line number 2. Good evening, liwat.
3: Hello,
1: Troy. Good evening.
0: Ano, may isang tingog mo.
1: Gani man.
0: Ngalan. Leog lang ko, leog lang ko mute anay lang ga si mga radyo para manami man ang imong
1: sulod.
0: Lawa sa bunga gabi. Ngalan mo si May, tama?
3: Megan.
0: Ah, si Megan. Megan, okay. Taga din si Megan.
3: Taga-Tacolinga.
0: Ah, taga-Tacolinga, wow. Sa Bacolod.
1: Megan.
0: Meganon?
1: Megan Timpala.
0: Pila na edad mo, Megan?
1: Painayan, eh. Balay mo nga, ano bala?
0: Kaksay mo headset, hindi pag loudspeaker, biko no, be? Ara na. Sige ko no, ituon, biga. Nakay, para masudlan, tanadayon. Megan, pila na edad mo?
3: 40.
0: Ay, 40.
1: Uy, ala, 40 ka na?
0: Pero yung tingog daw, ano lang? The 39. Ano ni, balo buhi, balo patay? Anong sitwasyon? Plastada, iplastar?
3: Single.
1: Wow, talaga lang ha.
0: Daw, sumunan ko bati, nga taga Tacolinga, 40 edad, single.
1: Oo, Tacolinga pa ya.
0: May ma'am na guro, may ma'am na guro sa punta ah.
3: Single
0: tood. Ah, single tood. May Facebook. Lang tawon namon kung puti.
1: Oo.
0: Walo titi. Baboy gali.
3: Duha lang try.
0: Ah, duha lang titi. Cup A, cup B.
1: Cup log.
0: Nakapanyapo na si Megan.
3: Oh, Troy.
0: Oo, ano na pangita?
3: Na pa.
0: Nga, wala ka pa, bana? Wala ka, pero naka-nubyo before?
3: Troy, pero nubya damo sa nubya, Troy.
0: Pero atong nubyo mo, naka-try man laway sa imo? Nalawayan niya ka, in short?
3: Wala man, Troy,
0: ah. Nakalaman ka man, wala?
3: Kalaman man yun sa
0: dito.
1: Okay.
0: Hey. Naga-work si Megan? Naga-negosyo?
3: Housekeeper.
0: Sadi nga Tacolinga gani? Sadi nga is Tacolinga?
3: Purok paho.
0: May pamangkot ko bala sa imo? Kaina pamangkot ka pamangkot? May pamangkot pagid ko. Ready ka na sa pamangkot ko?
3: Oo.
0: tamis man ay mo paho.
3: Siyempre.
0: Oh. Sa di na nga paho, sa babaw, sa dalong.
3: Dalong.
0: Makasa. Ang imo nga earphone bidam liogo bikakas bidam oh, sakit sa mundulungan. Oh,
2: kwaa bala kwaa.
0: I-check ko anay sa piya kaninya dama dra kana anay dilang pagbutang. Kaksa lang earphone para hindi mag sagit sit. Lalaki sa piya kaninya may gabi. Ang ngalan?
4: Patricio.
0: Taga din si Patricio.
4: Kadis.
0: Pilang edad?
4: Lagi na, ibo mag-greet lang ko pa ya.
0: Pilang edad?
4: 29
0: eh. Oh. Sunod lang ang greetings yun na. Naman ang 40 years old gadalaga ha. Bye-bye. Okay. Dam, okay ka na. Dam, nakakas mo ng earphone mo? Naging pakakas ang earphone. Utod na lang kay. May pawala na lang yung pakakas. Dahil, sulod. Hello, Dam?
3: Hello,
0: Dam, kaksang imo earphone paliog, bidam?
2: Kuwaa ba lang imong
3: earphone?
0: Ha?
3: Pag-ina pa.
2: Tinga, nagasirit.
0: Naka-loudspeaker.
3: Ay, hindi.
0: Hindi lang pag-loudspeaker. Idiritso na lang sa ba-ba mo. Be ko no, be?
3: Okay na tayo.
0: Ara na, wala na naka-loudspeaker?
3: Wala na.
0: Okay na na. Hindi lang magulag, mayo. Kay Doguba, guro yung mo speaker.
2: Oo.
0: Gamo na. Ano na pangita mo, Dam, sa isa ka lalaki? Megan?
3: Babuot
0: ng Troya. Oo. Babu.
3: Patricio.
0: Pero gapanguot. Mabuot ka na gapanguot, Dam, in short.
3: Okay man.
0: May tama gin mayari ko di ano lalaki sa piyang kanin niya. Mayong gabi lalaki.
5: Si Mitoy Galing na Troy.
0: Pilang edad?
5: 43.
0: Ba? Ba? Mayo. Taga diin, Soy? Diin ka?
5: Tagasan laon.
0: At taga-kanlaon. At itaw, pwede lang na.
2: Mm-hmm.
0: Okay, ti. Within an hour mo lang na. Oh, sige, pangilala ha. Si ano?
2: Si Megan.
0: Si Megan, kayo daw nakalaman naging sa subong gabi, oh. Mamati kami ha, Misoy. Sige, go ahead.
5: Hello, Mega.
3: Hello, sir. Good evening.
5: Hello. Good evening, man. Hello. Sino ngalan mo? Oh. Sino ngalan mo, Mega?
3: Megan.
0: Ang imo lang man init nga tingog kay ginapilit mo mong pa-cute hindi ka man cute.
2: Good, eh.
0: Ang normal lang nga tingog bala Misoy.
5: Kabog na man sa tingog mo, Migaba. So, madami mo sa tingog mo.
0: Nginto na, nginto naman sa'yo.
3: Hello.
5: Siguro, ang gwapa mo naman niya.
3: Ano?
5: Siguro, gwapa ka katama. Kaya sa tingong mo pa lang. Ano na
3: hindi
5: po?
3: Hindi kin man ah. Sakruan lang. Itura lang ah.
0: Hindi ka magsalig.
5: Ano yung anak mo sa isang lalaking?
0: Dali lang it bala, Miso. Hindi na bala magtinagalog daw. Hindi ka nagani ka sampot sa Ilunggo. Matagalog-tagalog kapagid. Irikta na lang pamangkot. Ang ano lang, own language na lang.
5: Untay mong pangita. Ano pangita mo sa isa sa lalaki, Liga?
3: Siyempre, wala tissue, buot, may trabaho.
5: Ako na lang yung pangita mo, Liga.
3: Wala gapang babae.
0: Gapang agi. Okay lang kung gapang agi.
3: Okay lang kung mag-agi siya, parehas.
0: Okay lang na, Megan, kung mag-agi siya. Okay. Ari Misoy, pamati. Ang ginapamangkot mo kay Megan ginsabat niya na nga ginapangita niya sa isa kalalaki may obra. Ano obra mo, Misoy?
5: Arangga, tanong mga ano ah.
0: Mangunguma. Okay.
5: Mangunguma.
0: Oh, mangunguma. May bisyo wala?
5: Wala'y bisyo, Troy.
0: Sa subong. Sa subong.
5: Dalit na ba ito?
0: Wala ko no bisyo. Ko no Megan.
5: Ngayon, anis pa sa pangabuhi kung may asawa. Huwag mangga pang babae ah.
0: Sa bago-bago pa lang ah.
2: Oo ah.
0: Magdugay na. Drama na Japon pa kayo.
3: May katod asawa, amigo? Basinay.
5: Why ko asawa. Moga naging trato sa drawing of programa kaya para makasita ako asawa niya.
3: Sila na edad mo. Lakpa asawa. Sila na edad mo, ha?
5: 43.
3: 43.
0: Ikaw gani, 40 ka na, wala ka pa bana.
2: Mga dya eh.
5: Sige lang ko pang tanong, Hesan.
3: Di mabuhi mo man ko kung kita magdayunay?
0: Ara.
5: Buhi eh.
0: Niwang lang galing ko na, okay lang, Megan.
5: Buhi lang, galing kay Lapsi lang.
0: Lapsi. Kailaban pa sa gamit kaysa sa kaon mo.
3: Masima,
2: kamaan na siya nakaputi-puti,
3: Troy.
2: Masalaan ka, white lady.
5: Importante, basta may asawa na siya, mag-ubra lang siya mayo kaya para mabuhay mo na asawa ta.
3: Oo, balaan ka lang na.
0: Pero may...
3: Huwag na panghambal mo.
0: May ubra ka, Megan, no, kung sa sulod balay lang git ikaw sa balay niyo ka, ano?
2: Gatiner.
0: Gatiner.
3: Housekeeper, Troy. Ubra lang ko dito sa tupad namon, Troy.
0: Ah, bali iping nyo lang gid nga balay.
3: Oo.

0: nga makadto siya da sa kanlaon. Siya makadto da iya kang makipagkita sa imo. Pila ang imo i-offer nga pamasahe?
1: 1.5
0: ba? Ba, 1.5? Eh, batian mo, Megan?
2: Okay, okay, okay naman na.
0: Ba, okay da yun sa 1.5 ba? Ano na, 1.5? Baylo ba nga? Baylo ba nga, 1.5? Megan?
2: Oo. Oo, tay.
0: Oo, wala kang ituod ba na, ha?
2: Wala, ah. Pero, pero
0: bago ka mag-single, natilawan ka gidya.
2: Di ka troy, kaya sumla makaklaro
3: to. Kuna mo, may gas-gas na na eh.
0: Na ano na, na nasisi na, nasisi ng lining, Megan?
2: Apaw ka lang, troy.
0: Apaw ka lang. Abasi. Ang basi makalubong-lubong gid siniguro si Misoy. Si Misoy, malubgan mo gid man siya kung magadto sa da.
1: May nayon ta lang para nga hindi maguba ang lining.
0: Basi, oo eh. Basi carrots na ilubong mo ha.
3: Correct. Dapat mo nyagan mo gid ang iyang cauliflower.
0: Te okay na kamo duha, Megan?
2: Atay.
0: Oh, dali lang. Misoy, hindi mo pag-ibutang ang akong tawag, ha? Ang imo tawag, gali sa Smart. Kaya i-attago sa imo number ni Megan. Ikaw na bala, discard. Then, Megan, i-update mo kami, Megan, kung ano, Suryanay nyo, ha?
2: Oo, ha.
0: Kaya para kung hindi ka man kapuli sa takuling, may ara kami, ano, may ara kami suspect nga subayon. Megan, salamat.
2: Okay.
0: Sige, bye-bye.
3: May mabuka naman yung banga.
0: Oo, pero... Misoy, okay ka na, Misoy?
1: Oo.
0: Oh, dira ka lang, hindi lang pag-ibutan, ha? Okay, salamat man, okay. May mabuka naman.
3: Nga banga.
0: May mabuka naman nga alagyan ka bata, subong nga gabi.
3: Correct. Mabunyagan ng iyang cauliflower.
0: 4 minutes before 10, mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal sa XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Sunzone.

0: mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Ano lagi buta mo sa imo, guya? Harina?
1: Ha?
0: Harina?
1: Bo araw-araw ka na gidya.
0: Apog.
1: One man, baby powder.
0: Baby powder. Hindi old powder nga, baby powder. Old ka naman.
1: Ha?
0: Old ka naman nga, baby powder.
1: Sige lang bala.
0: Ay, speaking of baby, no? May dlaw kagituod sang time nga ara balang bata ka pa sa una ngarang wala agid may ginapinsar nga iban kundi ang makayagang yang
1: lang.
0: Oh makadidi makayagang yang makampang sa tupad balay nahidlawan mo muna nga mga
1: buo
0: ano
1: eh.
0: Bala nga mga imo nga naagyan
1: childhood
0: oh, okay ano. Tungod kay sa subong kung papilion ko mas gusto ko magbalik liwat sa pagkabata.
1: Ba? Oo. Naaman.
0: Masadya lang. Wala ka na may ginapinsar nga bills. Wala ka may ginapinsar nga gasolina. Sila, amol na imo lang mga parents ang nagalibog sa una sa bata ka pa.
1: Bills o kung pills?
0: Bills.
1: Aw,
0: subong sa imo edad nga 60 plus, ano ang imo nga kung kaisa, nagaisahanon ka, nagamuni-muni, ano madumduman mo kung kaisa sa edad mo nga 62?
1: Sanggimbimbang ko.
0: Ah, sa bagay kay Lain Lain, matay inagyan mo.
1: Yes.
0: Ikaw kay ti, single ka man Japan until now. Ang imo lang ginaulikdan si, si mama mo lang.
1: Oo.
0: Oh, tapos, amo na, wala ka man bata, wala ka man nagbuos ang imo nga pamilya. Ang imo nga ara sa panguna-una mo, bingbang lang, gid.
1: Ha?
0: Bingbang.
1: Ano pa, Abi? Pero kung may gusto ko nga balikan, siguro,
0: Saan gibimbang ka?
1: Mga sa nagapangidaron ko, Abi, mga 14, 15 na, amon ang pinakasadya.
0: Kahit ti, kasugod-sugod pa itong imo nga pagka-jugilam. Nang tawag ni Gani, amo na nga pangidaron?
1: Oo.
0: Ang akon, gusto ko sugod 7 years old.
1: Why?
0: Oo, 7 years old. Kaya wala lang, lagan-lagan ka lang yan. Tapos mapuli lang sa balay kong gutomon, makaon, tapos tulog.
1: Sabagay.
0: Diba? Mm-hmm. Te, gusto mo na magbalik sa amo na nga time?
1: Hindi na.
0: Galing kay ti, ikaw man na iya nagpili sa imo yang ano imo
1: imo life.
0: Imo na iya choice nga galing. Tahakon mong ina nga pangabuhi.
1: Nag journey.
0: So dapat panindugar mo na lang.
1: Oo,
0: na
1: eh.
0: As long nagaginhawa ka pa.
1: Correct.
0: Sing kalayo.
1: The dragon ba?
0: Nagapaday ng phone bang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Sigurado nga hindi kagi dyan mabitin.
1: Oh. Correct.
0: Meron ba?
1: Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tarang Yestol product sa Rama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pala programa, bukas na ang amon nga linya. Dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa Globe na ha, 0915-8311-431. Mayong gabi gali kay Angel Kenashan. Greet kami diri, always kami kapamati. Troy Basi, diri ko pa makita ang forever ko kay permi man lang ko ginainto. Kag nagpainto ka man, Angel.
1: Wala makulo sa
0: may maintuan.
1: May maintuan ko nula sa may nagapainto.
0: Pareho sa imo.
1: Pila,
0: pila na ka 150 imo na lastra.
1: Ay, at least nalipay, kuya.
0: Nalipay nga. Asta lang nga mo sa ulo-ulo. Hindi ano, hindi gitsiling nga, ano bala, ang ginatawagan ni nga,
1: tunay na ligaya.
0: Hindi. Arang ano? Asagid bala sa ngalangala anong tawag siya? Deep throat. Hindi lang pag i-deep throat tayo basi matulon mo sa itlo. May caller sa line number 1. Good evening. May gabi.
2: Gabi, Troy.
0: Naka-loudspeaker ang cellphone.
2: Pagatoy.
0: Okay. I-maintain mo lang imo audio kay okay na nasamon pala matinan, ha? Ngalan, kag taga diin?
2: Yun try, taga Central Bato.
1: Uy! Uy, hala.
0: Ang sinu imo ni, kasi Mario to.
1: Sinuni, ano apelido mo?
0: Jun ngalan niya?
2: Yun try.
0: O gani, ano ko na yung
1: apelido? Ano apelido gani?
0: Hindi sa manu.
2: Apelido na Troy.
0: Apelido mo, Migo John?
2: Opina,
0: kung doon kilala mo?
1: Opina. Sa may housing?
2: Oo, pagkanto sa housing, Troy.
1: Ah, okay.
0: Nakatuan mo na, Dol?
1: Ha?
0: Nakatuan mo na.
1: Oo, aga pala. O kamila sa housing, kumaligo. O miso ba?
0: Ano work ni Dun John?
2: Kung lang, Troy, ah. Journal, Troy. Construction worker man, Troy, ah.
0: Ari ka di subong sa Sagay kung nara ka sa Bacolod?
2: Ari ko sa Bato, Troy.
1: Ah. Sa Bato, gadya mismo.
0: Day off mo, subong?
2: Oo, day off po, Troy.
0: Ah, saan ako mabalik?
2: Sa Martes pa, Troy.
0: May balikan ka pa.
2: May harap pa. May turpan, may binok dyan, Troy.
0: Aba, pila na edad ni Junjun?
2: 37, Troy.
0: Ah, ano ni, balubuhi, balupatay? Hindi ka sa Bataw.
2: Single father, Troy.
0: Ah, single father. Dahil lang, i-check ko ano yung line number one, basi babae. May gabi eh. Line number one, nagtawag sa Smart, good evening.
1: Magamula lalaki.
0: Lalaki ni, wala ka sa Bataw. Lalaki ni. Lalaki ni. John.
2: Troy.
0: Pila bata, pila ka bilog bata nyo?
2: Siya lang ang bilog ko, yara sa akon.
0: Very good. Din ang nanay sina.
2: Mas Manila, Troy. Dugay na to eh. Akong bata, Troy. 1 year pa nito, ibiyahan niya, Troy. Nag-brush Manila. Tinamahan natin sa akin. Okay lang, Troy.
0: Wala ka mo nagpakasal bago siya magpa-Manila?
2: Oy.
0: Ah, hindi ka mo kasal, yeah. Gali.
1: Hindi ka mo kasado.
2: Hindi.
1: Ah. At maano, eh, nang may right mo na sa Gyapon yung magpakasal, kaya wala ka mo naging ano mo.
2: Wala. Tinamahan sa Troy.
1: Amo na gani nga kay Komo nga live-in lang ka mo, may right na siya yung magpakasal.
0: Wala man siya nang konsulta sa imo inibagula, inabugadodol.
1: Amo na ka, gina-explicaran lang.
0: Yunahan mo na dahil wala siya nang konsulta. Dahil lang ha, line number one, lalaki, babae, good evening.
2: Troy.
0: Ah, lalaki, ang bota. Hindi ko yung gusto to, kung kuya Troy, basta lalaki ang timo.
1: Gani man.
0: Kung babae, pwede. Okay, John, pila ka nakatuwig obra sa construction?
2: Dugay na, Troy.
0: Pila nakatuig ali subong bata mo, gani?
2: Ano, 5 na, Troy.
0: 5 na. Bayi, laki?
2: Bayi.
0: Okay. So, wala kagin may nakita dira sa Barangay Bato. Damot na balagwapa sa Barangay Bato, Dolph, no?
1: Correct.
0: Wala lang sila galing gagululuwa. Gagululuwa lang sila kung may baili-baili. may fiesta.
1: Kung may galing.
0: Dali lang yun bala. Tultulo namon balay mo, Migo, John, ha? Dirita maagi sa old nga ospital.
2: Oh, pabos na, Troy.
0: Ha? Dira, giman tsakto ng hambal mo, Dolph. Before sang ano, before sang taytay?
2: Hindi na kalambot taytay.
1: Layo lang taytay.
0: Okay, before sang taytay, may ginapaliguan kami da nga shortcutan nga linaw ang suba mo.
2: Oo, may ano na?
1: Bugang.
0: Kalulayo ko ito yung bugang. Sa bato lang ng Suryana. Sa bato lang ng Suryana yung napunta sa bugang.
2: Kasi si bugang.
0: Ha?
1: Basta sa may, may overflow na bala?
0: Before gani?
1: Oo.
0: Before, oo. Di sa Bacolod, din nang imong pwesto sa Bacolod kung mag-ubra na ikaw gani? Ano nga lugar sa Bacolod?
2: Sa may Takuling.
0: Ah, sa may Takuling, sa Takuling man. Oh. Dako na ang ginaubra nyo nga building?
2: Okay, pero matapos. Ay, mga dasan pag-urtuig na.
0: Ati, lawig pang sulduan na yung mag-amuna eh, bulan-bulan, paldo, bulan-bulan eh, no?
2: Nandiyo ka sa malang upulit, Roy.
0: Ti, wala ka man to may ginahapit-hapitan nga lingaw-lingawan, inkaso-inkaso kung naka-overtime bala.
1: Oo man.
0: Wala ka may ginahapit-hapitan da sa Bacolod.
2: Wala man to eh, kay kamahal man to siyang mga blacklon nga daan to eh, tipid man to eh. Kaya, kung man to dahil siyang Tawag ang boss Damlag na to yaw.
1: Wow, boss Damlag.
0: May boss Damlag ka pa. Sa edad, sa edad yung Tatay City, nag-expectar ka ba nga may boss Damlag ba?
2: Ano? Mabakal na itong karne ito eh. Mahal naman itong karne.
1: Si ano na... Damo lang kita gapangwit kuhit da sa my golden seal.
0: Bong grabe kinahambal mo gid ya.
1: Oo eh.
0: Hindi na nasubong madala 500 mi godon John.
2: Pwede lang to, pwede ko to bisan 300 pro basi kon ma kabit ta sa laya.
1: Amo gina pagsiling mo nga mangita agid sang chita.
0: Barato barato ba? Di sa ginaubrahan mo wala gid lapit-lapit na
1: kani.
0: Karinderya nga kung mag break time ka mo dira amo ga panyaga pa maawag og pangape.
2: Di man na na to kay way pagaling guro to yang basi lang gin pas nga sa atong nga lifetime ra to basi wala ka nakabot.
0: Wala pa nakaabot. Oo.
1: Basi diri pa lang.
0: Ang para sa imo nga nakatadhana na wala pa makaabot amo na ko nga ang ginahulat mo pero may ara man na dabla disadvantages sa ginahambal mo nga gapaabot ka lang nga mag-abot kay nga kung hindi ka maninguha wala ginaya may maabot
1: amo gadya eh
0: dapat samtang ginapangita mo ang imo nga pang forever nga ginapangita so dubli kayod ka man nga may dulo diskarte gadya gamay kay ti oo taga di na ginadiskartehan mo amo na ang naga ano naga serve sang inyo nga ano
1: panyaga
0: pagkaon
2: wala pa bang igot dito to kay ti gapangitaman ta isang formal nga relasyon na tayo
0: ati formal man na abi mo ang nagaulobra sa karinderya hindi na formal na mga dalaga pa na
2: sila mo mga diskarte to hindi man ta gusto nga damo taga diskarte mo
0: sa bagay no
2: tsakto
0: mo na dulp no kay sa mga amo na balang pras na mayara ulubrahan sang mga construction hindi man lang siya tuod ang single damo man ang mga construction worker nga upod niya ga diskarte man
1: kung sa bagay
0: pero galing kay ti pa basko ganay lang diskarte kag dungan niya yai di ba ti kung ulaton ta na ang imo nga ginapaabot nga forever siguro daw wala gid guro chance daw hindi kay guro maka bing bang kung magamon eh.
1: Dapat giyo ka man.
0: Oo.
2: Piyari ka dito, nagagiyo na ko.
0: Nagagiyo na gali. Hindi lang mga king bala kay Isurianay malada. Isurianay malada. Si Dolpo na yan nagambal ka magiyo ka man.
1: Ipagiyo mo. Nagtindog man.
2: Hmm?
1: Ba?
0: Nagtindog? Amo na lang niyo.
2: Mayara man ka malamalahan eh.
0: Amo na lang ni Jun, oh. Kay ang ginapangita nga daan subong ni Dolphy, mga half the age man sa iyang edad subong. Ngarab lang, gusto niya man magbalik kag ma-for good na sa barangay Batomo. Basi pa lang niya, si Dolphy na lang ang masuportar sa iyo. Pilang imo nga bulanan nga suporta siya, Dolphy, in kaso ang pasugot sa...
1: Depende man sa iya.
0: Ang imo lang i-ano bi ko no ibungat, be, pila?
1: Ha?
0: Pila ibungat mo sa iya.
1: 1-2 man to bala sa lang iya?
0: 1-2. Kada bulan na wanto.
1: Wanto?
0: Ah, perdi ka na yan, Jun. Hindi mo pasugot. Eh, 1.5 na yan dapat sa Jun, no?
2: Wanto ang bulan?
0: Wanto ko nung bulan. Pigadless nga agi, no?
1: Si wanto ka nung bulan.
0: Pigado na yan.
2: Mahulog na lang sa...
1: Ano?
2: Mahulog na lang sa 40 at adlaw eh.
1: Grabe nga mag-compute
0: na. Nano ko rin ito, pigadless. Why? Hindi pwede, no? Yeah, pangitaan ka namon, Migo John, ha? Pilang edad sa mabayan na pangita mo kag mga taga-DN?
2: Hindi lang tayo ito sa mga Cadiz Islante sa Gaitroy.
0: Ati, batiyon tada. Oo, ah? Hindi, mga pilang edad.
2: 35 to ya pa kon may ara na to 40 dala 40 sta
0: no gundo taga takuling gali no
1: gani man
0: hindi tanto pagyatag sa taga kanlaon yatag na lang to si ano ah sino to gani ngalan nya to bago lang kay Surya ta man
1: si Maan
0: Megan. Oh, si Megan na lang amo ni yatag taga takuling to
2: si mo misturya na to eh.
0: Unahan mo lang to ang taga-Kanlaon kay layo man to ya pero ihatag ko sa imo number ni Megan.
1: 40 man na sa.
0: Oo. Te, bato ka? Atuya wala pa tuya bata, ikaw yung may bata.
1: Oo.
0: Oo. Tapos gaubra to saya sa tupad balay nila sa takuling.
1: At least lapitay ka muda.
0: Oo, te. Daga panduwa-duwa ka pala, laki. Oo. Guru gusto mo pre ay. Kadlaw so. Ano?
2: Ipindi, may mystery ano igli.
0: Ay, ikaw gani, madiskarte. Ihatag na, munto ang number ni ano? Ni Megan.
1: Megan.
0: Oh, eh. 40 years old, taga Takuling. Di ba sa Takuling ka man gaubra?
2: Oo.
0: Di ba mas madasig pa?
1: Oo.
0: Tawagan mo na lang, ambalon mo na ito ang gintigayo ni Dulpo kag ni Troy. Kay ambalon mo, sa Takuling man ikaw gaubra para dasig inyo pagkitanay. Oo. Oh.
2: Pwede man Troy eh, pero namin pagkit ko may ban pagkit. Di ba siya ito eh, klaro Troy. Basi ko na ito.
1: Amula gani, yun. Amula gani. Nga tawagan mo sa...
0: Dulp, daw ka duwa-duwa ko na si Adolf.
1: Ha?
0: Pamangkota sabi kong lalaki yung man sa Adolf. Tisingi sabi ko na Adolf. Harap lang pasunda sa kung anong ihambal mo.
1: Sige ah.
0: Oo. Oh.
1: Nang ti hungitan ta ka sa...
0: Hindi pasunda sa... Harang, ako na lang mamangkot.
1: Sige ah.
0: Ako na lang mamangkot.
1: Sige ah.
0: Oh. Ay, itisting lang namon dyan kung lalaki. Kaya man dyan na sunda lang ako na pamangkot ha. Ang akong ginambal, sundon mo ha. Kung anong itikab sa sungad, kung man itikab mo ha. Nautod ang animal.
1: Para naging nga si Miga, naging ginatagta sa iya. Gaduwa-duwa pa sa...
0: John? Sundon mo ang inambal ko, ha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo mo na ginahambal ni Dolpo sang una. Natawa sa mong si Dolpo, kasi Dolpo na siya, di ba?
2: Tuwap na ako.
0: Ano?
2: Pero may liwap na ako.
0: May ano ko, no?
1: May
2: liwap.
0: May?
2: May liwap.
0: May ano man.
1: May ano ko, no?
0: Iilunggo pag ibig, may?
2: May liwap, mga liwap. Bata ba, bata?
0: Ah, may bata. Si Dulpo, abin mo wala, ha?
1: Tinga, kung, nga, kung may bata ka.
0: Lalaki ka na dayon?
1: Lalaki ka na dayon?
0: Oo. Oh. Hindi ka pa sure.
1: Kita mo lang kadlaus, ha?
0: Naman niya, gaduduwa yung
1: gani.
0: Gapinsa-pinsa. Total, may bata naman ko. Okay.
1: Kasi, ano?
0: Okay na ko sa ano, ah. Okay na ko sa lalaki, ah.
1: Sino ka? Ni si John John?
0: John John.
1: Basi ko nagalot, good ka man sa bitso ko, eh.
2: Hindi, lalaki ako. Babae ang hanap ko.
1: Oo, oh, toon.
0: Ah, sige na, plug na dahil number mo, ah. Amo mo na, ambal ka yung dulpo sa una, sa lalaki, ah. Nagliwat man ako. Ah, number mo, 09?
2: 935.
0: Tadlo nga, klaro ha, para makuha niya. 0935
2: 8-1-463-8.
0: Okay, nag-in-offer naman pa, hindi ka pa.
1: Hindi ka pa.
0: Bala ka na. Total, may bata ka naman. Bala ka na maglaon kang animal ka. Diyan-diyan, salamat. May gabi.
2: Hey.
0: Ha?
2: Pakipabor?
0: Ano?
2: Pwede ko pakipabor?
0: Ara, mga isa pabor. Hindi lang kwarta, ha?
1: Ano hey, na, sa?
2: Kasi may mag-print na siya ako ng single mom to. Aral ako dito yan.
0: Aral na ganyan. Pwede man. Anong alam mo sa Facebook ka?
2: Ano? June Opina.
0: G-U-N. G-U-N. Opina.
2: Opina.
0: Ano? Ha?
2: G-U-N. O-P-I-N-A.
0: Ah, ay gali. I-N-A.
2: Opina.
0: Taon na mun ha? Anong color? Sige. Amo ni naka-uba, o. Oh, tapos may birha sa likod.
2: Oo, oh, ako na, Troy.
0: Ah, oo. Oh. Hindi man gwapo, ah.
1: Oo, ah. Lapitay. Lapitay ka muna sa una. Kanday marki mo nga, la.
2: Boy lang ko na, ka.
0: Okay, sa kilala. Si Dolph, amo ni nga itsura. Ya, Dolph, okay sa'yo mo?
1: Ha?
0: Okay na sa'yo mo?
1: Panumdumon ko, anay.
0: Chusy pa ni Agi.
1: Correct, ah!
0: John, salamat, kid.
2: Yeah,
0: yun na. Okay, okay. Salamat, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 36 minutes after 10 o'clock, choose pang-agi ba?
1: Ang dapat lang.
0: May balay naman ka mo. Pero nami ito yung balay nga sa Ilohan.
1: Oh,
0: next week. May amo man may birabiraman tapos yung magdaan papag.
1: Ay ka nami.
0: Tapos, kung magiho ka bala, ga.
1: Amo na.
0: Dahil patukar ka dahil siyang that time siyang Black Eyed Peas. Nga, garagitnit. Garagitnit. Hey, that time of a life, and I never gave you before, and I swear, garagitnit. Garagitnit. Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Truity Soy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige at lumsang akong siyan, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong itatake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: gown. Madayang kita sa phone ball, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumargid sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kags ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kags, cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. We've got a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ambal ko standby. Wala ka sa bato. Liyo ko patay si Moradyo Migo. Okay na?
2: Kana?
0: Okay. Pangalan?
2: Simon Troy.
0: Taga diin?
2: Candice Troy.
0: Nakintra ka naman nagligaw. Wala pa na bulanan. Intra ka naman liwat.
2: Wala oy.
0: Ah, wala oy. Bala mo kita ka Candice. Kaya taga sagay may oy git sa punta, no? Wala oy. Pila na edad mo, Raymond?
2: 25, Troy.
0: Din sa Cadiz?
2: Pabini.
0: Ah, amo ni siya nagkanta sa pagdating ng panahon.
3: Amo niya.
0: Toto?
3: Ikaw niya?
2: Hindi, oy.
0: Alain man. O sige, kiss ko ila kapag gobra.
2: Gobra na, Troy.
0: Anong work mo?

0: Si Riz Terminal 2.
1: Si Riz Terminal Sakades.
0: Oh.
1: Ano bra mo da?
0: Doktor.
1: Doktor? Konduktor?
0: Konduktor.
1: Konduktor. Ah, ang imo nga biyahe Bacolod Cadiz.
0: Oo.
1: Pero taga Mabini Cadiz gid ikaw.
0: Oo, toy.
1: Sa Subong ara kada sa terminal o kun ara sa inyo balay?
0: Ari na sa balay, Troy.
1: Ngayo o may passes, be? Ah, sige lang, ako magsakay. Magsakay ka pa si Rizdol?
2: Oo, ah.
1: Ha, wala ka pa private car mo, ah.
2: Ha?
1: Wala ka pa private car?
2: Do, wala mo ko gana.
1: Hindi mo gusto magkasalakyan?
2: Ha?
1: Hindi ka gusto magkasalakyan?
2: Ako naman lang isa, magkasalakyan-salakyan.
1: Sa bagay, mabot gid ang time si Raymond ang makonduktor. May discount maguro, Raymond, kung makilala mo si Dolpe? May discount si Dolpe kung makilalahan mo siya magsakay sa series kung ikaw ang konduktor?
0: Dolpe?
1: Mga pilabe?
0: 50% gro ah.
1: Ti senior 50%?
2: Ba 50%? Nami?
1: Tood la, basi sugid-sugid lang ah.
0: Mga 15% troy.
1: Ah, 15% ki senior.
2: 15, pwede,
1: oh. Pwede. Ah, pwede na mga 20 lang guro. Yadi pa na sa iyo. Oh, ari ka man Subong nga naka-intra ka sa amon program. Wala ka may na-discartihan nga pa sa iyo yung pangayuan number?
0: Wala git, bro, eh.
1: Uy, dumudamo. Balaga sakay sa series, no? Magpabakulod, mga estudyante. Mayroon man da mga single man. Pero kunwabi, doon mga dalaga ang pormahan. Pero wala ka katupad sa pasero nga, Miga. May migo ka.
0: Why? Puro mga suplada, Troy.
1: Ah, mga suplada. So, kung mga suplada, Dolph, mga take na na.
2: Hindi, good man.
1: For granted, lapang kaya katapos. Lapang kaya katapos.
2: Sumagay.
1: Susupunin na tayo. Hindi, ano kasi no, Plada, take in, ana. Wala na sila ga-entertain sang iban. Pero may ara kaya kung kaisa nga, di ba, manayanayang itsura sa pasahero. May ara kung kaisa nga, kuno abi, wala ka na pong kuan, Raymond, kay tapos ka na pang ticket. Na, tupad-tupad ka na dahil sa pulungkuan niya. Na-try mo.
0: Uy,
1: na-try ganin namon ng pasahero.
2: Amo ganyan. Ay, labi na kitong gwapong konduktor.
1: Te, naka-try ka nga, nagatag yung number sa imo, wala?
0: Why?
1: Pigaw. Ilan taon binamon yung Facebook account kung gwapuhan si Dolpo, meaning may makagusto sa imo, eh, may Facebook?
2: May Facebook, wala?
0: Wala pa, Troy.
1: Ah, bigaw
2: ngayon.
1: Ako sa artista, do sino ka look-alike?
0: Si Rubin Padilla.
1: Wow! Ah, ang panglawason, chubby o kun maskulado?
0: Bruce Lee-hon.
1: Bruce Lee-hon. Ah, may abs. Oh,
2: Bruce Lee. Oh.
1: Ang height, mga pilang height?
0: Height si Ben Troy.
1: Ang taas. Wow. Anong ginapangita mo sa isa ka babayi?
0: Buo, Troy.
1: Tapos?
0: Mayo magpalangga, Blau.
1: Sabi ko, mayo magdala. Dayon? Sultiro ka? Basi may ara ka nubya, ha?
2: Ani man.
0: Pwede, Troy.
1: Sultiro, Ged?
0: Sultiro, Troy. Single, Ged.
1: Pero natingala ko do Bruce Lee-hon. Mahuloy-on kaguro. Hindi kakabalong mag-discarte ay.
0: Torpe, Troy. Torpe.
1: Mahuloy-on kiman siya. Di, paano mo na karon magamit imo nga pagka Bruce Lee-hon? Ang imo nga mga...
2: Pagka Ruben Padilla mo?
1: Pagka Ruben Padilla nga discarte anay kung hindi man lang ikaw mag-istorya sa uyab.
0: Mapalapit na sila kung maano, Troy, ah.
1: Ate, malaon ka na lang magamusin na. Nga kung hulaton mo nga ang babae, mapalapit. Ilabi na sa imo nga.
0: Hindi gani magagto sa imo, Troy. Basi makagandrito kubla mga kita, ah.
1: Huwag man problema kay mahatag man kami. Pero namin kubla, aton i-ano man ang imo nga personality. Daw i-develop bala na i-coach ka namo ni Dolpe. Nga hindi sa tanan nga time nga mahulat lang ikaw nga may mapalapit.
2: Nagsubo nga chimpoya, hindi agin na kakita sa babae nga siya pa yung mapalapit siya.
1: Oo, tila binagit ikaw, konduktor sa series, may trabaho, taas nga lalaki. kabalo mag paninsilyo kag pang ticket. Dapat maka ano kagid ya, maka pangbuho kagid ya sang uyab ya amigo.
2: Oy, Raymond, hindi lang kay ticket, buuan mo.
1: Oo, buuan mo man ang ganhaan sang babae.
0: Bukosubi kayo sa obra, Raymond.
1: Ha?
0: Bukos sa obra.
1: Hindi gani, ang abi mo, kung pila lang ang ginabayad si imo sang imo ginaobrahan, mo man ang imo nga obrahan, kay kalain man akong pasobrahan. Oo, mo. Eh. Pagkatapos perdihon ka man lang Japon sa upod mga sip-sip. Diba? Mayo na ka ma-perform ka lang based sa imong daily rate. Tapos, ang daresi na kung mag-bulubakanti ka na, mga diskarte ka kaya sa uya para mga pangasawa ka na.
2: Oo, ah, hindi kayo sila yung ahulat to. No, pa siya yung siya pa yung mapabatsyag si mo.
1: Oo. Diba?
0: Otro.
1: Oo. Basi lalaki man gusto mo, ah.
0: Yot.
1: Oh, sige ah. Basi may single man may matek sa imo, okay lang, entertain mo?
0: Okay lang, Roy.
1: Oh, para man naguro sa imo upod ng hangga istorya da. Amo man naguro ka pangita, hindi man ikaw? Raymond?
0: Yeah,
1: okay.
0: Patoy.
1: Sige ah, pilang edad sa babae na pangita mo?
0: Ma... 25 or 24 man, Roy.
1: 25 to 24 years old. Mga taga diin, sagay Kadis. Makulod. Oh, sige, mga taga Kadis, may gabamati man subong sa Mabini pa, damo-damo na naka-tune in, Dolph. Ang number mo, amuning 0945?
0: Hindi, Troy.
1: Ah, ari na lang number ang ginatawag mo, ha, base. Tuod gitong, hambal kong ang iban ni kapangita, hindi ikaw. Amo ning kinatawag mo? 0945-863-4929. Chakto?
0: Oo, Troy.
1: 0945-863-4929. Wala ka na may igret?
0: Why not, Troy?
1: Sige ah. Salamat. Good luck, ha? Lat-lata lang. May matext na da, ha?
0: Troy.
1: Halong ka lang sa pangalan nga Dina, ha? Hindi mo pag-i-entertain ang Dina nga pangalan.
2: Dina na pakita.
1: Dina makatulog, Dina makakain. Raymond, salamat. Mayroon gabi.
0: Salamat. Mayroon gabi, man, Troy.
1: Oh, mauloy on si Raymond, no? Nimbalaan mo nga, ano pa, wala pa sing karanasan sa...
2: Correct.
1: Sa paghigugma.
2: Oo, halong-halong man sa kay Biki.
1: Biki?
2: On.
1: Biki on. Sige ha, 7 minutes after 11 o'clock, mayong gabi anay sa atong taglantaw sa TikTok. Ha. Richard, kay Rice Cooker, kay Jan Zin, kay Araimo, na ano mo na yung mga pangalan nyo? Janel Jan Tumaob, good evening. Salamat gid sa padayon nga paglantaw sa TikTok Live, Troy Tisoy Official, kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0. 8 minutes after 11 o'clock, padayon ang phone pal. Upod si katropang Troy Tisoy.
2: Kag si katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM katropa mo.
2: Exciting!

0: Butica.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
3: Visionex Plus.
2: Ito ay may lutein,
3: beta-carotene,
2: vitamin E, at CSNT.
3: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 29 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Naisahan ko naman siya.
0: Padayan kita sa phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista.
0: Ang Yes Oil products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nicole Erta sa Piyakalinya. Good evening!
2: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Si Rex ang Iloilo.
0: Rex ang Iloilo. Din si Iloilo?
2: Ani, White Roy?
0: Oh, nagbalik ka na naman?
2: Ito, kaya naman ito. Ito, kaya naman ito. Balik sang February.
0: Ah, sige ah. February, pa ito na nag-join ka, no?
2: Oh, di ba? Tartin.
0: Ba, gintandaan mo, di ba? Amo nang inyong, ano, ang inyong mansari ni Dolphy. Bispira sang Valentine's Day.
1: Correct.
0: February 13, no?
2: Kaya ang birthday ko, February 13, ang Troy mo.
0: Ha?
2: February 13, birthday ko mo.
0: February 13?
2: Oh, ang birthday ko.
0: Abi ko gani wow. Kung ano. Abi ko gani kung February, ano?
1: 24.
0: Happy birthday, 29. Kamusta ka na, Rex? Ano na ang okay balita sa ni Waida?
2: Okay man, try. 30 kayo niya, kide?
0: Ah, oo. Diri sa amon mo man.
2: Ano eh? Lalaya ang mga tanong mong subong.
0: Gabalingasong init, no? Grabe.
2: 30 kayo niya, eh.
0: Tapos, kinanglan mo gid nga mag-inom ka sang damo nga tubig.
2: Tubig, oo.
0: Oo. Hindi mo lang.
2: Ako ni Troy, mga... Hindi mo lang. Troy, guro. Isa kalitro, guro. Mubos ko na yung may iti. Pertik init mo.
0: Isa kalitro?
2: Oo. Sobra ganit, guro. Kaya iti. Pertik init daan.
0: Kulang pa na. Dapat mga ano, gid. Mga isa...
2: Dua?
0: Hindi. Mga isa katadyaw.
2: Sobra ka naman, Troy. Tubi na ito, inom ka.
0: Pila na edad mo ganit, Migurex?
2: 30, Troy.
0: 30 years old. Anong work mo da, Sunny Y?
2: Ano to ni gadto so ganyan sure ya ano lang sa maintenance sa Dota.
0: Ah, dira man sa ni why no?
2: Oh, kalubian to sure ya. Kalubian ah. Mga kasapatan mga parts.
0: Ay, hindi kami interesado sa kalubian kabulian ng amon. Tapi laki hektarya na gina-maintain mo nga ano, nga lot dira sa ni why? Farm mga gali, farm ito. Lot no?
2: Ah?
0: Farm lot.
2: Oh, mga kung ano ko rito mga tatlo ko rin.
0: Tatlo ka hektarya ha? Malapad?
2: Oh.
1: Wow, tiyan mo na ginatawag nga A-lot, B-lot.
2: B-lot,
0: B-lot. Musta na sa pag-join mo to last February 13? Di ba nag-plug ka number? May nakilala ka? Wala.
2: May ara, Troy, ang taga-Kabanggalan, Troy, si, ano, Troy, pero naka-ginsabat niya ko, Troy, pero...
0: Oh, nagnubianay ka mo? Nagnubianay ka mo?
2: Oo.
0: Oo, nagatawganay ka mo, then nangaluyag ka until such time may ginsabat niya ka?
2: Pati sa, ano, Troy, sa messenger, gede.
0: Oo, te, may screenshot ka pa da?
2: Wala na, gindilit na, gindilit mo ng ano niya, kay... Kay ambal nila ko, ambal niya kuno, ano kuno mo, single siya pero sorry nag ako man sana may bana sa kuno persuan kuno bana ya.
0: Ana priso ang iya nga bana.
2: Oh.
0: Oo, ti ano gid ang problema ho? Kung may bana ti na priso naman to.
2: Ti kay nabakot ko tray say ano man sa mga anak niya kuno mo.
0: Ano?
2: Sa mga anak niya lang ang ulikid sa bana ti persuan manuguwa man kuno to mo.
0: Manuguwa ti wala nahadlukan ka gid.
2: Okay, ma, depende ma, Troy. Eh. Baday mong manggabata sa mga ano nila. Sa may kasal sila mo.
0: Ah, kasal sila to, Udol. Tsakto man na, no?
2: Pilang, man na.
0: Pilang edad sa babae?
2: 35, Troy.
0: Tapos ikaw, 30. Ti, pila ka bulan ng inyong relasyon sa messenger?
2: February 13, March 13, mga ano.
1: Isa ka bulan, eh.
0: Ah, isa ka bulan, oh. Ti, ano na, di na naglabot ang inyong chat?
2: Okay na sa March 13 lang.
0: Hindi, namin ko wala. Di na naglabot ang inyong chat. Naglabot ng arang sa inyong video call. Gahulit na kamutulog sa video call.
2: Hindi. Makatulong talaga kita sa ilo, Troy.
0: Te.
2: ng March 15, pero ako lang nang backout kasi nabalaan ka muna mo.
0: Oh. Te, wala mo na lang sa gin padayon.
2: Di, budlay mo na padayon ng matroy kay ti magwa mangyapot ti kasal sila mo.
0: Mayo kay nakapaminsar ka.
1: Gani,
0: nga hindi ka mabutang sa ital-ital.
2: Oo.
0: Kay kung, kay kung natabo na kay Dulpo sa lumo niya ginaya Japon niya. Basta hindi ka lang yung magpadakop, hindi ka lang manugid.
2: Oo. Pero ako, ano gina? Single gina?
0: Ba? Single gina ka? Oo.
2: Oo, ari yung mga upol ko di gasat-sat yung metro sa buong kari, single gina yung.
0: Single? Single sa Subong pero wala ta kabalo base gyud pa single lang ni Saya Guru Dolphy.
2: Di Troy single gyud mo ko Troy Subong.
1: Subong lang gani.
0: Kita ta ka SM Liga Troy daw si Piolo Pascual kagaling.
1: Wow.
0: Ay, mo tay di lang gyud maglagaw yung susunod. Wala ka kabalo kung sino ang mga nakakilala sa imo mo, no?
1: Gani.
0: Pero toon na daw si Piolo gyud man kuya.
1: Wow.
0: Pero hindi Pascual ang apelyido.
1: Piolo man.
0: Piolo Ascal.
1: Piolo Paduding. Si Piolo Paduding.
0: De, wala ka man nagkakadulaan pag-asa, Migo Rex, nga sa Giyapon, sa pag-intra mo diri, may ara ikaw makilala na gin sing babae nga para pang forever mo na gin.
1: Oo.
2: Kaya gin mo dulaan, Roy, kalin-alin sa piyak ng stasyon, ikadawa, ikatlong stasyon na subong, ikaw, tatlong niya, ako ikadulaan ng Giyapon.
0: O sige ah, para matayo yon ang imo nga pag-asa, patilawaan ay si Dolphy ah.
1: Te.
0: Sagot ka.
2: Dugay naman ko, Troy.
0: Matilaw. Amo gani, para hindi madulay yung pag-asa, masugot ka nga mga matilaw si Dolphy sa imo.
2: Tilaw tang?
0: Ah, kabalo ka na.
1: Ano ba ang tilawan si imo, how?
2: Ang aray mo pakake.
0: Mayong gabi, line number one, babae ni?
1: Hello?
0: Ah, lalaki na. Basta walang kasabat. Oh, lalaki.
1: Oh, lalaki na.
0: Lalaki na, oh.
3: Hello?
0: Oh, babae. Ay, babae! Babae! Mayong gabi! Miga?
3: Okay.
0: Oh, mayong gabi. Pangalan mo?
1: Hello?
3: Marie.
0: Eh, Miga, liyo ko gani patay sang imong radyo sa cellphone ng pamati. Miga.
3: Ako
0: na, pero mabatian mo kami. Sabat bala dahil ko mamangkot kami. Liwat, ang imo pangalan, sino?
3: Marisa.
0: Ha?
3: Marisa.
0: Marisa. Tagadiin ka.
3: Taga Tapi,
0: Kabankalan? Hala, dali lang gid. Migo Rex, ang imo nubya sang una, taga Tapi to, hindi.
2: Kabankalan, Troy.
0: Gani, hindi sa Tapi. Ano nga barangay sa Kabankalan?
1: Oo.
2: Ayaw ko man, Troy. Ko din siya bangalan ko, no?
0: Ate, ang imo, gid swerte sa Kabankalan.
1: Gani, man.
0: Pila na edad mo, Miga Marisa?
3: 36.
0: Ah, 36. Ano ka, single, ma'am? Dalaga man. Sigurado ka nga wala ka pabata?
2: Basta may bata,
0: Troy. Ginasigurado ko pa gani. Dali lang, gitbala. Hindi bala, na yung mag-intro ka na yung Rex. Kaya ginasigurado tapa. Sigurado ka, Ibang Marisa, nga wala ka bata?
3: Oo, Troy.
0: Be, palantaw, be. Kaya mabala na namon kung may inagyan ako nung lapa. Ah, sige ah. Migo Rex, si Marisa sang Kabankalan liwat. Tapos Marisa ngalan sang imo ka istorya si Rex. Na pamangkutan ay naman kamuliwat ka pangalan na dumauli anon kamo na karon. Oh, sino mauna si ladies first na. Marisa ikaw una pamangkot sa lalaki, Rex ang ngalan, go ahead.
3: Hi Rex.
0: Rex, hindi Rex. Umuka man.
2: Diba?
0: Rex, hindi Rex. Rex. Rex. Lewat, lewat Marisa.
3: Rex.
0: Rex.
1: Rex.
0: Rex. Okay, okay na. Sige. Nagayon na sa Rex. Sige, go.
2: Hi, mong gabi.
3: Mong gabi.
2: Taga din ka?
0: Wala gin sila to na mangkot sa mga pangalan pero ang lugar naman ang ipamangkot. Sige lang pa dayon.
2: Siyang ano yung pangalan mo?
3: Marisa.
2: Marisa. Ako ulit si Marisa. Pila ka na?
3: 36.
2: May anak?
3: Wala.
2: Anong ginapakita mo sa lalaki?
0: Kargador?
2: Ano ba yung mga
0: kargador kag takwas door?
2: Ano ba yung mga kargador?
0: Tadong nga mo mala magambal Marisa. Reman si Marisa daw hindi makasampot. Wala pa ni Guru na gunting ang arang daw ano pala Dolph daw ugat siya dila aga pilit bala
4: gani
2: Marita gan mo
3: po
2: ano ginagamit mo sa lalaki gani
3: hindi naman maginito hindi nang nagtong-tokan hindi nang mala kung hindi ko naman sa akin kung kaon nung kumala
2: ano Trimando.
0: Hindi man si Marisa ang alam niya. Dosin ni Nia man siya.
2: Basi.
0: Ni Nia ang alam mo, hindi Marisa ay. Pero kilala yan man gali. Hindi ah, basi ikaw nagpaabo-abo ka lang. Ikaw gandiyan si Nia eh.
4: Basi isa lang sila katuhog.
0: Alain ko no, alain ko no. Sige ah, ikaw naman pamangkot kay Rex. Ikaw naman galit pamangkot kay Rex. Ayan mo tado, lipong maninga tangan.
4: Ano
0: ni? Pulita. Pulita.
4: Pulita, tulog ta.
0: Tulog ta. Ito, wala man ni pulos yun. Nage, four pa ta, tapos hindi man maka... Hello, Marisa.
4: Kasi may si Will ang iya nga.
0: Marisa, raka pa?
2: Roy?
0: Dali lang kita, Rex, dali lang kita. Marisa, ara ka pa?
2: Wain ni Troy.
0: Wain ni. Sunod ka na lang yung Rex ha. Wala na kami oras ha. Lamat Rex, ma-plug ang number mo.
2: Manawagan ako liwa Troy, pwede karon.
0: Oo, karon mga alauna.
2: Plug number ko Troy.
4: Mapakaroon pa kayo mo, iyan ha.
0: Plug number mo, go ahead.
2: Ikaw na lang lawag, Troy. Pwede ito, iliw lang.
0: Ah, hindi ko kabalo. Wala ko antipara. Lalo number, number mo na. Sugulo pa, kuya.
4: Sige na, matulog kami, ha.
0: Matulog na kami, ha. Lag na da.
2: Ikaw na lang, Troy. Lawag lang.
0: Wala ko gani. Kabalo gani. Imo na yan number. Ako pala wagon mo.
4: Amugid.
2: Hindi ko
0: na lang. Sinulitin na, Troy. Ay, wala kami diya screen, ha. Ikaw na yan. Dapat malawag.
2: Sige na,
4: buwas
2: na lang
4: mo
2: naman
4: tayo. Sige na,
0: Buwas na lang na, huwag kaliwat, buwas ah.
2: Puwag
0: lado ko na, Troy. Sige, ilawag na lang, may bit ni karon.
4: Oo ah.
0: 0930-160-7202. 0930-160-7202. Salamat, kid Migo Rex.
2: Ayong gabi, Troy.
0: Ayong gabi. Regards sa mga tagahaniwa, ya.
2: Sige, Troy.
0: 43 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga tech on duty. Sa ngalan sa mga station managers ng mga gwapuhon sa NIR kag Panay Island. Kag sa ngalan man sa amon nga President and CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, Patria amigos, amigas. Ang nga kasi simpon ka sa akong nga akong pagani niya. Adios, amigos, amigas.
4: Noche buena.
0: Good night everyone, bye bye.
5: Exciting!

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
8: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold.

0: Rotten Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Rotten Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sagot, wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM gid how.
5: XFM
4: 103.9.

0: 103.9. Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
5: System Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Namamayagpan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
8: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
12: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
8: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na-wound.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mo talk up lang may arating sa mga balita. Wala sa amin pagkita mga DJs na nalakad.
2: Wala sa konkretong
3: masama. Kag wala sa katumbas na rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: XFM, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa ginting ng

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Music ah.
1: Nga, XFM hit.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tawag lang, may harap ka sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa kongkretong sabat. Wala sa katumbas na rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
8: Sumasa inyo on air and online.
3: XFM Network Philippines,
8: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
3: sa anong sulok ng bansa.
8: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na nakatrader shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko kumulan sa Sister Pain para garo-garo ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakasan, sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang isidyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po san ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga XFM kid how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga XFM kid?
13: Inami ang music ah.
12: Nga XFM kid?
13: Ay, wala ka lang music mag tapos bukta ko pala, may arat sa mga balita. Lapos ang amin, bigit mga DJs nila.
14: Wala isang konkretong sa
15: kag wala isang katumbas na rason kung naka
14: X. Simply,
12: may how kita pa?
15: Enjoy lang.
12: Nga XFM kid how?
16: Tiki mo!
15: XFM 103.9.

0: 93.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon, XFM,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
2: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo.
20: Turbo.
19: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
4: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbugto ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid,
7: ina nang music ah.
5: Na XFM kid.
7: Ay,
8: wala ka lang music magtapos mo tapos mamaya ako sa mga balita. Lapso ng aribigit mga DJs nila kanja.
9: Wala sang konkretong
10: sa kag wala sang katumbas nga rason kung naka X.
9: Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga XFM gid how.
11: Timo.
12: XFM 103.9.
13: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa. X

Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirihit lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa na sa Exciting Pilipinas. And sa bunga aga, kapo din niya si Katrapa Wedel Balinario. Good morning! Mga Katrapa, Lunes, Lunes, Lunes! Lunes na naman kita sa bungya. Mayo 18, 2025. Kumusta na kayo dyan sa inyong mga bahay? Kumusta ang inyong mga pagbugtaw sa mga katropa natin nga? Bugtaw na. O, kamusta dyan ang inyong mga gising? Kumusta man ang inyong mga pagtulog sa kaginot? Sa kaginot-ginot sa nga panahon, kumusta ang inyong mga pagkuragok da? Mga katropa, saliwata, welcome Adria sa programa natin sa Exciting Pilipinas. At syempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! At daw na naman kita sa Lunes, sa mga katropa sa Liwata, May 19, 2026. Basta may pag-greet ka mo dira, happy, happy birthday, or may greetings ka mo dira sa mga gina-celebrate niyo today. Don't forget nga mag-comment lang sa ito niya nga official Facebook page. And syempre, live naman kita sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aran na dira ang ito niya nga live, subungo, kitaon ako, kitaon ako. So, ano pang ginahulat ninyo mga katropa, comment down na. No, kag sa mga katropa natin nga nag-upod man sa itong programa subong adlaw, mayong aga. Don't forget man ha, i-share ang ato nga Facebook Live para damo makakita, makalantaw, at malamutan sa ato nga tingog. Sa ato nga programa today. Sa ilan ni Sir Jolie Antonio Sr., good morning. Bugtaw na sila o. Kay Arnay.

7 oras. Alas 4:57 na 4:57 in the morning. Kag syempre sa mga luwag mag-request ang song. Song man nga pang pabugtawan ha? Hindi man nga mga bigo-bigo na aga pa man eh. Pampabugtaw lang dahil, di ba? Sa mga luyag mag-request ang kanta, o comment down lang dira sa ito niyang official Facebook page para nga ma-play naton this morning. And syempre sa mga katrapa naton nga nag-biyahe na, nagpamati sa ilang mga tagsitag sa kasalakyan, na good morning sa inyo dyan! Sa mga nagpamali sa atong sa ilang mga karenderiya at samtang nagahimos sa ilang mga tagsaka pa ni Malay o kung draman sa ilayang mga talambayan ah. Sa tupad balay. Good morning! And good morning man sa mga drivers nato, sa mga tricycle drivers, sa mga sika drivers na itong nga nag-ready naman sa bangga ho sa mga marugpuli dyan para may sakyan ka mo da. Good morning! Good morning man sa mga katropa naton na halin sa lalagaw. Pag palang puli. Mga jubog bala. Good morning. Good morning man sa mga halin sa Olobrahan. Sa mga pakadto kag papauli. No? Good morning. Sa mga driver, drasang Grab, InDrive, Maxim, Taxi, Jeepney drivers all over Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Sa ilayan ni Jaris Rodriguez. Good morning. Mayong aga, drakag, mayong pagpamati. Mga katrapa oras naton. Alas 5 in punto na sa aga. Sa mga wala pa nakabugtaw, uy, gising-gising na o. Oh. And syempre at this point mga katrapa, I know, nga kinahanglanin niyo siyang pagsik. Sa mga aga, no? Sa mga musikata nga makapa-kiay-kiay sa inyo. As usual, with our routine, you know, every morning we need to stretch, exercise, and dance, dance, dance. Good morning man sa ilagay ni Leo Pasigio Reyes. Good morning sa mga katropa natin. Good morning sa liwat and here. Our music, mga musika nato subong aga nga magkapasout kid sa inyo. A Beautiful Liar by Beyonce and Shakira. And of course, 24K Magic by Bruno Mars. Are you ready? Are you ready?

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. And of course, good morning man sa mga nagaupod na sa itong programa. Dari sa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kun aga. Good morning, good morning, good morning. Kaupod niyo sa gihapon. Sa katropang Wendell Balinario. And oras natin, oras. Alas 5:14 na. 5:14 in the morning. Mga katropa, welcome liwata dari sa programa naton, Exciting Pilipinas, and of course, dari sa ton estasyon XFM Bacolod. Sa liwata, live na live kita sa ton official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, mga katropa, sa karon ang mabatian sa inyong mga tag sa karadyo. Yara kita sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. And sa mga katropa naton, uy, kamusta na inyong mga aga dyan? Nakatigang na bala? Nakatigang na. Nakakilis na sa inyong mga bugas na butang na balang rice cooker o kunin inyong mga kaldero sa inyong kalan? Ready na bala para sa pamahaw, dugay-dugay? May oras naton sumong, alas 5:14 na. Ano na ganing chan ko? Nagakulo-kulo. Gutom na, no? At this point, kumamusin nga oras. Init na makamuda tubig para timprano pa makapangape. Oy. And speaking of kape, mga katropa, ang kape nga gina-endorso gid sa inyo sa aton yang estasyon. Ang kape sang Yes to Health, ang kape nga healthy na namit kag makapagwapa, kag pagwapo pa. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang mayara sang Magustine, sang Malunggay, Turmeric, sang Coffee Beans, sang Santon, of course, mayara pa sang Glutathione and Collagen. Ang kape nga healthy na, kag madamog sa beneficyo nga magkuha ang imong lawas. At the same time, skin care mo pa. So din ka na, tira ka na sa Santon Kape nga namin, pinasahi kag the best, Santon Gold Coffee Mix. And sa mga katropa naton subong nga nagatutok sa aton nga programa sa ilan ni nang Irene Drama Laganya, good morning. Sa ilan ni Zins Ryan Halaya, good morning man. Sa ilan ni Nini Sugomalian, good morning. Sa ilan ni Lani Lokban Servando, mayong aga sa inyo. Sa ilan ni Leo Pasig Reyes, good morning. Kay Domus Banhaw nga aga pa ko niyagin na hambalan nga pula-pula kung akong bibig. Pink lang mana, basi sa imulang da cellphone, red. Good morning sa liwat mga katropan. At this point, ato naman panulungan ang isa ka video na naman yung makahatag sa atin sa good vibes. As usual, sa routine at kada aga makahatag sa pinasahi nga vibe. Good vibes kidya all. Sa inyo mga katropa, ining aton nga TikTok and video. Kahit isubo nga, damo na gito mga trending nung mga saot. Last time, anay trending itong aging post na isa ka Lola, Lola Bells. Si Grandma. Sa Mother's Day ang bida, si Mother Ma. Di ba? Subog naman niya ang bida, si Father naman. Si Tatay naman. Ano ba lang kaya nga mga imuon sang Father Dear niya? Kaya ba lang ilang magkanta, magsaot, o kung akong tatay kaya ito'y magbulang. Kaya mag-drawing, o, di ba? Tatay ko sagad mag-drawing. Anong mga talent nila nga usually nagkakapasa sa ilang mga kabataan? Ah, di ba? Usually, magano, mag-isa ko, be, sagad ka magsaot, no? Wala ko, ay, so nagagib na kay tatay mo sa una. Huwag nami ka na kanta. Ay, doon si tatay mo, gid ka. Kanta, mara siya sa una. Di ba, may mga musin ang mga remarks, no, sa aton mga tagsakra pa ni Malay. If mabalaan nila nga, kakanta ka man, kag-same ka sa father mo nga, amo mo nagaling imo nga tatay, nagkakanta man before, di ba? Di mga katropa, subong bala para sa itong TikTok and video. Live the live sa itong official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Live the live kita ha. Para makita ka ninyo ang ininga, video. At isa mga nagpamati sa radio. Sige lang, i-describe ko lang. Anyway,
Mornings, mga katrapa. Sabang tutok na sa tanong niya Facebook Live. Tungod, ari na, tik-tik ka na. Grabing pitik ni tatay. Dancer na dancer, good, no? Mga galawan niya daw, Gen Z lang ah. Swag eh, swag. They call it swag. And may natawag nga, locking bala. Locking. Basta muna sa i-search nyo na lang what is locking in dancing. May ano siya, may swag siya, no? Kaya yung makasabay yung ano, yung nga forma, yung galawan, doon pang Gen Z lang. Do hindi lang pang ano ah, do hindi lang pang edad-edad niya. Usually sa una, ilay ang mga ano pa niya, mga sumabay sa wala to sa aking kanta. Tanan, diba? Wala pa na ilang mga musika, pero subuhin mo ito wala. Sabay na sabay ang tatay. Teka, naman na niya inyo ya, kaya niyo manayahan ng mga musininga situation ng mga saotanay. Sa ila ni Benji de la Cruz Palmesawa, good morning. Balinga, good morning, guapa. Pa-shout out lang sila kuno, gajagging sila kuno. Sa seaside, mawa upod ya kuno sila ni Marie, Maria Fe, kag ni Leia. Bawag puros ni mga takom upod mo dagali. Sir Benji de la Cruz Palmes, kay puros ni babae. Alas sila kuno sa seaside. Mowa na nag-jogging subong. Ay, perfect kayo for jogging. Tutama ni oras. Medyo bulubog na pa. Wala pa sang init, diba? Kaya pagpatakala siya, dano hindi mo na magwantang init. So, this is the time para sa inyo na magpabalas-balahas, mag-jogging-jogging. Samtang nagalantaw sa itong Facebook Live. Ay, happy earth! Kung nagpamatay sa inyo mga transistor radio there or sa mga radio sa inyo mga tag sa ka-cellphones. Thank you so much, guys, sa pagpamatik niyo dira kayong pag-tutok. Sir Benji de la Cruz Palmes. Ayan ni, ni Ian Gostilo. Good morning, man! Ayong gagagid sa inyo, tanahin. And sa mga nagpamatik sila mga tag sa ka-radio. Good morning, man! Tutok na, samtang naga. Higamo ka mo dira sa inyo, tag sa kapanimalay. Sa ilan ni Johnny Ordonio, good morning man. Nagalantaw sila ko ng live subong sa may Pahanukoy. Good morning dira sa inyo sa may barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Kamusta mga bugtaw na dyan? Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. And syempre sa mga katropa natin nga nagatutok subong dito lang dito lang mabasahan kay ti nagpamati sila sa ilang radyo. Sila ni Sir Jolito Go. Good morning man. Ay Joselito gali. Joselito Go. Good morning. Mayong aga gising niya tanan. Oras natin mga katropa, 5:21 na. 5:21 in the morning. And subong naman niya aga. May mga na-miss bala ka mo, no? Sa inyong mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay dyan. Gusto nyo reminisce, throwback sa inyong mga memories. Especially sa mga mother dear, hindi lang sa mga mother, tanan man, applicable mo sa tanan. For example, sa mga kabataan nyo before nga gagmay-gagmay pa sila, no? Tapos subong, hala ka talaga, nasa ila. Hindi mo na malaot, di na masaway. Before mga baby pa sila. Di ba? Amo na ganyan bali nila sa tanan yung mother and parents out there. Please seize the moment every time when you're with your baby. Para ka mo sa inyong mga panimalay, no? Lubos-lubosan yung oras. Kahit later on, you will discover or makibot ka na lang, nadalag ko na sila. And they're not baby anymore. And you can't go back to that time. Ba? So may mga baby dyan, no? Biskan, wala ka man na baby. Ariwa, baby featuring Justin Bieber. Baby, baby.

0: And nagabalik sa ating programa, mga katrapadre sa Exciting Pilipinas. Kamusta mo rin yung mga pagsaot sa ating mga musika sa pag-aaga? Like, take me down like I don't know. Good morning na sa inyo, sa mga katrapa natin, sila ni James Estoshe. Good morning! And syempre mga katrapa, subong Lunes. Amat-amat na himos no, sa may mga kakantuan, padulungan, may ulubraho no, kung may para sa mga appointment today. Halong-halungan sa mga nagabiyahe na. Oh my Diyos, nagsanag na sa guwao. Makitaan ko na ang mga dahon sa guwao. Meaning, sanag na sagwa mga katrapa. So, matamat na himos ang tinig-anga. Make sure, hindi tayo basta kalabutan nog nila sa bala. Alahan nga gamat-amat na tagutom kay oras naton, alas 5.32 na. 5.32 in the morning. Good morning sa ni John Paul Salgado. Good morning. And mga katropa, sadly, wala na kita sa oras. Dari sa ating niyang programa, Exciting Pilipinas. Pero sa padayo lang ang pagpamati. Dari sa ating estasyon sa XFM Bacolod. Sa ating niyang official Facebook page. Don't forget nga mag-like mga katropa. And of course, share sa ating mga live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, ara man kita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Padayon sa pagpamati mga katropa. Sa liwata sa mga nag-upod sa aton, sa ilayan ni James Estoshe, John Paul Salgado, sa ilayan ni Lani Lucban Servando, kay Irene Idrama Lagania, kay Benji de la Cruz Palmes, Ian Gostilo, sa ilayan ni Zenz Ryan Halea, ni Nini Sugamalian, good morning, kay Leo Pasiga Reyes, kay Domus Banahaw, kay Jolie Antonio Sr., good morning. Kay Jeriz Rodriguez sa Mayong Aga. Kay Johnny Ordonio, Ma'am Elvira Giluga, thank you so much. So mga katropa na dyan, sila ni Nong Jojojo, good morning. Ha? Sila ni Tita Selena Churahe, good morning. Kay Tita Daisy, Tamaymay, Nangkrasyag, Tita Susandra, good morning sa inyong katanan. And of course, sa ato mga listeners all over Negros Island region and sa malamutan sa ato niyang estasyon, XFM Bacolod. So mga katropa na tundra sa Kabangkalan man, no, sa guy, sa mga members ng Mom's Chapter, good morning! 5.33 na mga katropa, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita naman kita, mga balita sa lokal, national and international. Kapo naman si katropang Franz Andrew Burgos. Naliwat ka po din nyo, subaga aga, ako si katropang Wendell Balinario sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka ko na aga. Dari lang sa XFM Bacolod. Thank you so much. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kasi naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa yung mga suking butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Pigs.
6: Ako si

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos mag-talk up lang, may arat mga balita. Lalo sa amin, mga DJs na lang.
2: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X ka. X ka. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9
4: The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
6: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome man nato ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka practical pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
5: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sa hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
7: Ako si John, problema ko ako.

0: Health Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong sa pinaka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pinaka mga hibalo ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo, pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kon fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton dina pag-share sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers? Halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sining ang imo sining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo ning average sa imo sining blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sining lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga nanubo ang imo sining HDL, kag mataas ang imo sining LDL. Nagabaliskad, imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes,
1: mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw natong ganahimo, dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice palakaon kanon,
2: mga noodles, mga produkto nga halin sa puti nga harina, Doc Leo. Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar. Sample.

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The secret of
2: may time pa na nga nainitan ka bay mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan bala sang madamo nga mga yellow or ice.
3: Yes!
1: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita, white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag yun.
2: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag yun.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa yun na, contributors man as pagtaas, pwede magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagina ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya po, ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo, sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last chaton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress hormone nga nagabulig ni siya o kung nagayang encourage ni siya nga kung ari ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sininga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The secret of health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang sarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kaga mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
0: The secret of health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo.
1: madami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sininga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sininga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sininga pancreatic beta cells nga mo na siya nag-producer sang insulin. Yakon sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kunduga nga mag-producer sang insulin ang aton sininga pancreas kag mas mapanami pagyading niya sininga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sininga blood sugar o kun kalamay sa dugo. Yeah!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagyod sa ni para makumpleto ang aton sa nga team ang members para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sa rin isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sa Sunthone Vitamin C sa aton sa nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sining blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sining blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sining pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kag manami pagit sini Dr. Erwin, kay indi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon ni na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang anay Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Para isa nyo sa premium D3, ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gani nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pagrecover sa nga itong lawas kung medyo malala na grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. And

0: sa Iloilo. Kadto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes to Health!
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.
3: The Secrets of Health.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes to help!
6: May namang kodiredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasayan. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
3: The Secret of Health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo natunno po gan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
3: The Secret of Health.
7: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
7: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secret of Health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
7: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
6: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
6: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
7: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory.

0: Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
1: Yes, to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
3: The Secret of Health.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaroon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
1: Yes!
0: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
3: The Secret of Health.
0: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
3: The Secret of Health.
2: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya mag pangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
1: Yes! To help!
0: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
6: Santhone Plus Coffee Mix. May gamit ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Santhone Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
2: Nagnami ganyan sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwila, bala?
0: Yes.
2: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
3: The Secret of Health.
0: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo nag bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaanggalan ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo, so gine-recommend aton ang Santhone Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness. business, no? Mm-hmm. O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si mister, mainom turbo ba si mister. Dako nga problema kay nga, ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity. Once nga, may problema kasi ng hormonal imbalance. So, para balance, eh, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si misis, mag-inom sa nga ton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
0: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka-turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang nga, Aris, ini? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag...
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayos ang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Nga XFM kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga XFM kid?
10: Inami ang music ah.
8: Nga XFM kid?
9: Ay...
11: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may arat rin sa mga balita. Wala, so nami pagkita mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply...
8: May how kita pa...
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9
15: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa!

0: Center. Mga bandita nga una mo mabaldiri mo mabatihan. Express Bandita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Bandita. Express Bandita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Bandita.
2: XFM tayo mala sa East 17 na may nga kasyudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At law kita subong mga tropa sang Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor dra subong sa aton, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies ka 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang mayarap man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod may arana kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Mas mahapo sini mga katropa kag mas ginpadali pa ang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa bugos ng Pilipinas. Sa inyo dira nga mga Android phones, ma-download ninyo sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa kag ma-access dira ninyo no from Luzon, Visayas to Mindanao, ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines.
3: Mga katropa, kita man na mayara sa text line ang dali sa itong estasyon XFM Bacolod. Ang ito nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na, mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kapin 300 ka mga evacuees nagapabilin sa tatlo ka mga barangay sa Banua sa Kawayan. Bangkay sa lima ka ginapatian rebelde nga nagkalamatay sa encounter ang natumod na.
3: Duha patay, duha pilason sa tiniruhay sa Banua sang Isabela. Duha man ang patay sa pagbunguanay sang motor kag van sa Calatrava.
2: Malabang ang linya ginapaabot sa saluyog maging agaw para estro sa COMELEC subong adlaw Lunes. Para sa atong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, National News.
2: Senado hindi magbaton sa subpoena sang ombudsman sa pagkuha sa kopya sang CCTV sa natabo nga shooting incident.
3: Office of the Solicitor General nagahinyo sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senador De La Rosa sa pagpatuman sang ICC warrant.
2: Kag sa atong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, International News.
2: 8 patay, 25 pilason sa pagbungguan ng isang tren kag bus sa Thailand.
3: Senior Islamic State leader ginpatay sang US kag Nigeria.
2: Kag para sa aton nga headlines sa sports. Bolik Fardo kag Gabarientos ang nagapanguna sa Commissioner's Cup.
3: Sa ito naman gabalita sa showbiz, ang tandem ako ng love them ni KD Lexicon, KD kag Alex mga katropa ag nagbulagay na.
2: Kag para karon sa itong gabalita, special kaupod si katropang James King mga katropa. Ato ni istaryahon mga katropa ang 40 anyos kuno nga isa kalalaki sa China. Kunlan tawon do 12 years old lang.
3: Kag sa ito naman nga healthy tips karon, ato ni Baloon ang benepisyo ka magkuha sa kamote.
2: Alas 6:21 na. Atong padulungan mga katropa ang mga countdown sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ang mga pangulong dinalaan, ginatulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Para sa mga countdown sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Patay ang 5 ka mga ginapatingan katapos sa New People's Army o NPA sa nagluntag ng kuwentro batok sa katapos ang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army sa barangay Abaca, Banwas, ang Kawayan hapon sa May 16. Sunod sa kay Brigadier General Jason Umawan, ang commander sa 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army, nagpalabot sang impormasyon ang mga pumuloy sa lugar nga arang presensya sa mga armado. Kagilayon man naging tutukan sa militarang sitwasyon sa lugar. Dugang pa ni Umawan na sumala sa militarang 12 ka mga membro sa Southwest Front kag nagluntad ang 3 ka serye sa inkwentro sa lugar na nagresulta sa kamatayan sa 5 ka mga ginaligar mga membro. Na-recover sa militar sa lugar ang isang inkwentro ang pila ka mga matag-as nga kalibre sa armas lutang nga ginalakipan sang isa ka M14 rifle, isa ka M60 machine gun, 5 ka mga M16 rifle, isa ka M203, kag isa ka granada, kag pila pa ka mga personal nga kagamitan kag sibersibo nga dokumento. Sa karon nagapatay pang pagkilala sa mga napatay nga rebelde sa inkwentro kag ginapahayag man sa Brigade Commander nga ang nasambit nga grupo ang kaangayman sa nasumalang sa militar sa tinalikdan nga inkwentro sa Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Banwas ang Kawayan. Sa pinakauli nga mga detalye mga katropa, nakilala na ang lima ka mga rebelde nga ginapatay nga napatay sa natabo nga inkwentro. Ging kilala ini kay Kanday Gilbertingson alias Ka Ryan Okon alias Kulintong, member sang Squad 2, SWF Committee Rio Negros, residente ini sa City Lower Cabilocan, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay, kag nagaedad ini sang 50 anyos. Ini ginasundan ni Rolando Dantes Jr., Okon alias Mista, alias Ana, alias Anyo, alias Arnel, alias Roman, alias Yo, kag alias Jake. Squad leader sang Squad 2, sang SWF Committee Rion Negros, residente ini sa City Ulin, Barangay Kamalandaan, Banwas ng Kawayan, nagaedad sang 37 anyos. Ang ikatatlo nga napatay, ang kilala sa kay Alex Chavez Langita o kon alias Axel, membro sa South East Front sa Committee Rio Negros, residente ni sa Barangay Kabulakan, Banwas ng Santa Catalina, probinsya sang Negros Oriental. Aring ikaapat nga napatay, ang kilala sa kay Jobert Kasipong alias Jano kon alias Ruby, Medical Squad 2 sang Central Unit Platoon sang SWF Committee Rio Negros, residente sa sitio Lower Cabilucan, Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay, nagaedad sang 22 anyos. Kagang ikalimang napatay, ging kilala sa kay Francis Vince Dingding alias Poy, Deputy Secretary sang Southeast Front, dismantled Committee Rio Negros Cebu Bohol Siquijor, kag residente sang Don Hill Garcia Extension, Capital Site, Poblacion, siyudad sang Cebu.
3: Nagdangat sa 71 ka mga pamilya o 299 ka mga individual sa idalom sang 3 ka mga barangay sa Banwasang Kawayan ang apektado sa naglunta ng inkwentro sa tunga sa militar kag New People's Army o NPA sa Mayo 16. So na si kay Mayor John Ray Tabuhara, ginalakipan sa barangay Manuling, poblasyon kag Abaca ang ginpaidalom sa evacuation bangod malapit ini sa ginluntaran sa inkwentro sa lugar sa bahin sa barangay Manuling. 49 ka mga pamilya ang ginalakipan ikipan sang 188 ka individual, poblasyon mayara sang 13 ka pamilya o 71 ka individual, kag sa barangay Abaca may 9 ka pamilya o 40 ka individual. Dugang panita buhara gilayon man nga ginapalabutan sang bulig ang mga hagin pang evacuate ang mga sambit nga residente kag sa karon ara sa evacuation center sang tagsa ka mga barangay agud mapasiguro ang ila kaluwasan sa nagaluntad nga inkwentro. Sa karon ginahulat pa sang banwang desisyon sa militar kung saan o papulion ang mga pumuluyo nga apektado sa 3 ka mga barangay kag nagpasalig man ang alkalde nga magakatag sang dugang ang mga bulig kung kinahanglanon.
2: Nagapabilin pangahilway ang 4 ka mga suspek nga sa likod sang pagpanglutang nga nagresulta sa 2 ang patay kag 2 ang pilason sa Hacienda Nuning, Barangay Maytubig, Banwas sang Isabela sa tong gabi sang Mayo 15. ang mga nagtaliwan, ging kilala ka dai Roger Guansing, 58 anyos. Kag Landry Patricio, 34 anyos. Santa ang mga pilason, ging kilala ka dai Julito Patricio, 74 years old. Kag Harlem Tando, 57 years old. Ging kilala naman ang mga suspect na ka dai Jory Pahiluna, Jomari Pahiluna, J.A. Pahiluna, kag Adonis Mondihar, lun sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Major Joseph Partidas, ang Chief of Police ng Isabela PNP, nagainom mga apat ka mga biktima sa balay ni Tando. O kon Harlem Tando, apang nagabot ang apat ka mga sospek kagiling nga nagsulod sa balay, si Jory Pahiluna, kag Nangluthang. Dugman pa ni Partidas, naigo sa natuong mata si Guansing. Naigo naman sa tiyan si Julito, kag naigo sa natuong guya, kag kamot si Landry. Kag pagkatapos ng insidente, giling nga nagpalagyo mga sospek kung silingin. Ang tatlo, lunsay man nga nagpalupok sa armas tutang, samtay si Mondihar ang arasagwas ang balay sa mga biktima, nagabantay kag mayaraman sa armas tutang. Galeon nga gindala sa ospital ang mga biktima apang gideklarar nga dead on arrival kanday Roger kag Landry, samtang duha ka iban pa ang paday nga ginabulong sa karon. Ipaig man sa ngepe, nga daan nga ligutano ng motibo sa krimen, bangod lunsay nga upod sa trabaho mga biktima, kag mga sospek ang ginapatian maghimata. Ginatipon sa karon ng nagkakaigo ang mga dokumento para sa pagpasakas ang kaso kag paglagas sa mga suspect.
3: Dua patay sa nagluntad nga pagbungguan na isang motor kag L300 nga van sa National Road sakop sa Sitcho Tabugok Barangay Patunan na Banwasang Kalatrava gabisang Mayo 16. Ang nagtaliwan gikilala kanday Trofany Panaga 41 anyos driver sang scooter kag ang angkas sa ginkilala sa kay Jembo Borawal unsay mga residente sa Barangay Mabini siyudad sang Escalante samtang ang driver sang L300 van ginkilala sa kay Lome Bulibuli 31 anyos kag residente sang Barangay Kalampisawan, Banwasang Kalatrava. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Kalatrava PNP, nagadalagan ang motor sang duha ka mga biktima sa lugar pagkagpagkadangat sa nagakorbada nga dalan sa bahin ginaligara nag-overtake ini sa isa kasalakyan kag nadulaan sang kontrol. Dugang pa ni Alba, nagdiretso ang motor sa linsay sang L300 kag nagresulta sa head-on collision. Lunsay nga ginpangdala sa ospital ang duha ka mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon ginahulat pa sang kapolisan ang desisyon gikan sa mata sang mga nagtaliwan nga mga nagasakay sa motor.
2: Nakumpiskar ang masobra 6 milyon pesos nga shabu sa ginpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok Masinadyahon, Barangay 24, siyudad sa Bacolod sa Mayo 16. Ang mga nadakpan, kinkilala kanday alias Rolly, 23 anyos, alias Alex, 19 anyos, kag alias Gabriel, 23 anyos, nun sa mga residente sa Barangay 4, siyudad sa Bacolod. Gilunsar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region, kag Negros Occidental Provincial Police Office o Kunokpo, ang drug by bust operation batok sa tatlo ka mga suspect. Nakuha sa mga otoridad ang isa ka packs ng Chinese tea bag, na may arasang unod ng shabu, kag ini ang nagabugat sa isa ka kilo, kag may balor, nga kabugusan nga balor sang 6,800,000 pesos. Sa karon nakauno sa kustodiya sa kapulisan na tatlo ka mga suspek at pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ginapaabot nga malaba ang linya sa mga botante nga luyag maghingagaw sa parehistro sumong adlaw Mayo 18 bilang katapusan ni adlaw sang voters sa Consang COMELEC registration. Sa Bacolod, sa Robinson Small sa Mandalagan, ang COMELEC gamagabaton sang rehistro. Ginapaabot nga madamo ang bumuluto nga magahingagaw bangod sa madamo nga pamatanon ang luyag magpasakop sa sanggaw ni ang kabataan election. Madamo man sang regular voters nga luyag magreactivate sa ilang mga ngalan sa voters list matapos nga sila ang nagkabaton sang notisya halin sa COMELEC nga nalakip sila sa ginpanas bangod sang duha na ka eleksyon nga wala sila makaboto. Ginabaton man ang mga luyag maghimo sang correction sa ila entry labi na ang mga nagasaylo sang barangay. Matapos ang registration period, magatutok na gilayon ang COMELEC sa pagpreparar sang official voter list. Ang barangay kag sanggo ni ang kabataan eleksyon na natalana sa November 2026.
2: Masobra 200 ka individual na napiktuan matapos ang sunog na nagluntad sa Barangay 7 kag nakabaton. Nasa pinansyal nga bulig sa Negros Occidental Government Center kahapon, May 17. Sunod sa ahensya ang mga total damage kapag malayang nakabaton sa 15,000 pesos samtang 10,000 pesos naman para sa partially damage ng mga kabalayan. Ang mga renters kag sharers naman ginatagan sa 5,000 pesos ng assistance bilang suporta sa ilang sitwasyon matapos ang insidente. Madumduman nga ini nga mga benepisyaryo amo ang mga pamilya nga direkta napiktuhan sa sunog sa Barangay 7 nga nagbilin sa nakungalit sa mga panibalay kag kabuhi sa mga residente. Padayon ang koordinasyon sa lokal nga gobyerno kag mga ahensya agud mapadasig ang paghatag sa dugang nga bulig kag rehabilitasyon sa mga apektado.
3: Nagpakigbahin ang Bacolod City sa selebrasyon sa International AIDS Candlelight Memorial 2026 nga gipatigayon sa tinalikdan nga Mayo 16 sa SM North Block. Agud dumdumo ang mga kabuhi nga nadula bangod sang HIV o AIDS kag magpakita sang suporta sa ila pamilya, mga pasyente, volunteers, advocates kag komunidad nga padayon nga nagapangabudlay batok sa nasambit nga masakit. Suno sa mga opisyal sang syudad padayon nga ginatubang sang Bacolod City kag Negros Occidental ang seryoso nga sitwasyon may kangtanan sa HIV ni ginpabaskog sang lokal nga panguluhan ng edukasyon, safe reproductive health awareness para sa mga kalalakian kag kababaihan kag responsable nga pamaagi sa pagatipan sang lawas sa mga eskwelahan, komunidad kag bisan pa sa mga nasambit nga panimalay. Ginpahayag ni Councilor M. Ang, chairperson sang sagunyang panglungsod Committee on Health and Sanitation, nga dapat hindi pagkadlukan ang nasambit nga balatian o kung husgahan ang HIV, kundi sabto na paagi sa husto nga impormasyon, prevention, testing, treatment, kag suporta sa mga apektado. Sa idalom naman sang liderato ni Mayor Greg Sataya, ginpabutsyag sa Bacolod City Government nga padayon nila nga pagpabaskugon ang ila kampanya kontra HIV/AIDS, paagi sa libreng nga confidential nga testing, screening, counseling, awareness campaigns kag bulig para sa persons living with HIV. Dugang pa sang alkalde, sa likod sang kada numero sang statistics mayara sang kabuhi kag pamilya nga dapat protektahan gani ginapanawagan ang tanan nga magtiner kang magbinuligay sa paglikaw sa batok sa nasambit nga balatian.
2: Magapadala sang 266 tanan ka mga atletang Negros Occidental sa natalanang ng palarong pambansa sa Agusan del Sur sa Madison nga semana. Giniwat sang send-off ceremony sa Sabado sa Provincial Capital Building. Upod sa mga atleta sang 43 ka mga coaches, 14 ka mga assistant coaches kag 18 ka mga chairperson o kon 18 ka mga chaperones nga amo ang magatipan sa pagkaon sang atleta. Ang probinsya ang may pinakadako nga delegasyon nga magatiglawas sa Negros Island Region o NIR. Mangin sa kadwa nga tion, aliwat nga magasiparar ang NIR sa Region 6 sa bangon na sugdan na initani isang nagliligay nga tinuoy gugaling gindula ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga nagahimo sa bagong regyon. Ang Agusan Palaro ang hiwaton sa maabot nga Mayo 24, Tubtob 31 sa Banwas ng Prosperidad bilang sentro sa probinsya.
3: Handa na ang 286 man ka mga delegado halin sa Bacolod City nga magarepresentar man sang Negros Island Region kon NIR sa palabuton nga panarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur matapos gin pasiguro sang syudad ang padayon nga suporta kag allowances para sa mga student athletes. Sa giniwat nga send-off program tinalikdan ka Biyernes ginpahayag nga ginatagan sang syudad ang mga atleta sang playing allowance, food allowance kag training o kon dugang at training allowance agud mabulig ang ila preparasyon antes ang durante sa kompetisyon. Ginsa batman sa syudad ang plete kag iban pang kinakanglanon sa mga nagapartisipar sa specialized events lakip ng mga sapatos kag mga sports equipment. Sunod sa kay Mayor Greg Sataya, hindi dapat ma-pressure ang mga estudyante kag mga atleta nga magdaog o kung magkuha kag magdala sang medalya bisan pa nga dako ang ginhatag nga allowances kag suporta sang syudad. Ginpabutsyag man sang alkalde nga mas importante ang pagpalig-on sang sports development program kag paghatag sang padayon nga suporta agud mas mapaayo pagid ang talento sa mga atleta. Dugang panigas sa taya hindi mahimo sa madaling nga panahon ang paghimo sang isa ka kampiyon gani kinahanglan ang mabaskog kag padayon nga sports program para makaproduce sang competitive kag world class nga mga manugdala sang Bacolod nga atleta. Ang palarong pambansa naman 2026 ang paghiwaton sa Prosperidad halin sa Mayo ako sa Mayo 24, Tubtob Mayo 31, Tuig 2026.
2: Alas 6:35 na inyo nabatian ang kaundan sa mga balita dari sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga tropas ang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At ang napadulungan ng mga kaundan naman sa mga balita sa nasyonal.
0: Express Balita, National News.
2: Ginanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayon niluwag sa Senado Nga ba tuno na sa pinagod makakuha sa kopya sa CCTV footage nga naglungtad sa Senado? Gunfire o consignate gunfire sa Mayo 13. Suno kay Rimulya, nagpagawa siya sa sapina sa Senado para sa CCTV footage nga nalakip sa ila padayon nga investigasyon sa insidente. Kinklaro ni Rimulya nga wala sang may nabaton nga sweldo ang suspended acting Senate Sergeant at Arms nga si Mawa Plasca sa sulod sa 6 kabulan nga suspension. Gipayag ni Rimulya nga siparado ang ginpatigay nga investigasyon sa Ombudsman sa nasabit nga insidente kagaang mga ginimbitar para sa ilang investigasyon ginalakipan sa mga senador, reporters, NBI, Philippine National Police kag Office of the Sergeant at Arms.
3: Formal nga ginhinyo sa Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagatinguha nga balabagan ang pagpatuman sa International Criminal Court kon ICC arrest warrant batok sa iya. Sa iya nga komento nga ginsumiter sa kaso nga si GR number o kon sa nga si GR number 278747, ang OSG nagahinyo sang mataas nga korte nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation with motion sang senador bangod sa kakulang sang merito. Ginarason sang gobyerno nga legal nga magpatuman sang otoridad sang Pilipinas ang bando sang ICC bisan wala sang separado nga warrant nga ginisyo sa lokal nga korte. Ang sabat ginfile pagkatapos nga ginatag sa Korte Suprema ang executive branch sa pungsod sang sa 72 hours nga hindi mapalawig ang panahon sa pagpahayag sa iya nga bahin.
2: Isa ka prominente nga politiko ginaligar nga nagbulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga makapalagyo sa Metro Manila sunod sa source sang veterano nga kolumnista. Ginbuyagyag ni Ramon Tulfo sa iya Facebook post sang Sabado, Mayo 14 nga isa kayate ang nagdala kanday de la Rosa kag Senator Robin Padilla gikan sa Manila Yacht Club. So tubtob subong wala pa sang opisyal nga report sa nahamtangan ni de la Rosa matapos ulihi ini nga nakit-an upod kay Padilla.
3: Nagpaandam si Youth Party List Representative Rinico nga posible may dako nga epekto ang nagapadayon nga pag-ilis ng liderato sa Senado sa palabuton nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ginpaambit ni Ko nga tatlo kay importante nga aspeto ang posible nga atraso sa proseso, ang aktual nga dalagan sa trial kag ang katapusan nga pagboto para sa desisyon. Ginhatagan pagtamod ni Ko nga kinahanglan nga hatagan sang Mayo nga pagtamod sang pamulo yung Pilipino, particular ang mga pamatan-on ang masunod ng mga tikang sa Senado matapos mapasar sa Kamara ang Articles of Impeachment batok kay Duterte.
2: Alas 6:39 na mga katropa. Inyo na pati ang countdown sa mga balita sa national. Kaginigin na tulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: Ato naman padulungan mga katropa ang countdown sa mga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: 8 patay kag 26 kompilason matapos nagbungguan ng trend kag dipasero nga bus sa Bangkok, Thailand. Bangon sa kabas kugon sa pagkabunggo na sunog ang bus. Ginreport man nga nasunod ang pila ka mga nagapark na sarakyan. Madasig nagresponde ang mga rescue workers kaglawas nga ginbutong mga tao pagwas sa mga sarakyan. Patayin pa ang investigasyon sa mga otoridad sa gintunaan sa aksidente.
3: Isa ka mataas nga leader sa Islamic State kag pinakaaktibo nga terorista sa bilog ng kalibutan ang napatay sang gintingog nga pwersa sang US kag Nigeria. Si Abul Bilal al-Minuki, kinakabig ni President Donald Trump sa Estados Unidos ngay kaduha ang pinakamataas ka leader sang ISIS sa kalibutan. Ang pag-atake natabo sa isa ka compound sa Lake Chad Basin, isa ka malapad ang riyon ang ginapalibutan sang mga tubig na ginapaambit sa Nigeria, Chad, Niger, kag Cameroon. Ginabago sang US ang ilang target ang sub-Saharan Africa amo ang ila prioridad sa diin ang ila sanga sa Nigeria amo ang pinakaaktibo. Ginkumpirmar man ni Nigerian President Bola Tinubu nga tingob ang operasyon upod sa US. Si Al-Minuki gindeklarar nga isa ka specially designated global terrorist sang US sang tuig pa 2023.
2: Alas 6:41 na. Inyo na ba't yan mga katropa ang mga kaundaan sa Balita sa International? Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan mga katropang balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Nagapanguna sa statistical point standard sanday Robert Bolick sang NLEX, John Mar Fajardo sang San Miguel, kag RJ Abarrientos sa Maragay Ginebra para sa best player of the conference race sa katapusan sang elimination round. Nagapanguna si Bolick na may average 41.9 statistical points alin sa 20.5 points, 5.7 rebounds, 8.8 assists kag 1.8 steals per game. Samtang na nag-average naman sa 16.8 points, 14.8 rebounds, 2.5 assists kag 1 steal per game si Fardo, kamay average nga 39.5 statistical points. Si Abarrientos naman ang nakapost ang average nga 21.5 points, 3.6 rebounds, 5.1 assists, kag 1.2 steals per game. Nalakip man sa top 5 sa Diary si Ocon Richie Rivero sang Phoenix nga may 34.9 SPS, kag Zav Lucero sang Magnolia nga may 33.5 SPS. Sa Best Import Contest naman, nagapanguna si Bulbul sa TNT nga may statistical standings nga may 59.4 SPS halin sa average nga 38.2 points, 14.7 rebounds, 1.7 assists kag 4.3 blocks per game. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Alas 6:43 na ito, padulungan ang mga balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz sa mga Lunes. Ang love team ni KJ Estrada kag Alexa Alacat mga katropa ang nagbulagay na. Mga tapos mga katropa, doon nga ginpakilala na mismo sa Isaya ka program, television program, ang baguman nga love team ni Alexa mga katropa. Na madugay-dugay man nga nangin love team ining duha matapos siya mga katropa hangga sila ang nag-updanay sa Pinoy Big Brother. Kung sa diin ay baluan dito nga time mga katropa nga si Isaya dito ka si Alexa sa pinaka kumagado ka isog nga ano na housemate samtang si KD naman that time ang gina-attack isang iyang anxiety eh, mo nagkakadumduman ko tapos tungod na sa ilang differences nga duwa as psychology graduate ining si ano mga katropa Alexa, si Alexa to ang nangin ano nangin kumbaga pad ano ba ining naging friend gid no ni KD sa sulod niya sa Pinoy Big Brother as tanga pagwa mga katropa nangin ano ang duwa no nangin kumbaga a love team kag naglambot gani sa point mga katropa nga may mga huring-huring pa nga nobyahanay ining duha mga katropa kay ti tungod nga dugay na sila kilalanay tungod nga sa sweetness nila sa camera mga katropa tinaybaluan nga may ara sila sang ginatawag ni nga kumaga mutual understanding may ara sang something sa ilayang duha mga katropa pero sa karon ang ilang love team mga katropa ang nag-end na no sang tinalikdan nga si Mana gin pabalo no sang ay ning ilang agency mga katropa nga wala na ang Kedlex no Kedlex amo ni gali ang tawag sa ilayang ano nga duwag love team Kedlex wala na Kedlex kag ting mga katropa sa karon medyo wala sang ano yan no sang exposure ining si KD kung nga wala sila nga kung nga nagbulagay gid ang ila duhaya nga love team pero sa May 13 gid ni no nga ginpagwa nga wala na ang ilaya nga ano nga duha no nga love team sa decision man nila nga duha mga katropa kag sa karon may ara gali kuno sa mga circumstances abi mga external factors no kag sa mga tao bala nga nagpalibot sa ila amo nagali nga naging rason kung ana dula ang ilang love team tungod sa mga ano guro mga friends guro or families kati external factors kag iban pa. That's why nga ti ang ining management ni Alexa yung mga katropa ang sa karona may napili na yan o nga bago nga love team para kay Alexa. Pero madamo sang nagpangasubo especially sa ilagid ng mga ano ba lang ng mga fans gid sa mga fans club gid nila madamo ang nag ano eh nag ano no, sa amo to lang ation, sa amo to kalawig, do kanugo ng Balnila, no, kay ti dugay naman sila nga nagupod ya. Kagdamo sila sa napakilig mga katropa, pero habal ganin ni Alexa, respect remains, no, kag mo na eh. Subong, wala sang statement ya si Katie, si Alex, lang. Pero te, amo gid na sa showbiz, no, may yaragin sila bisang love team, kag kisa ang gabay lubaluhan ay lang love team, ilis-ilis love team, kung sa nos nila ya feel nga, ano no, magsikat or kung sino da comfortable nila doon. Pero tingatong balita ya sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo mga katropa sa nga niya habon nga pampaputi sa Yes to Health. Ini ang ato niya Santan Plus Herbal Soap. Makaprevent ini sa early signs of skin aging, plus makapaputi sa ato mga panit sa inyong natural niya nga ingredients na migid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya mga katropa. Padula gidaliwa at ang germs kag amoy sa inyong lawas, ini ang Santan Plus Herbal Soap. Siyempre mga katropa, may isa pa makita kahabon pagid para sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Gaginimpunan pagid sa virgin coconut oil kon VCO. Ginisa sa isa kahabon sa ato niya nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:47 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng balita sa showbiz? Kagpadulungan tayong balita, espesyal ko po si katropang James King. Ano ba lang sekreto sa sininga 40 anyos nga aktor sa China? Nga kung tulukon mo daw 12 years old lang siya. Are, nag-meet sila ni katropang Ed. In-share niya ang secret kay katropang Ed. Ibalo na to mga tropa. Ano ni ang rason kung nga younger looking niya po ng 40 years old nga aktor? Katropang Ed.
0: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: And good morning mga katropa. Bayong aga, ining aton nga Balita Espesyal. Kupon si katropang James King. Kagkamong nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod sa programa nga Express Balita. Para sa aton nga Balita Espesyal. Kilalaon naton mga katropa ang isang aktor sa China na 12 anyos lang kung imutulukon apang 40 na galing ang edad. Sa subong na panahon, madamo na sa pagyagod mababili nga bataon pa ang itsuras ng isang katawo. Apang sa China, natural, kag wala sang procedure, naging patigayon sa 40 anyos na aktor na daw kaangay lang sa 12 anyos na solterito. Ang aktor na si Hu Jiang, ang gintawag na China's Benjamin Button. Pangod sa iyang anawong, nadala sa kondisyon na nagtugong sa iyang physical development. Natukibali ni matapos mag-viral ang picture niya upod sa iyang asawa na kuwang ilakasal tila katuwid na nagligad. Madamo ang nagyaguta sa magkasawa. Bulod daw mag-iloy ang mga ini. Sunod sa mga report, premature sa gitmon ang aktor. Nagsuprer sa malnutrisyon ang iyang iloy sa gimbuso ini. Magamay siya po ni Panggid sa ibang mga bata na kaedad niya. Sa edad niya siyang katuig, naguntat na pag-develop sa iyang alawas, gani daw pamatunon lang inikutulukon. Sa piyak sa atensyon na iyan nakuha, malinong nga nag-apubuhi si Hu Xiang. Upod sa iyang asawa, kag nagkatutok sa iyong pamilya, nagpagarte. Ina ang atong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kag look younger nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagubuan ng Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: Sana all wala gatigula. Pagbalikin ko sa aquarium, dahil niya kaduko-duko. Pagaling kong tuparon, ngunit siya sa todo, mas bata, pag inisya lang taon niya. Bisa na, muna ka na yung balblas ang iba, tigulang na to, pero young at heart ko no mo.
5: Sakto gagin.
2: Pero may sikreto, no, sila ba't kisa sa ano gina, no, sa... sa ano to bala sa lawas ta sa era na kisa daan niya katropang medal nga do abi mo duway gatigulang no ligato bala na picture man to nga do pilaho 16 na to siya di ba Gwapo na kag macho, no? Alas 6:51 na. Importante. Mali pa yun ka lang. Okay, the more ka kunong kakolorino, timo agtang, mas more ka pagina kunong naga, tigula. Smile ka, Permea. Rapang kresa. ano ni si Katropang Kresya? Mali pa yun niya, Permea. Kaya nakikita mo na siya, yumiuma niya ka na dahil niya. Mungkin na dapat maging smiling face ko, no? Para do younger looking, mga katropa. Kasi siyempre, para mas maging younger looking kapag mag-adlaw tumar sa mga Santone products, mga katropa. No? Mga produkto sang Yes to Health, katropang Wendell, sa rin tayo ni Mabakal.
3: Mga katropang Mabakal, mga produkto sa Yes to Health sa ating mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Bingo Building, Lizari Street, barangay 39, Bacolod City. Ini Mabakal man sa mga butika, mga katropa, sa Nagros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagatutok sa aton siningaga, good morning sa ila rin islaw, may ngaga dira sa inyo.
3: Yes, good morning sa mga katropa pips naton sa ila rin ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ila man dira ni Sir Lloyd Navales, galiya, good morning man dira sa ila tita sa Laina, trahe kagina, aga pa. Sa kay Sorandi Santisas, good morning. Sa kay Noel Yares, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, sa kay Sir Lloyd Navales, galidira, oh, good morning. Take care, kuno always. Thank you so much sa ila man dira ni Nung Jojo, ah, good morning man. Mayo nga pagpumati dira sa mga member man sa Mom's Chop. Good morning. Kag sa mga katropa naton dira sa may barangay Talok, katropang France na, oo, sa Bago City, sa may barangay Binubuhan, good morning. Sa mga katropa mo naton sa may Kabangkalan City, good morning dira sa inyo. Kag sa Sagay City.
2: Good morning. Thank you. Salamat, no? Sa pag-upo diri sa amon sa XFM Bacolod, mga katropa. Sige, ang oras natin na kolabos na kay magabulos na ang bulus ay kaupot si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
6: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Santhone Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Santhone Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course, course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga naga-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto toyo sini to maintain sang manami firm naton sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
1: The secret of health.
0: Santon Plus Gold
8: Cosina Aldo, magsasaka ang kabuhayan ko.

0: sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
6: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at Lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpan sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang namo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobrang alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamukang

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki na ito nga ito. Paramati, welcome na sa pagpapalagat na Teresa Bullseye. Another day. Panabago nga semana mga katropa sa aton nga mga kauturan nga nagpadulong na sa ila tagsa ka mga opisina sa ila kalantuan mayong aga sa inyo tanan. I hope everything is okay. I hope nga okay lang sa gihapon sitwasyon nato mga katropa. Despite sa mga cookies, mga pagtilaw nga naagya naton sa aton nga pagpakabuhi, pero okay lang na, no? Kunway man sa mga pagtilaw, hindi man ta magbakod mo, no? Kunway sa mga pagtilaw, hindi naton maintindihan ang mga sala naton, no? Hindi ta magtanda bla sa pagkabuhi ta. Kung kisa mo na, ginaproblema talang na ang mga sitwasyon nga kung kisa gusto mong likawan ini mga katropa, no? Amo na, habal nila gani. Hindi ba ta perfecto? Hindi ba ta, amo na ka tanlas, tawo mo lang ta. Hambal sang eksperto, sang maging mga maging alam mo, we ought to commit mistake. So it's okay. Ang importante lang, hindi lang mag hindi magbalik-balik ang ini nga mga sala naton nga decisions kabuhi ta. Amo man ang pinaka-importante. Oh. Anyway, today mga katropa, May 18, 2026. And it's Monday. Balik sa mga trabaho, mga kuturan ta sa ila opisina mayong aga. I hope nga medyo muno mag-an nakapawaya. Sabado Domingo nakapawaya. May naka-recharge na, di ba? Bakod na na. Of thinking mga katropa, tumtumalas dyan sa aga sa pagdala naman sa mga balita, mga impormasyon sa inyo taran dari sa Bullseye. Tumtumalas dyan, tatlo ka oras sa magdala kayo sa mga balita, mga impormasyon, mga importante nga mga balita nga ato ni pakigbahin sa inyo tanan mga katropa sa suninya pagpangalagad naton sa aton paratuntunan dari gilaman sa Bullseye. Of course, upod nato ng men and women ang aton nga mga beat reporters, no? Para sa sangya XFM News and Current Affairs. Of course, dalaman ang mga pinakamang kulturan ta, members ng class, no? Nga nag-upod sa aton paratuntunan, no? Kaga syempre sa mga utod nato sa mga barangay nga relax man subong adlaw, ha? Okay? Madmad na mga katropa, ha? Medyo antes na magkanto sa opisina, medyo puro exercise aray gamay para magkakastok-tok sa matulan ta. May para hindi kita matamaan. Sangyam, ining ma-preparate na lawas ta para sa bilog naman nga adlaw nga pag baka katropa. Upon natin sa technical side, si katropang Chris Armando Librando, ako naman sa katropang Winselina at mga katropa, okay, sa amon nga pagtalakay bago naman yung edisyon sa aton nga paratuntunan sa Bullseye, mga bias. Live kita, panagpangalagad via XFM News and Public Affairs. Uko na XFM Bacolod News and Public Service Authority, katropa sa Facebook page. Live makita, makitaan sa YouTube, XFM Bacolod. Makitaan lang kita sa aton nga mga social sites mga katropa. At the same time, ang aton lang ginapahibalo man sa aton mga kulturan nga mabatian kita Negros wide sa pinaka mga XFM stations, Negros katropa Bacolod, no? Ari kita sa 103.9 XFM Bacolod, 96.7 FM mga katropa, mabatian kita dito sa Southern Negros, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan, okay? So bukos ka persa sa men and women sa XFM News and Current Affairs, pagdala sa inyo mga balita mga katropa, no? Sa sining adlaw sa Lunes. Headlines. Mga katropa, 5 patay sa isa ka encuentro nga nagluntad sa Kawayan, na-identify na. Headlines. Samtang pila ang mga himata sa isang napatay mga katropa nagbisita. Kompirmasyon sa aton Philippine Army, status ng clearing operation himaroon karon mga katropa. Kag ari pagidho, kapin sa 40 milyones pesos. Oh, grabe, no? Nga balor sang illicit cigarettes, mga katropa na kumpiskar dito sa Negros Oriental. Headlines. Iba lang talaga kami pinakamang latest development update, mga katropa, samtang mga empleyado sa Basiwa o kung gin terminate kay mga empleyado sa Basiwa, magpatigayon sa kilos protesta, no? Pag patigayon sa protestas gwa mismo balik naman di, no? Dito sa gwa sa taratapan sa Basiwa, katropa. Headlines. Ang kinabulo bantay-bantayan ta, may ara sa pag-adjust naman, no? May mga fuel adjustment sa presyo sa petrolyo, buwas ang diesel, ginalantaw malabot sa 3 pesos, no? 2 to 3 pesos. Wala pa. Ginawalata pa ang final say. Of course, dira niya ma... Ano? Dira kita ya mabasi sa pronouncement sa aton Department of Energy. Base pa lang niya maglain niya ang iyang tunok at maghambal sa iyang wala sa fuel adjustment na sa mga fuel companies sa bilog ng Pilipinas. As is ang presyo. Tani, no? Kunan mo man lang ng mga balita, ta, mga katropa. Tapos sa Dasun ngayon, Adlao, Dasun Simana, pagnubo naman, no? Mga punggan ang pagnubo sang kupagsaka sang presyo sang balaklon, mga katropa, sa sining panahon, okay? But nonetheless, gina-expect na ako ina mga kabiyan, this tomorrow, may ara sa mga fuel adjustment, may ara naman daw piso, wala ko mo? Piso sa presyo sang gasolina. Headlines, headlines. Samtang katropa, impeachment, kunang Senado, ginalauman nga mag-convene as impeachment court subong adlaw. Headlines, headlines. Ang Bureau of Immigration, katropa, nagpagwa naman sang iyang latest report advisory base man sa ginhinyo sa mga hindi sa gobyerno naton, katropa, sa pag-monitor sa activity ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung nakagwa gid man sa pungsyon o kung wala. Pinaka-latest nga pagpahayag sa Bureau of Immigration, mga katropa, wala sa travel history nga nagkapabalo, mga katropa, nga may ara sa travel history ang senador pagwa sa pungsod, katropa. Headlines, headlines. Nanon, tali ka ron ang pinaka-latest development sa sining mga balita sa pagpangalagad natin rin sa Musay. Okay? Oras natin, 7:26, mga katropa. Unat-unat na kita, giho-giho na. Kung may ara sa panahon nga magdulo, jogging-jogging, bisan 30 minutes lang, okay na mga katropa. Para may ara lang sa pandugang sa atong resistensya. Kung resistensya ang aton ginestorihan, hindi ta pagalimtan ang aton nga tatlo ka mga produkto, ang Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, tatlo ka mga produkto, ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, na makabulig sa pagpabaskog sa aton nga resistensya. Ang aton Premium D3, mga katropa, maling vitamin, sunlight vitamin, nakuha natin din sa adlaw. Ang suplemento, vitamin D, nagpapabakod sa atong lawas, nagpapabakod sa atong bones, heart, brain, no, and overall health, no, mga katropa. Ang Premium D3, mayari pa rin sa virgin coconut oil kag balonggay, ha, para sulpor gina, no, para sigurado gina ang inyong ikaayong lawas, no, hindi kita dali-dali matapdan sa mga masakit, katropa, okay? Amo na sa ang Premium D3. Ang suplemento natin, mga katropa, ang absorption gali sang vitamin D, hindi lang nakapainit, okay na. Ang color gali bala, nag-contribute mo ni sa total absorption sang sang aton nga lawas sa vitamins nga vitamin D sa pagpatial sa init, mga katropa. More or less sa mga brown color nga mga individual, mga kuturan ta, you need to be exposed at least 15 to 30 minutes, no, sa ilalim ng araw para makakuha ka sa suplemento ngani, no? Pero ti mag 30 minutes ba, paslot ng aton lawas, no? napaslot ng aton nga panits na. O, 5 minutos lang gani, daw ma... Ano ka na eh? Daw ma-surrender ka na? 30 minutes pa? Ay, sus. So, ari na. Para hindi na kamo mag-antos ang amuna sa mga katropa, ng mga, ano, ng mga sitwasyon, may ara na kita sa premium detail. Sundan tapagid ni sang Santon Plus Gold Katropa, may ara sa mangosteen, may ara man sa palaya, malunggay, garlic, ag spirulina, ng mag pabakod sa aton lawas katropa. Mangosteen proven to be effective as antioxidant sa lawas natun. And ang palaya, it regulates blood sugar. And syempre, marunggay mga katropa, it supplements us with the need nutrients. Gaginanglan sa lawas natun, potassium, may ara manda sang mga vitamin A, vitamin E, no? Kag doble-doble, no? Three times or folds of supplements kaya makuha natin sa aton nga ginakaon, no? So, dako gani bulig ni sa barangay lawas ta. Okay. Oh, are pang garlic mga katropa, pinsan nyo relax why lang ni daw ipang nakot lang na sa lawa sa ano ta, makaluto ta ang garlic. Pero why ka mo kabalo? Grabe ang bulig sang garlic sa pagpabakod sang aton nga ikaayong lawas katropa ha. Kung pus-on muna sa may enzymes nga nagagawa na da, amon sa ginakatawag nga alisin, ha, mga katropa, nga nag-aakto naman nga antibacterial or antibiotics lawas ta. Ha, ginabatuan ang viral or mga bacteria, pathogens, nga nagkasulod sa lawas na ito, mga katropa. Marang para ma-infect kita, okay? So, dira pa lang nga daan, ginapabaskog yun ang depensa ta, soldado ta sa lawas ta, ang ining ahos nga masami ginabutang ta sa aton nga mga lulutoon. Pero ti mga katropa, kung luto na sa wala nagagawa na mga nutrients ko naman, kinanglan it should come into raw nga imnunta kag i-supplement nato sa lawas nato. Mapusa-pusa ka pa imuya, mangita ka pa to, ya, maluluha ka pa na karun kag mag pinaho pa na da karun, no? Kundi direkin lang sa Santon Plus Gold. Mga bukol-bukol kag sa mga ano, sa mga bukol-bukol kag sa mga hubag-hubag sa lawas naton, nami man ang Santon Plus Gold mga katropa, because may presence sa spirulina. Ang spirulina mga katropa, ginaproseso man ini, daw green na sa blangat, powdered, no? Ginaproseso na sa, pero kung baklon mo na sa, dugo bulsam. Oh, so aran na sa Santon Plus Gold mga katropa, ang ining mga suplemento, ang ining mga ingredients para magpataas ang aton immunity level katropa, okay? Hindi naman pagkalimtan ang Santon Vitamin C. Kaya amon siya nagpadasig sang absorption proseso, ha? Para mag-absorb sa lawas naton ang ini nga mga suplemento, ang ini nga mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton. Vitamin C mga katropa, pero ti ang vitamin C nga bakod man, ang vitamin C nga hindi man bala ano, hindi man bala nagahatag sang lain sang aton pamatsyag mga katropa, no? Wala nagahapdi tsanta, wala nagasakit tsanta, wala gasuka-suka, no? Pili-pilion ta ang alkaline based nga vitamin C, okay? Kag syempre i-maintain natin everyday mga katropa, ha? If we talk about some alkaline based vitamin C, it is Santon Vitamin C. Franca Diretso Bullseye. Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong malugar, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, kag generica drug stores nationwide. Para sure ball, para eksakto, para wala sang mausik ng oras. In case, gidman mga katropa, pwede ka makakanto dito sa aton Yes to Health Wellness Center. Dira kita sa door number 46, Vaco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Bullseye. Alright. So, okay na. Sa mga pila ka mga latest nga information mga abyan sa aton nga mga kulturan. Ang ginakulbaan sa mga kulturan ta nga rotational brownout mga abyan. Ako ginakulbaan man ko. Ah, ginakulbaan man ko sni. Kay ti una bes dako ang epekto sa mga katropa sa aton pagpakabuhi. Kung mag-brownout ba na? No? Because nga nag-shutdown ang pila ka mga power plants naton, nga mo na nag-supply source sang aton kuryente nga nagalabay sa linya sang NGCP katropa, no? Nag-transmit, no? Sa bill nyo makitaan mo may transmission charge na da. Ginabayaran mo na. Dala sang imo billing, tingala ka nga ang billing ko, ano ko kayo, ha? Tikaya mo na ginabayaran nyo. Nagligad to, gain na, lift na. Pero pwede na sa magbalik mga katropa because sa mga activities man, no? Pila ka mga power outages, no? Sa pila ka mga power plant diri sa Visayas and Luzon. Huwag na kabalo kung anong ga-contribute. Dapat amo rin ginapabalo sa nga itong DOE mga katropa kung ano ang kosini, no? Abin nyo, ang pinaka-simple lang gid, abin nyo, kung buligan sa aton nga Department of Agriculture. Kaya mo ba rin ginahambal sa aton nga, Department of Energy, nga ginahambal sa nga DOE naton nga grabe ang demand sa supply sa kuryente sa Bilog ng Pilipinas, nagko nga kuryente kinanglan ta. Ang residential, gagmay lang ni, ang commercial, amunin gagakaon sa lagko. Katropa, ang mga factoria, no? Ang aton pila ka mga malls, no? Though nga ti naintindihan ta, ang mga malls nga ni, may ara naman sa mga generators nila. Pero kung pasugtan lang sa aton gobyerno nga mangin mabarato bla ang solar, no, sa mga residential areas naton, dako ni kabulig mo, mag on off grid kag on grid katropa nga solar galing mo kis ang mga kumpanya sang kuryente. Makita mo gin ang pagkadalok-dalok kag mga dahak-dahak nila. Ginalaot ni nila, gin-complain ni nila sa DOE ang ining mga solar, kuno unregulated nga mga solar supply sa mga residente. Kay kuno nagakriar sang sunog, posible himo lontaran sang sunog katropa, no? That's why kinahanglan tang aton mga electric cooperative, no? Ang problema naman sa mga electric cooperative naton na may agrot sila sa nag-solar. Kay gusto nila pa report nila kay para i-regulate nila kuno. Pero mga katropa, ang advantage lang, for example, may ara ka lang 200 kilowatt nga kinahanglan mo sa imong balay, nga i-consume mo lang, no? Kung may ara sa mga nag-solar, ang sobra sa mga katropa, mabalik na sa atong electric cooperative, no? Sa atong electric companies diri sa atong syudad, no? That's the time nga manubo-nubo ang supply man o kung demand. At least makabulig-bulig ka tropa kung may ara kini sa mga solar diri sa aton lugar. Galing mo na yun introduce ang ginahimo na yun, regulate na yun. Kaya para may monopolya sa brillianes kuryente diri sa Pilipinas. Kung ikaw tumakita nga dako-dako solar mo, lauton ka. Amo nang katabo sponsor Pilipinas, mga katropa. Talawa to, Black. Ang pila ka mga scientist mo naton, naka-invento man to sa grabe nga mga invention diri sa pungsod, ha? May ato to sa una nga nagkalautangan na lang to kag napatay naman lang to, may gin-develop sa nga fuel ya gamitan mo tubig. Until ato nga idea, gikwa to sa ibang mga pungsod, galing tingong kita mga katropa because Pilipino no? Kinanglan, may ara kita, eksakto no? Nagkalautangan to, ang mga inventor. Ang suporta sa aton gobyerno sa mga invention nga ni Tani, no? Tani, mas dugangan ta because amo na makasalbar sa oras ng kapipitan, especially kung kulang ang aton supply sa kuryente. But because grabe nga negosyo sa kuryente, even ang solar nga setup hindi ta pag panugutan sa baylo, i-regulate pa natin. Di ga-demand, kung ba makoton mo na yung mga electric companies, sige, lagko kayo ang supply, demand sa kuryente. That's why kinanglan ta mag-rotational brownout. Kinanglan ta mag-i-balance ang supply natin sa kuryente para hindi na maglala ang brownout sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Imagine, subong ho, ang solar nagmahal. Pero kung maghalina sa mga electric companies natin, nga okay, mahambal na okay. Regulated mo na yan, gusto nyo. O ariyo, may ara kami i-offer sa inyo nga 200 watts. 1,000 watts, for example, no, para consume nyo lang sa mga balay nyo. Para maglubo, hindi ka magay kuha di kuryente. Plus, bailo, baligya pa kami. Para gamiton tang supply. Galing kung lantaon mo naman, electric companies, mahambal naman sa pitsi. Oras na mga katropa, 7:38 na. Commercial ka. Balik na pagkatapos sila, standby.
1: 105 XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Dinning's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go, let's get it.
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Dinning's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik din mga katropa sa pampakalaganda sa ating paratutunan sa Bullseye, mga katropa, no? 7:47 na XFM time. Pinakaginalaot naton nga balita sa buong development because nga kahapon may inkwentro naglunta dito sa Kawayan. Nagsugod aga kahapon sa aga, mga katropa, no? Ano sa isang aga? Tatlo kasod-asod nga mga encounter nga nagluta dito sa Barangay Abaca, Banwasang Kawayan. Ang pinaka-related latest information nga nakuha naton, katropa, amusini, may ara nagkalamatay ni Makabino, no, sa bahin sa NPA. Alright? Ang first encounter nga nagluntad alas 6 ang aga, alas 10 nagdugay sa 10 minutos, no, ang encounter, second encounter, no, sa ginapatihan na building NPA kag sa 15IB, alas 7:20 sa aga naman. Amo man Japon nga daw katropa. Nasundan pa ina alas 2 sa hapon, no, ang bakbakanay. Okay. Pagkatapos alas 5 sa hapon naman mga katropa, no. Itutukan tira karon ang mga detalye sina, pero kantuan ta because ang deadline man sang registration para sa aton barangay in SD elections subong man mo, no? Pero anti sa mga katropa, kantuan ta blanay ang aton nga patrol kaupon sa kay katropang Franz Andrew Borgo sa mga latest balita dito sa Comelec
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz, may aga.
5: Yes, katropang Irving, live kita dari sebuah ka isa ka voters registration site.
4: Oo.
5: Dari mismo sa isa ka ball this para gimana dalaga ang bala.
4: Oho, oho.
5: Okay, do dari na dito may gate katropang Irving ang nagkapatigan sa mga voters registration. Back sa today Monday, May 18.
4: Oho.
5: So literal gini katropang Irving nga kinahanglan magbangon tiprano.
4: Oo. Bao.
5: Kay may ginalaot ang iban sa aton, no?
4: Mm-hmm.
5: Deadline upon mga tarapuson sining pag-umpisa naman sa weekday.
4: Oho.
5: Kung weekday naman katropang Irving, no?
4: Oho.
5: Kahit sabong nga Lunes, uwini nga daw sa voters registration for the barangay and SK election katropang Irving.
4: Oho.
5: Ang ginalaw man dahil sa Commission on Election, sila binigid rin sa Sunod sa Bacolod,
4: mm-hmm,
5: ang numero sa mag-marehistro nila.
4: Oho.
5: All over the registration schedule to provide it's not less than 2,000 registrants, no?
4: Oho.
5: More than 2,000 ang ginalauman to provide Irving.
4: Oho.
5: Ang kumilek na maresto sa sining pinutuhal naman na maabot sa bulan ang Nobyembre, no?
4: Oho.
5: Ang munang barangay kagang SK election.
4: Oho.
5: Pero sa dumingan lang to provide Irving, aridere, may nakita guro may 100 sobra na guro tong napasulod.
4: Oho.
5: Dire mismo sa mall, no? Sa Barangay Mandalagan kay Katropa Irwin ang ining galingahan ay dire Subo.
4: Oho.
5: Ari dire bla for example kun halin ka sa south na bahin.
4: Oho.
5: Sa syudad magpadulong ka dire for example sa mall kun halin ka sa store nga bahin.
4: Mm-hmm.
5: Sa syudad.
4: Mm-hmm.
5: Dire ka ang pinaka napit dire is amo na di siya nga entrance ka Katropa Irwin ang sa may ano ang sa may overpass pa lang.
4: Oho.
5: Dire na di sila. Kung sa mga nagigagaw, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Dire na di ayon ang registration, ang linhanay for the registration, dire lapit sa may overpass ka Katropa Irwin.
4: Oho.
5: Makita mo, kinatikol niya sa Ika Bijip. No?
4: Oho.
5: For example, di mga ruta sa Mandalagan, Bata.
4: Oho.
5: Katropa Irwin, dire kagit dire manaog sa may isang overpass. Mm-hmm. No? Dahil dire na di ayon, lapit pala sa may sa Pagnadi Black Hotel.
4: Mm-hmm.
5: Dari na di ayon gid amo na di nga linya or dari na di nga site ang linya na for this registration subong ni nga adlaw, no? So sa karon ang talupangdan sa bandi ka to Irwin is paano kani to pa by kani, no? Alex ang nagligan to mga registration ug inot o ka to Irwin ka ding linya na
4: mm-hmm.
5: kadto nagahalap ko sa galo nagligad man nga pag-register ka o registration ko sa service sa PIA sa gitna person ang nalad relapit sa may hotel tree pala.
1: Oo.
5: So buong gani do ay no rilagi ko top sa hindi ka na ito kalabot sa may overpass ang linyahan na yun.
1: Oo.
5: May lang kayo yari dalang gidre ayon galing proti sa muling oras alas yun may dalang subso na ang ibang rin sa akin mag ano dito no mag pangilit-init ang gitanay.
4: Oo, oh, katropang Fran?
5: Katropang Erwin kay ang pasada rin sa linyahan eh first come first so daan mo.
4: Oo, oh, katropang Franz ang registration ni sagwa sila malinya.
5: Yes, sa registration sagwa sila malinya.
4: Ayun na, kainit na.
5: Oo, katiya mo na di, kung ikaw mismo magulang niya ako, pili niya agad rin sa mainitan eh.
4: Oo.
5: Mapainit-init agad, no? Pero, may mga ito, parang may tinobservant na rin is, so, tasig mo ng lakas ng, ano ba na, lakas ng linyahan na ito rin.
1: Mm.
5: Sa pila ka na mga lawyer, magparis crossing nga tiyon, no? Kasi, ang ibang, na, magkahingagaw man, eh, hindi naman limabasa ng ibang kung nga, subuling adlaw yan sa Lunes or which is the last day or deadline sa voters registration ka sa Farwin sila yung naging niya.
1: Oh.
5: So, binapatigalan din ka sa Farwin nga ginabulupan ka kapin sobra 500 ba? Sige ni Kuro, tinguan ko sa Komerik na malabot ito 800 pero ang maubos niya subuling adlaw, no?
1: Mm-hmm.
5: Kaya rin naman, may mga kalabanan rin, mga pamatan on kid, no?
1: Oo.
5: Mga kabataan, nag-iida, 18 anyos, 19 anyos, ang nagalinya, rin si Bukang nagpa-resto. At mostly, katukawin, no, from Bacolod, Ginitanan. No, rin ginitanan na halin, no? Ang mga lawyer ng resto, man, sining, nagnausang Lunes, katukawin. Mayari na rin staff or personnel sa Comelec. Na nag-distribute sa number para sila mismo ang pagsulod dito mapasunod na lang sila katropa Arwin para na ila naman nga tiyon na sila mismo i-cater dito sa sulod for the registration man.
4: Oho. So far, hindi pa muna kagutok na katropang France?
5: Mayo lang kayo do, hindi niya tanto kagutok do, ano lang sa ano, do katulot ako, ay lang mo na, ang iligad do yung mga registration, pero tigil niya kagutok yan.
4: Kaya
5: tingin niya hanay, so ito do mayo, mga kayo na plasta club na.
4: Nakaparistro na doon iba?
5: Kasi po kami iyon, kung ano naman, nagkapatikain sa registration, dapat kabalunan sa kung anong himuon nila para ma-organize to rin ang ano eh, ang mga magkaparistro man sa tingin na adlaw katropang away. So good morning, paparistro man ka po. Tigil din pa mo siya.
2: Ano ko ipa?
5: Ano ko ipa?
2: Pinak na sir? Ay dito. Pinak na, ano pangalan mo kini? Pardon? Ika may ugram na yan? Meron na. Ano ugram?
5: Part time.
2: Kasi kung may duty kasi po.
5: Oh, meron.
2: Hindi na mo lang.
5: Actually lang ako. Okay.
2: Oh. Ika, ano sir? Sabi nga kung saan ang presto. Well, oh, but ligad na eh. Kaya pag paristro ko ligad, basta lang ito sa gate. Okay, nag-goal pinakat out.
5: Good night man.
2: Oh.
5: Kuli man yan. That's registration.
2: Oh.
5: Kaya pro tika pro pangin ng ibander eh. Pero may kikabugin mo kasi nang kung anong galalo
2: niya. Huwag po mga papaminister yan.
5: Ano naman, nag-upload ako sa
4: kapatay sa... Huwag sa requirement.
2: Ay, hindi ko bisa brate. Hindi ko mapapapukul.
5: Ano ko pa sa pastoro ni Monastro?
4: Nag-hapit lang na sa...
5: Valid ID
4: mo na importante.
5: Away naman yung sila nung
4: ngayon. Sa Java?
5: Thank you kita. Ano dapat? Hindi ka
2: marimpistay.
5: Away. Ay. Ay lang. Sige. Thank you kita. Ano pa rin, no? Si Sarah. Ano pa yung pangalan mo na ito?
2: Pardon.
5: Sir Marlon, ano pa rin? 22 years old. Mag-uwa nga pares ko. Sinigang daw sa ang deadline ng voter registration. Sinigang Lunes, Katropa.
4: Pero requirement ito, Katropa France, ara na ID lang na dalaya.
5: ID lang, yung photocopy, national ID. Pwede kinaibang na valid ID, sir. Ako, national ID lang yun. Ano?
1: Pin-ID ko.
4: Ate, okay gali ah.
5: Okay.
4: Okay gali ah.
5: Dapat eh, hindi iba din dahil sa foreign, mga kabataan, no? Tito na ganyan sa election natin, kabalo na magkita ba si friend din nila ang magkapapili na
4: Kabal nila.
5: Ang katropang Irving, no?
4: Oo.
5: So, manadari ang sitwasyon kung ma-check kita rin.
4: Oo.
5: May initan ang mamangkot, no? Kaya na, sa may hulohan, doon to dito sa initan, mamangkot lang.
4: Oo, bo?
5: Kapag mga kabataan, mamangkot, di ba? Kaya check kasi sila. Para sila mga group, mga good morning. Happy morning. Maparis mo man ka mo. Sabi diya gali mo. Bali, taga din pa mo, ma'am. Taga din pa mo.
1: Taga Singkang.
5: Singkang.
1: Lala ko silang edad. 18.
5: Ikaw yung ma'am. Ikaw yung ma'am. Ha?
1: 18.
5: Bali, senior high school.
1: Graduate.
5: Graduate senior high school. Mapersia college na mo, okay. Pambali, naasubo nga muna pre-register, which is deadline to bunga.
1: Ay, subo nga naman pala. Pag-dabo kami may gina-process kay upcoming first year college.
5: Okay, so, dabo kami. For enrollment, college, no? Tapos, nang nasikasin nyo, good man ang inyong mga dokumento para sa enrollment college.
1: So far, ina-process pa lang siya kung kay dahil at pa kami sa result tapos
5: ano na ang graduation
1: yun? Sa March 31. Ah, okay.